0: Labi na kung ikaw adunay hypertension. Kay kini 100% caffeine free.
1: Xanthone Plus Coffee Mix.
2: Ako si Junior. Basta makainom na gani ko og Xanthone Plus Coffee Mix, hindutod ko ay ang akong pamilya sa akong lawas. Energetic ko og dili dayon ko kapuyon. Kay daghan mali og mga sustansya na makapabastog sa kalawasan. Kung ang kalindot pa kay Xanthone Plus Coffee Mix, dili ko kulbaan. Kay dili man isama sa ubang kape, daghan mali og mga antioxidants na maoy mabatok sa daghang mga bantian. Sama na diabetes, cancer, arthritis, migraine o uban pa. Maunga sa Xanthone Plus Coffee Mix sa jud ko.
1: Xanthone Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Xanthone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
0: Para sa epektibong kombinasyon, muinom og Xanthone Plus Gold Herbal Capsule og Xanthone Vitamin C. Apili usab sa pag-inom og Xanthone Plus Coffee Mix. Ang Xanthone Gold Herbal Capsule, Xanthone Vitamin C o Xanthone Plus Coffee Mix mapalit sa mga suking butika, sa Mercury Drugstore, TGP o South Star Drugstore, o para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini na usab ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remy Lito Oy. Manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: a las 8:10.
1: Ay, ah.
0: Di na busy akong huna-huna mga katropa ba kaya na ako'y ka-chat dire akong brother nga naalagi na information ba nga nakuha nato nga naaday nahitabong pagpamusil diha sa may barangay Kuli Talakugon Agusan del Sur nga wala nato masayri atong miaging adlaw. So, murag ang apelido ani mga katropa Murgadis, no, kining gipusil. So, ato paning sayron mga katropa, unsay hinungdan ani ug unsay status ani nga kaso karon. No, kaya wala ani na pagawas mga katropa. Mayo na lang kay doon na tay mga correspondent, no? Wa ni magawas sa social media. Anyway, ato din panubayan karon. Ato ning siren karon mga katropa. Kaya murag di na maayo ning sunod-sunod naman ning mga shooting incident diri sa ato ang probinsya. Murag dili maayo. Murag ato na gyud ning kinahanglan na gyud nato ning siren unsa man galing actions ka pulisan ani. Okay, padayon ta mga katropa, lakbitan nato gamay before ta mo proceed sa another topic mga katropa kay doon na pamantay pipila ka mga minutos pag panag-uban. So mo to ha, diha nilta papahimang no mga katropa. No sa ato mga ginikanan, bisag unsa nato kabise, ayaw itugyan sa kadautan ang inyuhang mga kabataan. Kayo ginyuhan ang pasagdan na magsigirag dula ang Roblox, Jelena Pataho, may buntag usab nimo. Ikaw diha day kun duna kay anak day. Ikaw katropang Jelena Pataho, katropang Ginalyn Arcio Amaro, kamo duna moy mga anak. No, akong iyaan. Marilyn na Yubat Mission. Kani duna po ni siya anak, pero mga dagko na. Kining mga batang gagmay, di man ato maingon nga duna tay mga anak. Duna tay mga pag-umangkon. No? Ato lang baning pasagdan mga katropa nga mahisagamak ngadto sa kadaotan nga wala man lang in town siya'y kamuang-muang nga gihimo na di ay siyang skandal ngadto sa ubang mga katawhan, no? Ngadto sa ubang mga manyakis nga mga kataw, no? Di ta makaingon nga kini si Jim sa 489 Pilipino ba ni? No? Di ta makaingon ug unsay lahi niining mga tawhana. Kay dunay mga video mga katropa, dunay mga tao nga bisan bata himoong skandal mga katropa. Unsa man diay, unsa man diay, ka unsa man diay iyahang kuan ani? Alangan maghimuon na niya ni katawanan. Nga ang iyahang ma-screen record ning video sa bata nga naghubo, nagambak-ambak, nagdagandagan nga walay sinina. Kay gisugo diha sa dula nga Roblox mga katropa nga duna kay taas para makakuha kag trope, duna kay taas para makaproceed ka sa laing stage, no? Ingon ana siya mga katropa, imo ni akong nasayran ni ining dula nga na dunay mga dula karon nga hatagan kag taas mao bitaw na nga daghag na nga matay kay hinumdum atong nakalabayng tuig nga dunay mga adik sa dula nga nangambax building, no? Dunay mga dunay mga dula, oh, kaning katong matod pa katong pagpamusil sa mga bata dito sa may Tacloban, unsa may gipasanginlan ato, dula manggihapon diha sa kwan, dula manggihapon diha sa cellphone, dula manggihapon sa kanang mga app nga dunay mga task mga katropa nga mao lagi na kung unsay maadikan sa ato mga kabataan, posibleng ma-apply sa kaugalingon. No? Mao nay mga panghitabo karon mga katropa, may buntag diya dong, may buntag iyaan. Ha? Kumusta man mo diya? In regards na lang ko sa mga kapamilya diya. No? So mao na siya mga katropa, ikaw katropang Florami Dofen, Rupin. Ha? Kita karon, di man ta makaingon nga doon na tayo mga anak ng mga gagmay. Pero huna-hunaon na to mga katropa, doon na tayo mga pag-umangkon nga posibleng malaglag diha sa mga daotang mga elemento, mga katropa, kung dili nato ni tarungon ang pagbantay sa ato mga kabataan. Kung ato lang itugyan diha sa dula sa cellphone, kay para lang yun malingaw ang bata, para mabuhat nato ang atong mga buluhaton diha sa panimalay. Para mabuhat nato ang ato ang mga gustong buhaton, ang ato mga kabataan, butangan lang nato diha og cellphone, dayon nga maghilom na magpuyo na ng bata diha, pero wa ta kabalo mga katropa kung unsa na di ay ang ginapangsugo ngadto sa ilaha. Sa dulang Roblox, unsa pa na nga mga talan-aon diha, maski sa TV mga katropa. Ha? Maski sa TV, kana bitang unsa na nga sa Leaders TV nga ginapahimo karon sa mga bata. Oh. Doon na po yung mga ingon ana nga naglisod na in town og no nang uban na apply ni ngadto sa ilaha nga kana bang makaingon ta nga nahimong fluent in English ang bata mga katropa tungod sa sigig tan-aw anang English nga mga cartoons. Huh? Nahimong Englishero, nahimong Englishera ang bata. Pero mga katropa, di ta magkumpiyansa. Kay dunay mga bata nga bisan daotan nga salida, posibleng ma-apply or ma-apply sa bata mga katropa nga posible niyang mahimo sa iyang kaugalingon tungod kay kung unsay iyang nakita, mauman lagi ang mahimo sa bata mga katropa. No, nakalimot lang ko unsa na nga salida kana bitang basta kay ginapasalida na sa mga ginikanan or sa mga ate mga kuya ngadto sa mga bata para magdaigda ang bata unya kana nga salida mga katropa makakaton gyud pod ang bata kay mahimo man siyang maayo mo English pero ang uban lagi di na nimo masabtan kay ang ilahang nasubraan na pod pagka fluent sa kining English ba. Ma-apply na gyud niya tong tingog didto, kato mga action didto ma-apply. Pero anyway, di ta diha mga katropa. Isa lang na sa mga basihan nato karon, no? Kay kanisi Kishan ang kayatano ni Kuya, maupod ni siya. Basin ba unya og ma-apply niya ni mga katropa sa atong mga kabataan. Kini nga nahitabo karon sa social media batok ngadto sa bata mga katropa, no? Moy, Kishan Del sa all. Kumusta dong, nakauban ka mama nimo karon dong? Ha? Natuman nimo toy mo saad ni mama nimo karon dong? Basig wala ah, bantay lang kang kuya. Bantay lang ka kay uli-on ta kaunya. Bantay lang yun kaunya. Anyway mga katropa, no? So mauna siya yung mga posible nga mahitabo karon sa mga kabataan. Unya tanawa lagi, wa gyud lagi. Wa gyud. Wa gyud ay nakatuman. Saad-saad gyud ay tawo siya. Gibran outan ang destilan. Atik-atik ni mo niya. I'm not born yesterday, Tishan. Bantay lang ka niya. Anyway mga katropa, itong oras alas 8:19. Mo-break na punta mga katropa. Human sa itong pag-break. Di na tayo mga isyo nga ato na pong hisgutan. Ay mo gawa, kay mo balik ako mga katropa.
2: X FM.
3: Cup.
4: Ay.
3: Para sa imong birthday cup.
4: Ay, November to.
3: Usang tuig ka cup.
4: Kada tuig. Alangan na mag sometimes.
3: Go. Boom mo sa itoy.
4: Exciting.
5: Exciting!
6: Santo Blas Gold!
7: Ako si Jubilin. Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold duha ka kapsula sa buntag ug duha sa gabi. Unya sa sulod sa usa ka bulan ni kupos na og nawala na jud ako og weather. Dako jud ko kaayo pasalamat sa Santon Plus Gold, epektibo jud kaayo.
6: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Santon Plus Coffee Mix, you sir. Atong paminawon.
8: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa paginom nako ani, napansin nako dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal la ang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawhag nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka og nanambal pa jud ka.
2: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Papakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Vision Next, daghan ang natabangan.
9: 5 katuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision Next Plus capsule. Grabe gyud ay kay epektibo sa Vision Next Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
6: Vision Next, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika. Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
10: Dili ko ganaan magsiging halubilo sa ubang tao kay maadlo ko kasi naaydal lang ang virus ba. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3, aron siguradong protektado yun o dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing po din.
6: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
2: Turbo Dietary Supplement for Men.
11: Ako si Tolitz, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayoy, di inyo dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka... Pamasahirag sa'yo, aron maka-boundary. Unsaon na lang ang pangbalon sa akong mga anak. Unso mo pa sa balay. Sukad na dunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan, aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbati. Si Mrs. ayos buntag. Ako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabdan ko gabi nga pamasahiro. Pag uli na ako sa balay, makatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa gulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz. Usa ka turbo user.
2: Nakulangan ka pa sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
6: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at

0: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Paige. Si Sarah Diaymi, taga Cagayan de Oro. Usa ka call center agent. Permi ko gina-migraine sa trabaho. Nahirag yun ang tama sa ako sa Sista Pain. Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
2: Sister Paige. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Paige.
3: Symptoms persist.
2: Sa mga butika.

0: Oras mga katropa, alas 7, alas 8.26 na. Doon na lang tayo pipila ka mga minuto mga katropa nga nabilin sa itong programa. Okay, dirita sa laing hugna, no? Laing hisgutanan mga katropa. Okay, atong maplito Harb, basin pwede. Kagahapon mga katropa, doon ay nigawa sa social media nga nag-viral. May tungod lagi ni Auntie Claire. Pastilan na mga katropa. Okay, before ta...
1: President natin.
0: Oh, tanawa.
1: Ang flood control, ibalik ang pera. Binibili nyo na lahat ng mga congressman, mga senador, at ang mga justice system. Mahiyak na ba kayo?
2: Magdalakaw!
1: Mahiyak kayo sa pera ng
3: bago. Ayan, si Pedro Castro.
2: You should lead it. You are
1: praying. That is the money to the poor of Filipino.
2: Your face is ugly than what you are. Because you are a liar.
4: Sorry.
1: Ma'am.
2: You are a traitor.
1: Sing banana.
2: You are a thief.
1: Ilumbana na po, sing ganang po kagwapa sa inyo. Pero tangi ang kwarta sang Pilipino, ibalik nyo. Kaluoy ang mga Pilipino. Ginaubos na ninyo ang kwarta sa flood control. Please, bring the money to the Filipino people. We have a big
3: nagpatulong ng police
1: control si projects.
3: Nagpatulong
1: right
3: ng ano? Nagpatulong.
2: Ayaw!
1: Pwede mong sabihan yung...
0: Okay. Doon ay tubag si Claire Castro, ani mga katropa. Ansa, walay tingog, Harba. Asa, kadyot lang mga katropa kay... Doon ay tubag si Madam Claire. Okay. Murag, kadyot lang mga katropa kay... Lato sang hulaton.
5: Ang no? Video ninyo dito sa Vancouver?
6: Actually, gumagawa sana kami ng reels para dito sa event na kung saan bumisita ang ating Pangulo sa Canada. So gumagawa kami ng reels, tapos may lumapit sa amin na Pilipino. So ngumiti ako, tinanong niya ako si Lucy Claire, sabi ko, yes. At doon, sinasabi niya na, sumigaw na siya, you ask your president to resign. So kinuyog na kami. Samantalang, kung tutusin, kami nagtatrabaho. Hindi kami nagbabakasyon dito. We're just doing our job. Pero nahinto yun. Hindi na kami nakapagtapos ng aming pag-shoot ng reels dahil nga may mga Pilipino, ganito yung ugali. Pero kung, hindi ko alam kung saan sila grupo, pero yung naratibo nila, yung tipong BBM resign. Yung naratibo nila ay maleta. Naratibo nila eh magnanakaw. So, at sinabihan ako na pangit. Sabi at sinungaling. So, noong sinabi nilang pangit daw ako, feeling ko sila yung sinungaling. So, may mga ganyan tao. May freedom of expression tayo, pero hindi naman kailangan maging bastos. Pilipino kayo, hindi naman ganyan na ugali ng mga Pilipino eh.
5: How did you feel about that, Jusek? Did you feel threatened at any point?
6: At that time, dalawa lang kasi kami ni Director Robertson. Kasi nga siya yung kumukuha sa akin. Siya yung kumaga, sa kanya yung hawak yung camera. So, threatened. Siguro in a way, kasi dalawa lang kami. Hindi ko alam kung mananakit sila or what. Kasi parang, siguro yung grupo naman nila, parang kung sino man yung idolo nila, parang sanay sa bayolente. Yung pagiging bayolente. So, syempre hindi namin alam. Buti na lang, thank God, na pagtawid kasi namin, hindi namin alam na may mga police officers. So, pagtawid namin, so okay na, usap na namin sila. Kasi, sumusunod sila eh. Diba? So, pero, I mean, kung ganyan talaga ang magiging ugali ng Pilipino, hindi kayo uunlad. So, kawawa pa rin kayo.
5: Thank you.
0: Okay mga katropa, i-consider na to nga nagtrabaho sila dito sa Canada. Kay tuwa man sila sa Canada karon. Tuwa man sila dito sa bagong gipuy-an ni Madam Inin og LD Cotin mga katropa. mga silingan nato diri sa Usminia. Karon kay tuaman ni sila dito. Matod bas kung iano, baga ajug naong anang bayhana dong oy. Kana.
4: Ayaw!
0: So tuaman is bagong gipuyan nga nasod sila Claire Castro, si Jose Claire Castro og PBBM. Kay matod palagi sa ubang mga terminolohiya mga katropa. Si BBM ni Atos Canada kay nagrally ang mga INC deres Pilipinas. O karon pag Antonias Canada, pastilan in down na face to face man hinoo nila ang rally didto wa gya. Wa gyapon sila kay kiya sa rally. So, makauulaw no, makauulaw ba? To the part bitaw nga kanang matod pa naning kamot sila sa ilahang tas isip mga sinaligan sa katawhan sa nasudnong Pilipinas mga katropa. Pero do you think mahimo ba nis mga tao sa milyones ka mga tao nga magbuhat og ingon ani diha sa ato ang kauluhan kung makita sa milyones nga mga tao mga katropa nga tarong ang ilahang mga binuhatan. No? Tarong ang ilahang performance. Nakoy nakita nga attorney. Lami kay siyang explanation. Pero halata man kayo nga PBBM ang tirada.
4: Ay!
0: No? So, kanibang mga ingon ani nga mga sa mga panghitabo karon sa social media. Wala ba nato? Wala ba ni nila gihuna-huna karon mga katropa? Nga wala ba sila nag-question sa ilang kaugalingon? Nga nganong giingon ani man kus mga tao nga tarong man akong performance? So, pasabot mga katropa, milyones nga mga tao karon ang nisaway batok sa administrasyon tungod kay halatang halata nga dunay mga underground transaction nga nagapanghitabo karon sa ato ang kauluhan mga katropa nga gamit og nadamay ang kwarta sa kaban ng bayan mga katropa. Wa sila ka pas. No? Tanawa di. Ha? Perti niyang ulawa dito sa Canada. Okay, kini si Jose Claire Castro mga katropa ang tigpamaba sa atong presidente matod pa. No? Inyuhara ng presidente ug labo. Apil na, apil tani kay apil man tani ga butar-butar gud sa iya sa una. Apil man tas nailad aning aha tabaghakan eh. No, kanang mga adik dong dili na dotlan ug ulaw. Ambot dili na ko kaayo gatan-aw sa mga balita bahin ni BBM kay makadugang sa stress. Suslami kayo tukon pastilan. Maubitaw na, no? Bisan ako, pag naimuagi nga mga issues BBM or mga makakita ko social media aning Claire Castro, ako nalang yun taon ni Kuan ba? Scroll up, scroll down. Kay maski ako mga katropa, stress patani atong utang, stress pag yun taon ng siglantaw na to diya sa ilahan.
4: Ayaw!
0: Maunang usahay, di kumutuog barang. Kaya huwag tinood pa lang siguro ning barang mga katropa, gipang barang na ni silang mga tawana.
4: Ayaw!
0: Dave, Day Ichabis, good morning, siri. Happy Sunday and God bless. Uy, salamat katropang Day Ichabis. No? Sumauna siya mga katropa, atong huna-hunaon ba? Nga kung tarong lang untan ang performance ni PBBM karong sa iyahang administration mga katropa, kung wala lang unta na repeat itself ang panghitabo sa iyang amahan kaniadto og karon, walay mahimong ingon ani nga rally. Ha? Huh? Dapay pari diha ay nag-apil-apil po din town. Ginoo ko padre, balik sa dito aha man ka nag-seminar nga kumbento.
4: Ayaw!
0: Una-unaon ragod na to. Kanang mga iglesia ni Kristo, dili man na sila mga bugo. Mga auban ana, halos ana, mga profesional. Pero nganong naghimo sila grali diha sa atong kauluhan, diha sa Luzon, isla sa Luzon mga katropa. Himutang tagtulo ka isla. Luzon, Visayas, Mindanao. Nganong nahitabo ang pagrally dito sa kauluhan, mga katropa? Ha? Wa ba nato naghihuna-huna nga gipangutanas tong kaugalingon? Magrally ba ka kining mga INC kung walay tumong ang ilahang pagrally, mga katropa? Subot pa sabot, dunay dakong purpose ang ilahang pagrally-rally diha sa kauluhan, mga katropa, tungod sa administrasyong PBBM. So, ang singgit karon, we are one. Tungod kay gusto sa Iglesia ni Kristo nga magkahiusa kita sa pagsugpo ni ining corruption. No? Ganun makaingon ta nga gilihok ni sa INC karon. Tungod kay di ba panahon sa eleksyon, kinsa may duulan ng sikta sa atong mga politiko, kinimang INC, mga katropa, kay sila ang naa sa ilaha gina-apply nga kanang we are one. Magkahiusa kita sa pagbutar sa tao o politiko nga dapat mulingkod diha. Pero unsaon man ni, mga katropa, nga pati ang INC na ilad man sa kabuang aning Marcos.
4: Ayaw!
0: Hindi palang ito malikas, dirig. Gapamalikas na ko. Nabitaw, manggigil ka ba? Di man sa ingon nga kanang ilaha man na madamay mangunta. Tanawa karon, ni mahal ang palitonon, ni taas ang inflation, kinsa may naapektuhan, sila ba diay? Kita mang mga katawhang ubos. Ang uban mo ingon, wala na ko'y pakialam, dili na ko makialam. Pero kinsa man ang nag-antos karon, mga katropa, di ba kita mang mga Pilipino nga mga ultimo region in town? Pagtaas sa inflation karon, kinsa man ang nag-antos, di ba kita gyapong mga ordinaryong mga Pilipino? Wala ba na nato gihuna-huna, mga katropa, nga dili na tungod sa binuhatan or dili na resulta sa administrasyong BBM? Siya man ang dunay dakong kontrol sa atoang nasod nga pwedeng mahimo nga mapangitaag pamaagi ang crisis nga gihimo sa laing nasod, mga katropa, tungod ining oil crisis. O makaingon ta nga tungod sa oil crisis, ni mahal ang mga palitonon tungod kay naapektuhan ang transportation. Sige, ato ibutang ana. Pero ngano man nga hantod karon, naaman gihapoy mga ha, naaman gihapon ning mga ayuda. Kini mga ayuda, isa pud nis makalit si ba. Di man sa kay suko ko aning ayuda kay wa ko na apil. Ang ako ba nga kana untanang ayuda ibutang adto sa sakto nga pamaagi? Mas maayo pang ihimo ng subsidy ngadto sa

0: ayo tamalisdan sa ato nga mga panginahanglanon sa matag adlaw. Kada adlaw man ta mukaon, kitang naay mga sakyanan gamit sa atong trabaho, kada adlaw man ta mupalalaan ang atong mga sakyanan. Pasalama, may nalang gani kay naay uban nga diretso na kuha, gigil na ko diri harb.
1: Ayo.
0: Tumahaw na diag una-una harb. Mauna mga katropa ba? Muna akong gingon mga katropa nga tungod sa administrasyong PBBM, kinsa may nag-antos karon, di ba si katropang Ali mangyapon? Ano makaingon ta nga nag-antos katropang Ali karong panahon na? Basin na ni, sunod bulan, babay na ni siya. Basin na niya, ma-farewell na ni si katropang Ali sunod bulan kay wala na ipang gasolina. Mauna atong huna-hunaon mga katropa. Daghan magud ta na apektuhan. Dunay mga negosyo nga nagbawas og tao tungod kay ang gasto, ang sweldo, ang resources dili na makaya sa ilang mga amo. O, unsa may buhaton sa amo kay kulang na iyang pangsweldo, lugi na siya sa iyang negosyo. Natural. Ha? Natural mga katropa, magbawas gyud na siya og tawo. Magbawas gyud na siya og manpower diha sa iyang negosyo. Kay i-minimize na lang gyud na niya ang iyang operation mga katropa. Sumunang kinsa may naapektuhan, kitang mga ordinaryong mga Pilipino mga katropa. May nalang ni si Kleindel kay wa man ni naapektuhan si siguro kay gihimo ra mga nataran ang Compostela og Davao. Ang ato diha ba nga kita mang yung mga ordinaryong mga Pilipino ang dako kayog epekto ni ini nga ilahang katarantaduhan, labi na kining mga buaya diha. Kuwera na lang sa mga taro nga mga congressman. Kadtong nagbenepisyo atong malita-malita nga kwarta nga maunta toy dako pagin untana tog ikatabang na nga mahatag or makatabang ngadto sa mga panginahanglano nato sa matag adlaw. No? Kung kadtong mga kwarta nga gisulod sa malita mga katropa nga bilyones, dako pagin untana tog ikatabang mga katropa nga magamay-gamayan maminus-minusan. Ang atong problema sa utang. Tanawa karon mga katropa, pila na may utang sa Pilipinas? Pila naman katrilyon ang utang sa Pilipinas mga katropa? Ngano man nga nangutang man ang Pilipinas tungod kay kulang. Ha? Kulang na sa financial status mga katropa. Daghang mga proyekto, daghang kinahanglan gastuhan, daghang mga tabanganan tungod sa trahedya nga nagapangitabo. Tungod sa sunog, linog, baha. O, asa man gikuha ng mga tabang. Lisod pog ako, congressman. Mukuha ko sa kong kaugalingong bulsa o bilyones para itabang nako dito sa ubang probinsya. No!
1: Ayaw!
0: Wapay, congressman, himo, anak. Siguro milyon. Pero moingon tag-bilyon, mga katropa. Pero asa man gyapon na gikuha ng mga milyon nga ilang gitabang ato sa ubang probinsya, gikan man gyapon as kwartas taong bayan. Bot-bot ang nagigikan sa ilahang bulsa. Atikat ah.
1: Ayaw!
0: Mutuo pa siguro kog mga half million. Kana kaya siguro na nila nga ipagawas gikan sa ilang kaugalingong bulsa. Kaysa dugay, sa kadugay nila sa pagpanerbisyo isip mga politiko, dagko na po na silag pundo.
1: Ayaw!
0: Mayong buntag katropang si Rey Alinton. Grabe kadaot ang atong panggobyerno karon. Naapay ilang bendalo, mga abogado man unta, tinuod puting manok. Tinuod yun na. Karon, kanang bendalo, isa po na problema sa itong Pilipinas. Mura bang makaingon ta nga nangabugo sa akong kalagot no, niinit akong lawas, mura ang aircon, wa na ka-supplies kabugnaw dire.
1: Ayaw!
0: Muna itong huna-hunaon mga katropa, hapit naman po yun ang 2028 election. kami region ang nag ang nabisbisan sa malitaan.

0: maay pa mo kay nabisbisan mo smalita diha.
1: Ayya.
0: Kami ani aga problema pa mi tungod atong malita. Kita man gud mga katropa, kita man gud nga mukaon kada adlaw, kita nga motubil kada adlaw, kita nga dunay mga estudyante kada adlaw, kita man gud ang apektado gyud kayo. Ano man, kada adlaw gud ta nagakuan, kada adlaw ta na nagagawas og kwarta. Siyempre, kada adlaw man ta mo palit, kada adlaw gyud pud ta mo gawas og kwarta. Mura bitaw tag kana bitang sandayong og kanang balde ba? Nga kung muhinay ang sandayong mga katropa sa pagsupply og tubig sa balde, unya ang balde karon nga dunay buslot nga dako-dako og bangag or dunay gripo ang usa ka balde or gantangan mga katropa. Samtang gaawas na siyang gaawas tungod sa kanang panginahanglan sa matag adlaw. Unya ang gasupply sa iyaha gamay rag agas murag kining tubig sa water district sa San Frans nga muagas dili kada adlaw.
1: Ayaw.
0: Murag ingon ana ba? No? Nga atong ibutang mga katropa nga kadjut. Sud ipan mahinoong ko ani atong hisgutanan. Sample lang niya. Murabag ka na bitawang sa atong usa ka balde mga katropa, gapakuan ta diha og tubig, gapundo ta diha og tubig kay lagi. Sample, kaning amo dire. Kaning amo ah, dire sa Pisaan. No? Ang San Francisco Water District mga katropa, gasagahatag siya og supplies tubig, apan kulang. No? Muawas pagkagabi eh, pagkaugma, wa na. So, siyempre, kita nga mga nangyawat, banat yung tagpundog tubig. Karon kay pagkaugma, mga katropa, pila gud mi diri kabuok mga ligo, pila gud mi diri kabuok magbawas, pila gud mi kabuok diri manghugas og plato, pirti namong daghana. Oh? So, ang supply namo nga tubig, mga katropa, diha sa usa ka balde, dili enough para magamit namo sa pagbawas pa lang sa hugaw sa mga tao, mga katropa. Dako na kain ang gamit. Kurya lang sa mga nangaon karon na. Oh, kana, dako na kain nag-consume sa water, mga katropa, nga, sa gikan sa imong supply. Oh, kana siya. Unya karon kay ang San Francisco Water District, wa may supply pagkabuntag, kay matod lagi daw, dunay daot.
1: Ayaw!
0: Oh. So ang nahitabo, ang imuhang savings, nagkaanam nga nagkagamay. So unsa may hitabo, mag-anam gyud na siya og kahurot mga katropa. So munay nahitabo karon sa atong nasud, no? Tungod kay nagkagamay ang atong financial sa ato ang pangguberno, mao na nga ang nahitabo pod karon, no? Daghag mga problema sa ato ang nasod, daghag kinahanglan gastuhan nga mga proyekto, daghag kinahanglan pagawsan og financial nga mga problema sa ubang mga probinsya. Nagkaanam nga nagkagamay ang atong budget, naapay mga kawatan.
1: Ayaw!
0: Naapaning mga kawatan. Sige po, panghilabot diha sa atong gobyerno. Sa ato ang budget. Na ay mga kurakot ng mga buaya. O, karon mga katropa, dunay explanation, dunay depensa ng ato ang presidente. Nga naman ko no, nga iyahamang dauton kung maumang galing na ang iyahang kuan, kung maumang galing na ang iyahang diskarte, matod pa niya nganong iyamang i-mention ang problema sa flood control sa iyahang suna kung lakip manday siya ana. O ing atong ibutang nga wala gid siya labot ana, pero wala man lang gid siya kamando anang iyahang mga constituents diha sa kongreso, diha sa senado, nga halata naman kayo na mga katropa nga dunay gidipinsahan. Nga problema. No. Nga no maning nagkabahin-bahin man ni atong atong mga senador nganong nagkabahin-bahin man ni ang desisyon sa atong kongreso. Ha? Wala ba na nato gihuna-huna mga katropa isip mga ordinaryong mga Pilipino? No nagtuo ko nga gihuna-huna na sa uban. Tungod kay ngano man nga dunay nahitabong mga rally bisan sa gawas sa nasod mga katropa nga nagsinggit sa pag-resign PBBM mga katropa. Ha? Nganong daghan ang nagsinggit nga kanaog diha Bongbong Marcos sa pwesto.
1: Isyo, balita, komentaryo.
0: Ah. Duting kung wala na sila naghuna-huna nga pasanginlan nga tungod sa atoang panggobyerno karon, tungod sa administration karon, nahimong dakong problema ang atong nasod mga katropa sa financial stability mga katropa. Ha? Kung wala na nila gihuna-huna, mga buang-buang ka na sila diha nga magrally-rally, dili na sila mga buang mga katropa. Kana na lang ilang aksayahan og adlaw. Kasayang sa mga adlaw nga masayang. Kana lang ilang liban sa ilang trabaho para lang musuporta nga mahimong matuman ang We Are One sa pagrally, sa pagsuporta sa kininga paghatag og kalinaw, paghiusa nga matarong ang atong nasod mga katropa. Ha? Ato ba nang, imo ba nang gihuna-huna karon? Ikaw nga naminaw karon. Imo ba nang gihuna-huna nga mag-rally ka na sila diha? Magpakabuang baka na sila diha sa pag-rally-rally, perteng inita. Kung wala sila'y dakong purpose nga ipaabot ngadto sa ato ang Pangulo ng Pilipinas.
1: Isyo, balita, komentaryo.
0: Karon kay nag-rally man ang mga iglesia ni Kristos Pilipinas, di misibat ang pangulo dala si Claire Castro. Pag-abot nila sa Canada, dito na hinuon na mas nabastos pa hinuon siya. May pag nagstay na lang sila Pilipinas. Makatago pa sila dito sa Malacañang. Karon hinuon pag-adto nila sa Canada, na face to face gyud hinuon sila dito sa pagpakaulaw sa mga Pilipino. Ano man, diha mismo, naong to naong, gisinggitan kag pangit, gisinggitan kag shit, gisinggitan kag kawatan, gisinggitan kag nga bagag naong. Kung tarong lang untana ang ilang performance, do you think mga katropa, mahimo ka na sa mga tao nga pakaulawan ka diha social media? No, it's not. Karong panahon ng mga katropa, dili na, lisod na kayo sila mutago sa ilahang mga binuhatan. No? Laganap ang social media. Bisag asa ka mo adto, daghag kamera na katutok sa imo. Labi na sa mga politiko. O karon na, apay pare diha nag-apil-apil o dipinsas mga kongresman ng mga buayang dagko. Isa man ang pare, papalihog ko, kuhita sa ninyo na be. Ingnas ninyo nang pare nga balik sa dito asa ka nagseminar. Ang gaapil-apil man ka paningkamot dito evangelize. Paningkamot dito sa imong evangelism. Ayos sig apil-apil anang impeachment kang BP Sara. Kay kung boto na unaon mga katropa, milyones ang nagsuporta kang BP Sara. Di man sa pagdasig nako ha, di man is pagdasig apag pagdaping ngadto kang BP Sara. Pero kung atong huna-hunaon mga katropa, kinsa man ang nagpagawas nato sa kriminalidad sa kaniadtong administrasyon? Di ba ang pamilyang Duterte man? Kinsa man ang naghatag og kasulbaran sa dakong problema sa droga kaniadtong miaging administrasyon? Di ba Duterte man? Oh. Kinsa man ang naghatag og dagkong pribilehiyo, kinsa man ang naghatag og dakong kalipay sa ubang mga empleyado, di ba Duterte man? Kinsa man ang naghatag og dakong kumpiyansa nga maglakaw-lakaw ta diha sa kalye nga makaabotang luwas sa atong padulngan, di ba Duterte man? Karon mga katropa, ha? Maski menor de edad, maski bata mga katropa, kabalo nang muhawid og armas, kabalo nang mamusil og tao, tanawa unsay nahitabo sa pipila ka mga lugar sa probinsya sa atong nasod, daghag na nga matay tungod sa mga batang addict na sa punta makaingon nga addicts droga. Pero kinsa man ang watch out mga katropa? Kinsa man ang kinsa may watch out mi hino? Kinsa may naitas ana nga mag-oversee? Ha? Diba ang ato amang natural ang ato magyung unang-una dia ato magyung ginikanan. Pero mao lagi na kung ang atong pasagdan ang kriminalidad sa ato ang nasod. Kung ato lang na siyang iingon nga normal na lang ni sa atong nasod, magpabilin gyud na siya nga normal sa atong nasod kung walay action ang atong gobyerno. Atong ibutang some other countries in the in entire global mga katropa. Nganong doon na may mga country nga disiplinado kayo ang mga bata maski pagtabok sa kalsada mubaw pagkain na sila. Timaan sa ilang pagpasalamat o pagrespeto nga to sa ubang mga tao. Pero kita mga Pilipino na ilhanta nga most respected person, individual, kay kabalota mo amin, kabalota mga ayog kuan, pero karon murag na baliktad, naguba ang Pilipinas mga katropa tungod aning ingon aning nga mga sobra pa man natoy mga kuan, mga taga Africa ba to? Vinsley Pataho, mayong buntag. Okay mga katropa, di nako palabi aning hisgutana kay murag ako'y mahay blood aning kabuang sa tuang presidente karon. Basta makita man na ninyo social media kung giunsa sila pagpakaulaw sa mga tao. Oy, before ta mo tapos mga katropa, ako sa dayng i-greet og happy birthday kining atong mga nag-birthday ha. Labi na sa atong mga birthday celebrant karong mga panahon na, no? Asa man to atong birthday derebe? Before ta mo tapos mga katropa, ato sa ning hatagan sila og birthday. Oh, happy birthday kang Mildred Ganya Rosal. Oh, happy birthday sa tanang mga nag-birthday ha. Mother, ang inahan sa ato ang suod nga bata, no, ni Aldred Rosal. Mildred Ganya Rosal, mayong happy birthday diha, taga Malaybalay City, Bukidnon.

0: Okay, so mo to mga katropa, happy birthday di ay kang Christian Yobat. Oy, Christian Yobat, happy birthday. Apil na ka to akong kanta nga giplay ha. Sa tanan nga mga nag-birthday karong bulana, happy birthday kaninyo mga katropa. Sa mga July celebrant, no? Happy happy birthday kaninyong tanan. So, mo na siya mga katropa, wa naman tayo igong oras. Tama naman tanak ko 55 pero niabot man gyud taning mga oras. Alang na lang kinatibuk ang puwersa sa XFM mga katropa, kami magpasalamat, no, sa inyong kanunay nga pagsuporta. Labi na sa mga viewers nga nagpabilin, oh, sa akong iyaan Marilyn Yobat Mission og sa tanan nga mga naa diha karon sa ato ang radio nagapaminaw. Daghan kayong salamat mga katropa. Ugma pohon mag-uban-uban gihapon ta alas 5 buntag taman alas 6, no? So diha ta magpamukaw gihapon sa inyo ha. So salamat mga katropa ha. Kami na lang gikan sa amo ang station manager Ray Celeste Surabasquez og sa amo ang bagong admin katropang Ale Vicente og sa amo ang news desk katropang Limuel Pagalaran Ukay sa akong kaubanan sa inyo sa Nangkor reporters mga katropa katropang Junje Elebrias o katropang Ale Vicente Gyapon o usap mga katropa sa ato ang technical department sa akong kauban karon katropang Harvey Ramis sa pagpanguna usab ni katropang Melanie Duran o kaubang Kiano Sibial. Kini inyong ubos ng higala katropang Ray Alburo Alinton. Magaingon kaninyo mga katropa, daghang salamat o happy Sunday. God bless kanatong tanan o amping sa kanunay.
1: Bullseye! Bullseye! XFM. Sa Taon Plus Gold User, atong paminawon.
2: Ako si Gideon Galawiyot, pag-anap mong surandado di Oro. Akong kriyatin yung taas, akong ihi. So kung pag-ihi, doon putol, ay gabi yung hindi ko matulog.
1: Sa Taon Plus Gold.
2: Kerting lamihan na tulog na kayo ko sa kong ihi. O tira kayo, pero wala po kretin. In 94, alam kong nakapaminaw sa kong ipangultikar sa kong mabalatian. Yun ang sulayan na alam ko sa Yesus. Kaya hindi mo kayo matabang na sa inyong panglawas.
1: Plus Gold. Adunay malunggay lips nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zathon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
3: Zathon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag. Inigman ako o ginom sa itong kape. Kapakara akong ulcer. Inagingo na ako, sulayan na ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabulan ng pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Lamigid kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagan akong gitomar, pero wala man siya ipikto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sara ka bulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
6: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dapay ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin nini. Melani DI taga-Panam.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Sa mga butika.
1: Turbo user, atong paminawon.
7: Ako si Danilo taga San Fernando Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XFM, nipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapi na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchik. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dinyo.
1: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. pagpalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi. Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa unyahan ko. Karwa, katlo ako na gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
1: Santon Plus Herbal Soap.
3: Nanamigin!
1: Santon Plus Herbal Soap. Get ready.

0: Nationwide.
1: Sis the Pain.
2: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay gud ko gabalon og Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho kay dali ra kaayo, sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
1: Sis the Pain. Tanggal ang pain, fast and safe. Sis the Pain.
3: Symptoms persist.
1: Sa doctor. Sa mga butika.

XFM Network, Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network, Philippines.

0: Mula ano lagi ka karon kap?
1: Master, halangan. Kaya nga kung asyawa, nag-hired man good og bagong driver, nga batanon, unya, gwapo pag yun.
0: Oh! Unya, magsilos na ikakap.
1: Wa manoon, master. Tingala lang ko kay, wa man good may sakyanan.
0: Exciting.
2: Exciting!
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Bodilsor. Isa ka pinikaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pagpag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong ipambates kong kalawasan. Akong hawak, nga sakit, nawala ka ng akong katulgon, nawala ka ng driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pamasahero. Dabis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
4: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus user atong paminawon.
7: Ako si Jason Calvez, 35 anyos, nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard, unya permi mabilar kay gabi man na duty. Mao nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata, unya mamular ba? Mao tong nabalaka ko kay bastion og mabuta na hinoon ko. Sa akong pag duty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itestingan ako unya akong gimintin usa ka semana, ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naay gipamati nga sama nako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad nang inyong gipamati sa mata.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamba kabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
9: Pirming ka sakit akong kalawasan, sir. Unya, murag action po panakit akong mga joints. Dali rasa po palinturahon. Unya, sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa pirmi pong tulog. Jobert kayo ni sir. Tagamatanaw.
8: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
11: Para sa dynamis?
10: Para sa turn nyo ni Mrs.
11: Tour?
10: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
11: Sure ka, miss? Dalun ko nimo sa langit.
12: Exciting ba?
10: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
11: Sige, sagayon ako na, miss. Yeah!
8: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o klabuwaska. Usaka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
13: Turbo, wagas ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
14: Santon Plus Herbal Soap.
15: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin. Itong-itong sa mga
14: Santon Plus Herbal Soap.
16: Nanami gid.
14: Santon Plus Herbal Soap.
8: Sister Pain.
17: Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Cess the Pain. Paspas gid makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuhinom o kaduha or katulog.
8: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibili sa mga butika.
4: Santon Gold Coffee Mix.
18: ODI, Sheila Tampos, 40 anyos ang pangidaro. Sa una, pirmigod kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain o inuman ning Santon Gold Coffee Mix. Hulian na jud ko, wala nagasuol ako ang migraine. Unahan sa kuani nga kape kay aduna kinigrota tayon o collagen nga kapahami sa atong pamanit. Usa ka mo, sulay na mo aning Santon Gold Coffee Mix.
19: Santon Gold Coffee Mix. Ang kape na mo'y perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
4: Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.

0: Uy, kinsa man ang sige panawag na ko? Bidaw ba akong tubagon? Nanawag man lagi ka.
1: Asa day ka?
0: Ay, napakudris merkado. Ano man?
1: Mga motor. Kiparter.
0: Ni kinsa.
1: Alangan kinsa

0: exciting!
1: Santone Plus Herbal Capsule. Ito isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
2: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni salawas. Kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Tatlo kaadlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
2: Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
5: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay

0: anti-inflammatory properties. Ug, mo-promote sa healthy cells. Ug, naapat siya yung relaxing and calming effect. Nindot usap imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan. Ug, dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Senton Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Senton Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso
2: ko. Senton Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Senton Plus Herbal Oil.
5: At ako, iskun pa.
6: Ang imong bawang na kwarta. Yata ka ni mama ni mo?
5: Opo, papa. Putang nga mesa.
6: Uy! Ay mo vitamins. Nakainom na ka.
5: Saton, pwede na siya. Hala, himot ko.
6: Wait lang sa ha. Kuhaon, okay? Kayaro. Unya, igdala sa kadug tubig daan. Imna, ay mo vitamins, isa na tubig, okay?
5: B! Ah, manako hinom.
6: Next time, ayaw din kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kininimo. Aron malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
7: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
8: Sister Pain. Ako di ay si Jack. Usa ka radio personality. Nakoy chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kay ikatulong lang akong inom na wala na dayon ang sakit sa akong likod.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
10: If symptoms persist, call your doctor.
7: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako di ay si Pasita Sartaguda. Sita Itris ang akong pangidaron. Tugad na kainom ko sa Santon Gold Coffee Mix. 3 times a day. Hinahinay na wala ang akong ipamati sa kalawasan o ang akong sugar count ibaba na sa unya matapabata o sa atong pamanit Santon Gold Coffee Mix.

0: song was brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hoy Maring, pakuratira gunang imong kumari. Ing na nga naamoy anak duha sa iyahang bana. Guna Maring!

0: sur XFM.
1: Par, alin pa gun, par? Pakuratira ko na yung kong pare nga. Naasay mo hayang asawa?

0: Isda, isda, isda mudra, isda.
1: Oy, anche.
0: Isda kap.
1: Baligyan ng imong isda, che.
0: Pahiwa ka. Asa mo ka makakita isda nga panghatag? Natuog ka.
2: Exciting!
3: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
4: Si Gideon Galawiyot, pag anong surandado di Oro, akong kreatin yung taas, akong lihi, so ko pag-ihi, doon putol, may video nga di matulog.
3: Sa Thon Plus Gold.
4: Kreatin lami ang natulog na kayo ko, sa lihi, o pira kayo, garo na pag-kreatin, in 94 na lang, itong nakapaminaw sa akong ipang multi-car, sa akong mabalatian, yun ang sulayan na ang sa history, tibo kayo, tabang na sa inyong panglawas.
3: Plus Gold. Adunay malungday lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zathon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
5: Zathon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag. Inigman ako o ginom sa itong kape. Kapakarap ng ulcer. Pinagingon ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa langkabulan ng pag-inom na ako, wala nagatukar akong ulcer. Damigid kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana ko gitomar pero wala man dyan ipikto. Dako na noon kayo gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Sara ka bulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, Osaka Driver.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
8: Kay adlaw sir, nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar na ko wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayini ni. Wala ni DI taganap.
5: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
3: Turbo user, atong paminawon.
9: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, ipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapin ng akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pagtumar na ko sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dinyo.
3: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisits. Siguradong mas mulami o maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Santon Plus Herbal Soap.
10: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
2: Santon Plus Herbal Soap.
5: Nanamigin.
2: Santon Plus Herbal Soap.
5: Sister Pain.
11: Si Michelle Dainey, taga-Cebu sa Cafe Estate. Nakasulay ko 1 week galisod o tindog kay gaminod akong tiil. Laog likod. Sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, epektibo kayo ang Sister Pain.
5: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
12: Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa espilahan. Kaming mga maestra gay na minam jud ni ini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kape nga makagwapa.

0: Dino Carr sa XFM.
1: Par, pakuratin ako ng imong silingan nga ikaw mo'y muharbi sa iyang tinanong nga durian.

0: usa ka adlaw sa sayong kabuntagon dinhi.
1: Hoy apo, hoy apo, apo.
2: Kap.
1: Estudyante ba ka?
2: Ano man?
1: Usingan naman ha? Alas 7 na bango na, kimalit na ka. Hoy, ay bango na.
2: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
5: Pia, Sakel, Humawan. Kaling akong tonsil, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
3: Kamusad, Santon Plus Herbal Capsule na.
1: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
6: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
1: Ngano man?
6: Nah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kutu-kuto.
1: Mali na nga kape ang imong giinom.
6: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
1: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin, makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa.

0: mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
2: Available sa mga butika.
3: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
4: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
5: Ako si Mario, 35 anos. Sige, yun ko ka problema. Kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kaliho. Kunya, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan. Ubiligon pa yun kini.
4: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Sister Pain.
6: Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, dili na ta sa Cess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit, dilipariya sa ubang brand, kailangan pa kamuinom o kaduha or katulog.
4: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain, symptoms persist, call your doctor. Sa mga butika.
7: Atong paminaon, ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
8: Dinik karoran taga Matina. Akong mata, may buga nga mo, tabon na pag. Pero pag tumaan ako sa Vision X Plus, sa isa lang katab, na aksyon siya kawala, mas guwapo yun ang Vision X Plus. Dalirag yun siya makawala sa upan sa mata, mga gabon-gabon. Kamu, mga kauban ako na nasa Matina, sustingin ninyo na eh, ang refill nang lang sa tricycard, mga po ni ilang ginainom. Dirigin sila mga kwan kayo, magkahalap-halap ilang mata tungkol sa kamo po, sustingin ninyo kamo lang katilaw para makita ginin nyo kung sa pektibo ang Vision X Plus.

0: sa daang sakyanan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
1: Tungod ni sa Craft Gold Buy.
0: Ha? Sa Craft Gold da Buy? Pag-sure da Buy. Nga no good.
1: Sukad nga nigamit ko sa Craft Gold, midakwa akong abot sa uma.
0: Unsa din ang Craft Gold Buy?
1: Wala pa day kamasayod, Buy. Ang Craft Gold, daghan na ang migamit ni ini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Craft Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Craft Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
0: Maudi na ang Craft Gold, Bay?
1: Oh, Bay.
0: Salamat sa kasayuran, Bay. Timing kayo kay na ako isprayhanan. Alto sa kumbay, kay mupalit ko Craft Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Craft Gold, kinabukasan ay gold. Ang Craft Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Craft Gold na ta.
2: Kining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Bayari sa hustong panahon ang imong power bill aron dili ka maputlan sa kuryente ug malikayang makabayad ka pa sa reconnection. Pahinumdum gikan sa Agusan del Sur.

0: Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kaalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bacla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
1: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals.
0: Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kaalaman.
2: Naturopathic practitioner, makakasama po ng live dito sa atin pong programa. At syempre, atin hindi po makakapanayam ng live dito sa atin pong program ang isa sa atin pong mga expert on air at ang atin pong mga bantay kalusugan, Doc Algie Bacla. Doc Algie, welcome sa atin pong programa.
3: Maraming salamat, partner, at welcome sa lahat na ating mga katropang taga-subaybay, Luzon, Visayas at Mindanao, at sa ating mga listeners sa kamay nila ano, sa Metro and Mega Manila na nakatutok po sa ating mga himpilan na ngayon po ay naka-hook up sa ating live program. So welcome po at sana'y marami tayong matutunan sa ating pong pagsasahing papawid ngayon pong tanghali pong ito.
2: Sa mga katropa natin dyan, mga kababayan natin, ha? So meron kayong mga inquiries patungkol sa inyo pong kalusugan, meron kayong nice na itanong dito sa atin pong programa, ay i-text nyo lang po yan sa atin pong numero, mga katropa. Atin pong hotline, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po ganyan kamaselan ang inyong mga katanungan, lagay po ng pangalan po niyo at address para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa. Ayan. At kung hindi po ganyan kamaselan ang inyong mga katanungan, eh lagay niyo po ng pangalan at address kung saan po kayo nakikinig sa ngayon, ha? At sa mga nais naman sumubok ng atin pong mga dekalidad ng mga produkto, pwede nyo pong mabili lahat yan, ha? Sa atin pong mga authorized dealers, especially sa mga leading drug stores gaya po ng Mercury Drug, Watson's, The Generics Pharmacy, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, Southstar Drug, at sa lahat ng branches ng Old ARX at Old Green Pharmacy. Sa mga Vista Mall po yan, mga katropa, ha? At ganoon rin sa mga local pharmacy sa inyo pong lugar, ay pagtanong-tanong nyo ang atin pong mga produkto. At hanapin po parate ang Tatak Yes to Health sa mga produkto na inyo pong bibilihin para po makasigurado na inyo pong iinumin o gagamitin ng mga produkto ay hindi po peke, ha? At hindi counterfeit. At pwede rin ma-order ang atin pong mga produkto sa online shopping store natin sa Shopee, ha? Search lang atin pong official Shopee page, Yes to Health 2011.
3: At syempre, pwede rin po kayong maka-discount sa atin pong mga Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacy dahil meron po tayong special price doon kung kayo ho'y bibili at senior citizen ho kayo. O kaya naman kung kayo ho'y kukonsulta po doon at doon na rin bibili ng produkto, meron po tayong discount. Ano? And syempre kung meron kayong mga problema pangkalusugan na nangangailangan ho ng wellness program, eh pwede po kayong kumonsulta sa ating pong mga wellness expert sa ating pong Yes to Health Clinic. Sa Yes to Health po, eh, meron tayong mga program gaya ho ng cleansing and detoxification. Mm-hmm. Meron tayong nutritional therapy, herbal therapy, ganun din yung acupuncture, bugok buyang Korean therapy, bio zapper at terahertz. Meron din tayong natutrad therapy, ano, na pwede pong gawin kung may problema na tayo sa mga kasukasuan natin, sa mga kalamnan na nagpapahirap sa atin at lagi nang sumasakit. Lalo na pag tumatanda na, eh, nagpaparamdam na talaga yung mga ganyan. So, meron po tayong ganong services sa Yes to Health. And of course, meron din tayong ginagawa mga seminar. Actually, mm-hmm. today ay meron tayong seminar dyan po sa ating Santa Rosa branch.
2: Mm-hmm.
3: So, hanggang mamaya pa pong alas 5 yan, pwede nyo pasyalan. Actually, isa ka sa lukuyan, eh, nag-start na yung kanilang seminar. Mm-hmm. Pero hanggang mamaya namang alas 5 yung ating mga services. Pwede kayo magpa-natural therapy o magpa-hilot, tagpungan. Hanggang mamaya po yan. So, makaka-discount din kayo doon kung kayo magsasadya at bibili ng ating mga produkto, mga kaibigan.
2: Ayan. Kaya kung sa mga nag-anais pong sumubok, ha, ng mga services ng Yes to Health, eh puntahan nyo po, bisitahan nyo ang atin pong mga Yes to Health Wellness Clinic. Narito ang atin pong mga address.
0: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, tabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Vinco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Magum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cellpol Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watsons, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120. Southon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Josepino Palis ng Mawab Davao de Oro. Sa totoo lang po, mahilig talaga ako sa kape. Sa totoo, masarap talaga yung Southon Gold Coffee Mix. Mm-hmm. At ako kasi mahilig ako sa kape, kaya sa umaga hindi na ako nag-aalmusal. Mm-hmm. Ito na lang yung iniinom ko lang, Southon Gold Coffee Mix. Sobrang napakaganda talaga. Ito po yung masasabi ko sa lahat ng nakikinig ngayon. Itong Southon Gold Coffee Mix ay hindi lamang basta kape. Nakakakape ka na, nakakagamot ka pa sa ating mga karamdaman.
0: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
2: Health info po muna tayo, mga katropa, mga kaibigan. Pag-usapan naman natin itong isang topic patungkol sa atin pong kalusugan. Karaniwan nating napapag-usapan ang mga sakit, ano, na lagi nakikita sa mga Pilipino, yung tinatawag po ng mga common diseases ng mga Pinoy. No? Kabilang na dyan, Doc, yung high blood, diabetes, at mga kahalintulad nitong mga sakit. Pero lingid sa ating kaalaman ay may mga nagiging dahilan ng sakit na minsan ay hindi agad natin napapansin hanggang sa maging isa na itong karamdaman. Ayan. Doc, pag-usapan natin itong tungkol sa mga parasites. Gaano ba ka talamak ito, Doc? Itong karamdaman na ito, at gaano siya kadelikado sa ating pong pangangatawan?
3: Ayan, kasi hindi nga ito kadalasan na pag-uusapan. At alam mo, ang parasitic diseases, ayon mismo sa World Health Organization yan, ha, nananatili na isa sa pinaka-major global public health concern.
2: Mm-hmm.
3: O, kumbaga, tingnan natin yung statistics na kanilang nakita, no? Meron daw nasa 3 billion people sa buong mundo estimated na infected ng isa o alinmang klase po ng parasite. At ang record na naitala nila, yung mga parasitic infection deaths, mm-hmm, na annual o taon-taon yung mga namamatay because of parasitic infection, nasa estimated to be 200,000 deaths, mm-hmm, annually. So hindi rin to biro yung mga parasitic infection na ito, no?
2: Oo.
3: At ang isa sa pinaka-common na parasitic infection ay yung intestinal worm.
2: Mm-hmm.
3: mga bulate kasi tabi sa mga kumakain na. Kasi nakaka-apekto to sa estimated na 1.5 billion people sa buong mundo. At ang mga bata ang pinakang most vulnerable sa pagkakaroon po ng ganitong parasitic infection na nagiging dahilan kung bakit yung mga tinatamaan nito ng mga bata pwedeng maging malnourished, mm-hmm. yung kanilang paglaki stunted, kumbaga, hindi masyadong lumalaki, nagkakaroon ng mga anemia, and in some instances pwedeng magkaroon ng learning difficulties. Kaya hindi natututo ng mabilis. May mga ganun na akala mo talagang ano lang, talagang likas na mahina utak, mm-hmm. pero yun pala posibleng may parasitic infection yung mga mm-hmm. intestinal worms. So yun po yun. At sa mga tropical countries, isa ito sa problema, because of contaminated na tubig, yung poor sanitation, mm-hmm. may mga lugar pa rin kasi na walang mga bathroom, di ba? Flying saucer pa eh.
2: Oo nga.
3: Oo, tapos hindi maganda yung pag-handle ng pagkain, mm-hmm. especially sa mga populated area na talagang isa yun sa problema. At hindi maayos na hygiene. Kaya yun ang problema. Sa ibang lugar naman, pwedeng hindi maayos yung kanilang pagkain dahil minsan undercook yung karne, mm-hmm. o yung pagkain daw ng madalas na hilaw. Di ba yung mga kinilaw-kilaw. Isa yun sa dahilan kung bakit pwede tayo makakuha ng parasite. Mm-hmm. At marami pang iba gaya ng pag-aalaga natin ng mga pets. Yun yung mga problema na nakikita nila. And of course, yung parasite, pag pumasok na sa sistema natin, pwedeng maapektuhan niya hindi lang yung ating digestive system o panunaw mm-hmm. o tiyan. Pwede rin niya madamage yung ating atay, yung ating utak, kasi may mga parasite that can damage the brain. Mm-hmm. Yung ating dugo, yung ating baga, yung ating mga balat, maging yung ating mga kalamnan. But alam mo ba na may mga parasite na pwedeng tumira sa loob ng katawan natin for years na hindi mm-hmm. na-detect?
2: Grabe.
3: Oo, nandyan lang sa loob. Kaya nga tinawag ng parasite yan kasi mm-hmm. Tayo yung host, yung katawan natin, at sila'y nabubuhay sa atin.
2: Mm-hmm.
3: Oo, kaya mahalaga daw na meron tayong kaalaman pagdating sa prevention, paano hindi tayo tamaan ng mga parasitic infection, at kung meron man tayo, paano natin sila lalabanan.
2: Mm. Kung isipin natin, Doc, parang yung mga napapanood natin sa mga movies, mga alien movies.
3: Totoo yan.
2: Na nagiging host yung isang tao ng mga parasites. Mm. Pero Doc, ano ba ang nature nito, mga parasites na ito? At ano yung mga sakit na pwedeng maidulot nila sa ating pangangatawan?
3: Kasi pag tinawag na parasite, isa itong organism na nabubuhay sa isang organism din
2: mm-hmm.
3: na tinatawag na host. So pwedeng hayop, pwedeng tao. Any living being, pwedeng mm-hmm. yung sa mga halaman, 'di ba? Makikita mo mm-hmm. yung balite, parasite 'yan. Mm-hmm. Sa mga balite, So ang mga parasite nabe-benefit sila doon sa kanilang mga host. Mm-hmm. Hindi naman kadalasan na pinapatay nila 'yon, mm-hmm. kundi parang symbiotic relationship. Nandiyan lang sila sa katawan natin, din nabubuhay sila. Tayo naman yung nag-feed sa kanila. Mm-hmm. But the problem is, pag medyo marami na sila sa katawan natin, hindi na sila kontrolado. Ang isa sa common parasite na nakikita natin sa palibot natin, yung mga tinatawag na protozoa.
2: Mm-hmm.
3: Yung mga protozoa, sila ay microscopic single-celled organism na example niyan yung Giardia. Yung nagiging cause ng amoeba,
2: mm-hmm.
3: Yung plasmodium na nagiging dahilan ng malaria. So itong mga protozoa na to pwedeng sa tubig mag-contaminate at ganun din sa pagkain. At minsan, especially malaria, pwedeng sa kagat ng insekto, mm-hmm. o katulad ng lamok na infected nitong malaria, plasmodium. So yan yung isa sa common, especially here in our country na tayo ay nasa tropical country. Kaya sa Palawan, di ba? Sa mga nakatira sa Palawan, isa sa pinaka-popular na parasitic infection dyan, yung malaria.
2: Malaria, oo.
3: Oo, yun ang naririnig ko sa mga remote areas
2: may
3: ng Palawan.
2: May matinding malaria dyan na pag tinamaan ka nun, halos hindi ka makatayo talaga.
3: Oo, talagang
2: ginig
3: ka.
2: Impact. Oo.
3: Ngayon, another is yung mga tinatawag nila ito na helminths. Mm-hmm. So yung helminths, ibig sabihin, ito yung mga worms o mga bulate.
2: Mm-hmm.
3: Example ng mga common helminths sa ating katawan, yung mga roundworms, kung narinig niyo yun, yung mga tapeworms. Ang isa sa pinaka nakakatakot ang itsura, kasi maliliit lang ito, pero pag tinignan mo sa microscope, parang alien.
2: Oo nga.
3: Yung mga hookworms. Meron ding pinworms, meron ding fluke na tinatawag, ano. Na commonly, mga fluke, doon yan sa atay natin, nag-i-embed. Parang nagiging part sa sila ng liver natin, pero nakakasira sa atay eventually, ano. So, may mga worm na lumalaki sa ating katawan ng ilang pie. Pwedeng mas mahaba pa sa atin na nasa loob ng ating pong mga digestive tract, ano. So yan yung common, at ito mga bata, sabi nila yung mga bata may mga ano yan, worm, pero hindi pa natin alam na ang mga matatanda mas higit na matagal yung mga worm sa kanila. Oo, kaya kailangan din alam natin yan, ano. May mga tinatawag din ng mga ectoparasites. Ito naman yung mga katulad mga kuto, ectoparasites na nabubuhay sa katawan natin. Sa mga hayop naman, yung mga tawag dito, yung garapata, mga
2: pulgas.
3: pulgas na pwede ring maka-apekto din sa tao kapag masyado ng marami. Yeah. So ito yung nagkukos ng mga common irritation. At hanggang dito muna tayo, kasi meron pa namang ibang mga ano na medyo malawak na. So dito muna tayo sa tatlo na ito na common reason bakit nagkakaroon tayo ng mga parasitic infections.
2: Ano doc yung mga pwedeng karamdaman na maidulot nitong mga parasites na ito sa ating pangangatawan?
3: Karamihan ng ano ng parasitic infection, for example, yung mga intestinal worms, sa tiyan talaga tumatama yan, ano. So pwede na makaramdam tayo ng mga pananakit ng tiyan. Yung iba parang laging may kabag. Yung iba naman lalo pag marami ng bulate. O kasi minsan may mapapanood ka sa mga YouTube, 'di ba? Sa YouTube video na inoopera nila, tapos ang laman ng tiyan nung large intestine, punong-puno na ng mga ano, parasites. Ng mga parasite ng bulate, ano. Kasi 'yun nga yung ano nila, pag nagparami sila ng parami. So pwedeng magkaroon ka ng constipation, pwedeng ang problema mo lagi ka nagda-diarrhea. Yung mga tao na especially ang parasite ay tina-target na yung kanilang sinisipsip na yung dugo nila, no? Pwede sila nagkakaroon ng pagkapagod ng sobra, pagkakaroon ng mababang hemoglobin, nagkaka-anemia, at yung iba naman pumapayat nang hindi nila maintindihan, di ba? May mga mild lang naman na pakiramdam, for example, yung ano mo, parang laging nangangati yung puwet mo. Ayun, ganoon eh. Tapos yung iba iron deficiency or nutritional deficiency, because yung mga parasite nga na yan, kumbaga
2: nakikihati
3: yan sa katawan natin ng mga
2: kung mas marami yun, mas marami pa sila doc.
3: Ako, yes.
2: Sa halip na mapunta dun sa sistema mo yung mga nutrition, doon tuloy sa kanila napupunta.
3: Oo. So yung ibang mga parasitic infection katulad ng mga amoebiasis, di ba, yung mga tinatamaan yan, para silang dumudumi ng maplema na may kunting dugo. O sa tinatamaan sila ng lagna, tapos matinding sakit ng tiyan. Yan, yun yung mga nakukuha sa mga kontaminadong tubig. Yung diarrhea naman na minsan nagiging ano yun, nagiging tawag dito, epidemic, ano, na kung saan ay nagkakaroon ng matinding tama sa populasyon, lalo na kung may mga kontaminadong tubig or for some reason na marami sa populasyon na tinatamaan ng nagkakaroon ng pagdudumi-dumi, yung iba sumusuka. So most of that ay dahilan sa ano, sa mga parasitic infection. Yun namang malaria, kinabi ko na kanina na ito nakakamatay ito kapag hindi natin ito naagapan. Ano, actually may gamot naman dito na ginagamit ang ating pong DOH tungkol sa malaria, no. So etong mga to kasi commonly kapag hindi natin na prevent, kasi preventable naman ang parasitic infection since yung mga dahilan kung paano natin ito makukuha halos lahat naman pwedeng ma-prevent natin.
2: Paano doc, paano natin malalaman kung paano tayo nakakakuha ng mga parasites ito? Kasi kaya yung iba, karamihan ang alam nila, pagka naglakad ka dyan sa labas ng mga nakapaapaa, doon ka madalas makakuha ng mga parasites. Ano ba doc yung kabuuan ng mga kadahilanan na pwede tayo makakuha ng mga parasites na ito o makapasok sila sa katawan natin?
3: Sabi ko nga kanina, halos lahat preventable. Unang una, yung contaminated na pagkain at inumin. Kaya sisiguraduhin natin na, for example, yung ating pagkain na hindi na dinapuan ng langaw, or ito ay hindi panis, at ito ay hindi na exposed. Mm. Kasi pag na-contaminate yung ano, yung ating pagkain o kaya yung inuming tubig natin, isa yun sa common reason kasi ng parasitic infection. At pwede ka ma-hospital kapag nagkaroon ka ng mga dehydration.

0: chances ng pagkakaroon ng parasitic infection. Kasi hindi mo ito lulutuin eh. Eh, most parasites naman, pag nainita, namamatay sila. Mm-hmm. Yung mga kumakain ng ano, undercooked na mga karne. Mm-hmm. Oh, yung ako, hindi ako, kahit nung hindi ako vegetarian, eh, parang hindi ko kayang kumain na may dugo-dugo pa eh. Mm-hmm. Pero yung iba, yung mga kumakain ng mga steak, di ba? Mm-hmm. Na hindi masyadong niluto. May mga ganun eh. Oo. Eh, pwedeng pagmulan yun. Especially din yung mga isda, kasi most mga isda, mga mataas din ang parasite eh. Mm. Yung mga shell foods, ayan, mataas ang parasite niyan. Na may mga documentary pa nga na makikita mo na yung mga isda na yan or yung mga shell, may mga nakakapit, kakapit ng parasite dyan habang buhay pa sila. No? So, tingnan nyo mabuti yun kung kakain kayo ng mga, ano, mga tawag doon, sashimi ba yun? O, sa Japan kasi, ano, number one yan eh, yung mahilig sila sa mga sushi. No? Pero, kung titingnan mo yung mga Japanese, marami din ang tinatamaan ng parasitic infection. O, kaya nga, mostly sa Japan, parang marami nagkakaroon ng stomach cancer sa kanila eh. Kung di ako nagkakamali, ano. So, yun po yun. So, ingat sa pagkain ng mga kinakain natin na hilig natin, yung mga hilaw, ano, mga kinilaw. At lagi sinasabi ng DOH, di ba? Yung maingat tayo sa ating hygiene, yung paghuhugas ng kamay. Kasi alam mo kung bakit,
1: malinis.
0: Bakit ang contamination ng parasite ay nagmumula kadalasan sa kamay. Kasi yung kamay natin, kung anong hinanghawakan yan.
1: Yun nga, oo.
0: Tapos unaware, minsan hindi natin napapansin, susubo natin sa bibig, ihahawak natin sa isang bagay na pwedeng maipasok sa bibig natin. So yun, yung hindi magandang hygiene, hindi naliligo, hindi naglilinis ng katawan at hindi naghuhugas ng kamay. Yung sinasabi mo kanina na paglalakad sa soil, pwede rin yun. Usually, yung mga nakukuha doon, yung mga hookworm.
1: Yan, okay.
0: Kung ang lugar na nilalakaran mo is contaminated. For example, nasa isang lugar ka ng matao, tapos ang mga nandun sa lugar na yon, kung saan-saan natatapo ng basura, kumbaga ano siya talaga, medyo contaminated na yung paligid.
1: Yun,
0: kasi baka may hookworm na pwedeng dumaan sa ating skin through contaminated soil. At yun ang magiging dahilan kung bakit tayo may infect o may infestation.
1: Hindi ka pwede mag-earthing doon, Doc.
0: Oo, kaya kung gusto mo mag-earthing, punta ka sa tabi ng dagat o doon ka sa may gubat. Doon sa mga lugar na hindi talaga polluted pa ng human population.
1: Tama.
0: Yun yung kasi baka sabihin naman ng iba, eh, di hindi na maganda mag-earthing kasi kung mayroong parasite na makukuha sa paglalakad sa lupa. Depende po sa kung saang lupa yun, mga katropa. Ano? Ngayon, isa pa ito sa medyo dapat alam natin. Kung meron tayong alagang mga pets, pusa, aso, actually, meron talaga silang parasite. Based on study, ha? Baka magalit kayo sa akin. Ako, may alaga din ako. Malalaki pa yung alaga kong aso. Ano? Tsaka ang family namin talagang mahilig kami sa pets. Ngayon, kung kayo in close contact with your pets, yung iba nagpapahalik pa, nagpapadila pa. Actually, meron talaga silang parasite na pwedeng makontaminate po tayo. Kaya ang gagawin natin, be always careful pag nag-ano tayo ng mga pets natin, maliligo tayo at sila din linisan natin mabuti.
1: Oo, 'di ba nga may mga deworm yan na ginagawa.
0: Yeah, kaya nga sila hindi sila pwede nang hindi sila i-deworm kasi parang napakabilis nilang magkaroon ng pagdami ng parasite sa katawan nila. O even nga yung sa experiment na yung pinalik yung ano, yung glass ng slide tapos sinilip, ang dami nilang parasite. Yun. Kaya hindi naman ibig sabihin huwag kayong mag-pet pero be careful sa how you handle your pets, especially kung natatakot kayo magkaroon ng parasitic infection. And of course, insect bite, iwasan natin, nakagatin tayo ng mga insekto, o especially yung mga lamok, o kinakailangan talaga protection na natin ating katawan kasi hindi lang kasi malaria ang danger natin. Ngayon, dumadami na yung namamatay sa dengue. Yun ay isang problema po natin. At isa pang nakita nila sa pag-aaral kung bakit commonly natatamaan tayo ng parasitic infection, if we will travel. Kasi pag nagta-travel tayo, kung alam mo, sa Pilipinas ka lang, sanay ka dito sa mga mikrobyo dito, tapos pumunta ka sa ibang bansa, tapos na-expose ka sa isang parasite sa tubig or sa pagkain na hindi kilala ng katawan mo, eh posibleng tamaan ka. Kaya di ba, may mga traveler's diarrhea, mayroong mga pag pumunta sa ibang lugar na hindi nila masyadong sanay, pag uwi nila, may sakit na sila. Yan, especially sa mga tropical countries, ayan, ang common na mga nagiging problema. Lalo yung mga foreigner na sanay

0: Sa may ano, four seasons, pag pumupunta sila like sa mga tropical countries, yun ang isang problema nila, yung mga parasitic infection. Oo. So, halos karamihan naman ng mga parasite mga katropa ay, kumbaga, madali silang ano, yan, madaling i-prevent at kung tinamaan ka, meron ding solusyon.
1: Oo.
0: Yan. Kaya ito, pinag-uusapan natin para ma-aware tayo na itong mga to eh, nabubuhay kasama natin. And opportunistic, naghahanap ng opportunity na tayo ho ay i-contaminate nila kung hindi po tayo maingat.
1: Ayan. Sa mga kababayan natin, ha, hindi naman na nakakatakot ng husto at ang mga parasites, maliban na lang kung magiging pabaya po tayo.
0: Pero nakakatakot yung itsuras nila, microscopic, para mga alien. Ano?
1: Eh, actually, sa katawan natin, meron naman din tayo mga ano, eh, mga good good bacterias na pang-control dito sa mga parasites na ito. Ano? Pero yun nga, Doc, pagka hindi tayo maingat talaga sa ating pong pangatawan, especially sa hygiene ng katawan natin, hindi tayo maingat sa mga food choices na atin pong kinakain, yung pag-handle po noon at yung mga sources nito, kung hindi po tayo magiging mapanuri, ay possible na tamaan tayo ng mga karamdaman.
0: Especially yung mga mahilig kumain ng mga street foods.
1: Yan.
0: Hindi naman sa nila lahat natin yung mga... Meron kasi mga, siyempre, siguro, kung nagtitinda ka ng street foods, hindi na ubos kahapon, kailangan naman magpalugi ka, may mga ilan na nire-recycle nila yon, ganun. Eh, ilang bisis nang nababalita yan sa mga expose, di ba? So, kung tayo ay mahilig din sa mga ganun, careful lang talaga tayo.
1: Oo.
0: Para hindi tayo tama. Kasi merong isang case na, ano, ha? Estudyante, tapos hilig siyang kumain ng sweet foods. Nagkaroon siya ng sakit na halos yung bituka niya. Nagkaroon na ng mga butas because of parasitic infection. Oo. Kumbaga, buti na isalba pa siya. Oh, dahilan lang sa hilig sa pagkain ng mga street foods na hindi niya alam kung saan ba talaga ito, malinis ba yung pagkakagawa.
1: Ayun. Okay. Mamaya po, mga katropa, ay pagkapatuloy natin ng atin pong pagtatalakay ano, dito sa problema o karamdaman na ito ng mga parasitic infections. Ha? Dahil hindi rin ito basta-basta na karamdaman once na tamaan po tayo nito. Ha? Sa mga nagnais pong mag-inquire patungkol sa atin pong topic na pinag-uusapan natin ngayon, ay text siya lang yan sa atin pong hotline 0969-6096-545. At kung meron kayong other inquiries patungkol sa inyong kalusugan, ay huwag pong mag-atubili na ipadala ang inyong mga katanungan. Kung hindi po ganyan kamasalan ang inyong mga katanungan, ay pakilagyan ang pangalan po ninyo at lugar kung saan po kayo nakikinig sa ngayon, para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa. Tutok lang po mga katrawa, mga kaibigan, dahil magbabalik ang programang
0: The Secret of Health.
2: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Centrum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Centrum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centrum Plus Herbal Oil. Centrum Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Centrum Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
3: Ako si Luther ng Laguna. Mahirap pag acidic. Sinisikmura ako kahit hating gawi. I keep healthy with proper diet and Santon Plus Gold na may mangosteen at malunggay. Proven and tested. Nakatulong sa akin.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: The Secret of Health.
1: Doc, balikan po natin ang atin pong talakayan patungkol sa mga parasitic infections or iba't ibang klase ng mga parasites. Yan. Paano, Doc, malalaman ng isang tao na siya ay mayroon ng parasitic infections o dumadami na yung mga parasites sa loob ng pangangatawan niya?
0: Especially mga bulate, no? Actually, may mga ano, may mga signs, no, symptoms na pwede nating makita. Yung iba, nagkakaroon sila ng hindi may paliwanag na pagkapagod. O kahit naman nagpapahinga sila, pero parang ganun pa rin.
1: Pagod,
0: nga nila ng chronic fatigue. Common na nagkakaproblema sila sa kanilang panunaw. Yung mga problema sa digestion, yung kabag, yung iba, salit-salitan, pwedeng constipated ngayon, tapos mamaya, may diarrhea ka na. Oo, may ganun. Yung iba, parang hindi may paliwanag yung pagpayat. Diba, para pumayat ka, kailangan mo mag-effort. Ano? Pero iba, nagkakaroon ng hindi may paliwanag ng pagpayat, And pwedeng matitration doon. Hindi lang naman yung parasite ang dahilan, mm-hmm. pero merong mga patient na natitrace nila sa parasitic infection. Yung iba, nagkakaroon ng parang mga skin rashes. Mm-hmm. Isa ito sa maganda, yung classic, ano, yung food craving, especially mm-hmm. yung mga pagkaing matatamis.
1: Mm-hmm. Nako,
0: bakit sa isang kaya? Article na, kasi pala ang parasite, it can influence your brain. It can mm-hmm. influence kung anong gusto nilang pagkain, it will influence your brain. Mm-hmm. So, ikikrave
1: parang
0: mo yun.
1: Parang uudyokan ka ngayon. Ah.
0: Oo, kaya kung hindi nyo maipaliwanag yung cravings nyo sa matatamis kahit anong gawin, diba, may mga tao na gusto nila talaga ng healthy body. Uh-huh. So, sasabihin nila, nako, hindi na ako kakain ng mga matatamis. Mm-hmm. Pero parang hirap na hirap sila. Check, baka mayroon mm-hmm. na kayong parasitic infection.
1: Baka yung mga alaga nyo pala yung nagkikrave.
0: Literal na talagang alaga yun. Kasi una, yun nga, yung nakakagulat na discovery nila mm-hmm. that our parasite can influence the way we think mm-hmm. and what we want.
1: Mm-hmm.
0: Yan, okay. So, ganun din yung anemia. Yung mga lagi na lang, especially sa mga bata, mm-hmm. na bata pa lang sila, anemic na sila, baka meron silang parasite. Yung mga hindi maganang kumain, mm-hmm. di ba? Yung laging parang matamlay. Pagkakain na, walang mm-hmm. gana sila. At may specific na pagkain lang na gusto sila. Mm-hmm. Yung mga ganun eh. Yung iba nakakaranas ng brain fog, mm-hmm. parang pag mag iisip sila na isang bagay, parang hindi sila makakonsentrate ng tama. Yung iba, nagkakaroon ng sleep disturbances, insomnia. Another classic sign, yung teeth grinding. Ano yun? Yung mm-hmm. parang nagngangalit yung ngipin mo. Parang nagraragot ang tawag sa amin mm-hmm. doon sa Bicol eh. Na paggabi, may...
1: Kala mo, may ngumunguya ng
0: may nakatabi akong ganyan sa isang, ano, sa isang conference. Mm-hmm. Eh, siyempre, mga lalaki, sama-sama sila sa isang barracks, ano. Meron doon na nakasama namin na talagang magdamag.
1: Mm-hmm.
0: Ang ngipin talagang, sabi ko, hindi kaya nasisira yung ngipin nun. Kasi nagraragot talaga yung ngipin. Mm-hmm. Isa pala yon sa sign na pwedeng meron tayong parasitic infection. Tapos yung iba, yung paglagi nangangati ang inyong anus, mm-hmm. yung puwet.
1: Bumbong.
0: Oo, buti kung kamay nangangati kasi pera daw yun eh. Eh kung yung anus ang nangangati, eh malamang mga pinworms, yung mga worms yun, ano. Sa kapag madalas tayong nagkakasakit na humihina ang immune system natin, may kinalaman din minsan sa mga parasitic infestation sa ating pong katawan.
1: Mm-hmm.
0: Ngayon, ang pwedeng makatulong sa atin yan, magpa-consult tayo. Kapag nakikita natin na maraming signs na sinasabi natin, ang nararamdaman. Kasi pwedeng parasitic infection, pwede rin namang iba. Kasi minsan nagkakapare-pareho yung mga symptoms eh.
1: If concluded, Doc, na meron nga silang parasitic infections or meron mga parasites na naninirahan sa loob ng pangangatawan nila, ano, Doc, yung pwedeng mga herbal medications or mga natural remedies na pwedeng gamitin ng mga kababayan natin?
0: Actually, kung sa Yes to Health, meron tayo mga parasite cleanse na tinatawag na kung saan pinapalitan natin yung diet. Ipinapalit natin yung mga pagkain that are actually anti-parasitic.
1: Mm-hmm.
0: O ano mga pagkain yun? Una-una, bawang. Alam nyo ba na ang bawang eh, takot na takot dyan yung mga common parasite.
1: Mm-hmm.
0: Dahil ang bawang, mayroon siyang allicin na mayroong antimicrobial properties, yung kanyang phytochemicals na yun. At yung amoy ng bawang is actually hindi lang parasite ang takot dyan, pati yung mga ibang mikrobyo, no?
1: Mm-hmm.
0: Yang ginagawa natin doon sa, diba, may mga parasitic infection tayo, may mga pangangati, yung garlic soup. Okay, ikakrush mo yung garlic, parang gagawin mong paste, tapos gagawin mong soup. At yun ang ititake mo na soup every day for at least 1 week. At marami nagsasabi na napakagandang ginawa sa katawan. Ngayon, pwede rin yung papaya. O yung papaya, particularly yung buto. Eh, merong anti-parasitic properties yun. Kaya pagkakain kayo ng papaya, especially magsishake kayo ng papaya, magsama kayo ng 1-2 kutsarang buto. Isama nyo sa shake. Tapos pag ininom nyo na po yun, meron pong anti-parasitic property yung buto ng papaya based on study na nakakatanggal ng mga intestinal worms sa ating katawan. Ano? At ganun din, yung mga ibang traditional healer, pinapakain nila ng oregano. Yung oregano leaves. Ano? Yung iba naman, sinasabi nila na ang luya, maganda rin ang luya at luyang dilaw na panlaban sa mga parasitic infection sa ating pong katawan. Especially kung tinatamaan na yung ating panunaw na lagi na lang tayong bloated. So, kaya nga pag uminom tayo ng luya, di ba, nakakaginhawa sa ating tiyan. Sa Pilipinas, meron tayong herbal na pinag-aralan ng Department of Health, yung tinatawag na nyugnyugan. Oh, yung nyugnyugan, ito isang shrub na namumunga siya ng parang may nuts na kasama na yun yung kinakain ng mga ano. I-research yung nyugnyugan para sa parasitic infection, especially sa mga bulate. Isa namang classic na napag-aralan namin during our naturopathic years, ano, yung hilaw na pinya. Ano ba yung hilaw na pinya? Kinukudkod yun at kinakain. Is anti-parasitic din yun, yung hilaw na pinya. Sa India naman, isa sa ginagamit nila na para sa parasite infection ay yung buto ng malunggay.
1: Uh-huh.
0: O yung moringa seed. Yung buto ng malunggay, kasi yung oil nun na talagang component ng buto ng malunggay, yung essential oil niya, eh toxic sa mga bulate. Any kind of worm in our intestine. O kaya sa India, ang ginagawa nila nun, binibigyan nila ng at least 5 buto in a day. Yung isang taong nag-i-suspect sa na meron siyang parasitic infection.
1: Mm-hmm.
0: Kaya napakaganda ng value kasi nung ano, ng buto ng malunggay. Kaya sa Yes to Health, meron tayong isang product na merong oil galing sa buto ng malunggay. Oo. Kaya kadalasan natin binibigay kapag may mga bloated na chan. Yung premium D3 soft gel capsule kasi meron siyang ano eh, may moringa seed oil siya. At meron pa siyang BCO na maganda rin gamitin ang pamurga sa mga taong may problema sa parasitic infection sa tiyan. So maraming pwede kasing gawin. Ano, activated charcoal, pwede kang mag-fasting na ang kakainin mo lang ay mga juices na pwedeng madala, pati yung mga itlog. Kasi yung mga parasite na yan, matanggal mo yung iba dyan. Pag hindi mo siya completely na-eradicate, yung mga itlog yan, ang bilis niya magparami. Kaya yun ang problema po sa mga ganyang klase ng parasite.
1: Kailangan totally talaga. Lahat talaga sila.
0: Tama. Yung iba gumagamit, yung mga sinaunang manggagamot, gumagamit sila ng mapapait na mga herbal. Yung mga common bitters na tinatawag, ginujuice nila yun o pinapainom nila yung pinaglagaan para matanggal daw yung mga bulate. So, marami pong way. At ang pinaka the best way to prevent parasite, iwasan mo talaga yung pwedeng mapagkunan mo nito mga parasitic infection na ito. Sa mga ano naman, sa ibang bansa, kilala din yung clove. Parang kilala na rin dito yung clove. Ngayon, sa Santon Plus Gold, kasi mayroong mga sangkap ng Santon Plus Gold katulad ng moringa, meron siyang garlic, meron siyang ampalaya. Na may bitter components. Maganda po sa mga tao na gusto nilang, kaya ang ganda ng Santon Plus Gold, malawak eh. Nutritional, meron din siyang tulong sa tiyan at nakakatulong din siya sa prevention ng parasites sa ating katawan kung everyday mo siyang iniinom.
1: Yun. Sa mga katropa natin, mga kabayan natin dyan, ha? Take nyo, Santon Plus Gold. At isabay na rin siguro nila, Doc, yung Santon Vitamin C.
0: Yes.
1: So, and since yung premium D3, merong moringa
0: seed oil
1: extract, ay nakakatulong din ng malaki. Yeah, para sa pag-eradicate ng mga parasites, ha? Sa atin pong pangangatawan. Kasama naman ba dyan, Doc, yung mga parasites hindi lang sa digestion natin? Pati yung ibang mga parasites pa sa ibang parte
0: ng katawan. Lalo yung tinatawag na liver fluke. Yun, kaya nga medyo, ano yun eh, medyo especially kung mahilig tayong kumain ng mga hilaw na karne o yung mga hindi masyadong nalutong karne. Doon ang gagaling yun, yung mga contaminants na yun. Kaya pwede kang gumamit ng mga herb na gaya po na sinasabi natin. At kung mayroon pa kayong time and budget, pwede kayong magpa-detox. So yung detoxification kasi is a general program yun na ginagawa para mailabas yung mga toxin sa ating katawan using a program. Meron tayong dalawang klase ng detox. Yung pinakang non-fasting at saka yung may fasting na ginagawa na juicing therapy. Kung alin man doon yung pinakang pwede sa inyo, eh mas maganda na rin kasi yung nagtatanggal tayo ng mga contaminants sa ating katawan. Kasi marami mga ano eh, marami mga discomfort na nawawala kapag nakakapag-cleansing ka eh, nakakapag-detox, nakakapag-tanggal ka ng mga sources ng mga discomfort sa ating katawan. Na hindi naman talaga tayo sana malala. Pero ang dami natin nararamdaman, yun pala, marami lang tayong contamination ng toxin sa katawan natin. Saka, speaking of toxin, yung mga parasite na yan, naglalabas sila ng mga substance. Kasi, syempre, nagme-metabolize din sila, may mga waste sila. Yung mga waste nila, yun yung nagiging dahilan kung bakit tayo nagiging sakitin, nakakalason sa katawan natin.
1: Ayan, ha? Nako, mga katropa, mga kaibigan, ha? Maging maingat, maging mapanuri sa atin pong mga kinakain. At higit sa lahat, linisin ang atin pong pangangatawan, loob at labas. Para yung mga parasites na yan ay matanggal po natin, ha? At hindi sila magdulot ng mga malalang epekto sa atin pong kalusugan. Maraming salamat ako sa mga information, ha, na inyo pong naibahagi patungkol sa mga parasites na ito. Actually, napakaliit itong mga parasites ito, no? Yung iba, mga microscopic pa. Hindi natin basta-basta nakikita sa ating naked eye, pero yung epekto nito sa atin pong kalusugan, mga katropa, ay maaaring pwedeng maging malaki at malubha. Ha? Kaya huwag kalimutan, uminom ng ating pong ultimate trio. Yan po itutulong sa atin, ha, para pangontra sa mga parasites po nito, mga katropa.
5: The secret of health.
1: Sa ating pagbalik ay pag-uusapan naman natin ang mga benepisyong hatid ng Santong Plus Gold at ng Premium D3 in terms dito sa atin pong topic na atin pong pinag-uusapan, ha? Kung kayo may mga katanungan, huwag pumahiya magtanong. Text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At live po ating tutugunan ang inyong pong mga katanungan. Kabalik po tayo dito sa atin pong programang
0: The Secret of Health.
6: Magandang araw, ako si Izzy Pacaldo, news writer at radio announcer. Sa trabaho natin, laging puyat at pagod, kaya mahalagang alagaan ang ating kalusugan. Kaya araw-araw umiinom ako ng Santong Plus Gold. Nagatulong ito sa akin para maging aktibo at handa sa bawat balita at programa. Ngayon, mas kampante akong humarap sa mikropono dahil alam kong inaalagaan ko ang aking katawan. Kaya mga katropa, subukan mo na at gawing bahagi ang inyong araw-araw ang Santong Plus Gold. Dahil sa kalusugan, dapat siguradong panalo, mga katropa. Kaya subukan nyo na rin.
7: Santong Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag-Santong Plus Gold Herbal Capsule.
8: Hindi sapat ang vitamins kung hindi ma-absorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins. Tulad ng vitamin D3, ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Soft Gel. May pananakit ng kasukasuhan o katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may flavonoids at phenolic compounds na tumutulong laban sa inflammation. Ang VCO ay may antioxidant properties, habang ang vitamin D3 ay tumutulong sa immune regulation. Natural na ginhawa sa bawat inom.
7: Premium D3 Soft Gel. Premium D3. Premium D3. Pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Santong Gold Coffee Mix.
11: Good morning po. Ano pong pahalan natin?
12: Bernayda po.
11: Ma'am, kumusta po yung kapinayin niyo po ngayon?
12: Masarap po isa, sir.
11: Ano pong, kung ikumpara natin sa nakatang natin kape, ano po ba yung...

0: Salamat po.
1: Southern Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pagbibig sa mga butka. Habang tumatanda tayo, hindi lang katawan ang nagbabago. Pati mata, yugnotin at zeaxanthin tumutulong protektahan yung macula. Important part ng mata para sa malinaw na paningin. Plus, antioxidants mula sa vitamin E at beta-carotene. Parang maintenance mo na rin sa mata. VisionX Plus Soft Gel. Mahalagang gabay sa pagtanda. The secret of health.

0: Welcome back mga katropa sa ating pong programang The Secret of Health.
1: Ang The Secret of Health ay hatid po sa atin ng Premium D3 Softgel Capsule at ng kumpanyang Yes to Health, katuwang po natin para maging malusog at makaiwas sa anumang uri ng pagkakasakit.
0: Ang Premium D3 Softgel ay nagtataglay po ito ng Vitamin D3, yung tinatawag na Cholecalciferol. Ayan. At VCO, Doc. Itong napakahalaga ano, na mga mapagkukunan natin ng MCTs or medium chain triglycerides or medium chain fatty acids. At higit sa lahat, meron yan siyang Moringa Seed Oil Extra. Ito yung nakapayunik sa Premium D3 natin, Doc. Mm-hmm. Ano? Kasi bibihira ka lang makakita ng mga suplemento, actually mga produkto na merong content na Moringa Seed Oil.
1: Yes.
0: Karamihan na eh, puro lang siya ng Moringa Seed Oil. Mm. Ano? Pero itong Premium D3 natin ay meron na po yan siyang Moringa Seed Oil na mayaman din niya siya mapagkukunan, Doc, ng mga essential fatty acids na nakakatulong ng malaki ha, sa atin pong kalusugan. Ha? Premium D3, napakarami po ang pwedeng maitulong at binipisyong hatid nito sa atin pong pangatawan. Ha? Actually, yung mga kababayan natin dyan, yung mga nakakaranas ng pagtaas ng blood sugar level, ang Premium D3 ay nakakatulong po ng malaki para po sa inyo. Pati na rin sa mga kababayan natin na nahihirapan mag-control ng cholesterol sa kanilang pangangatawan. Ha? Yung mga katropa natin dyan na nagsisitaasan ng mga lipids nila, ano? LDL at iba pang mga fats, blood fats, ano, sa inyo pong pangangatawan, uminom po araw-araw ng Premium D3. Ha? Isabay po yan sa pag-inom ng Santone Gold Herbal Capsule natin at Santone Vitamin C. Ayan sila yung ating ultimate trio. Katawang po natin sa pagpapatatag at pagpapalakas ng atin pong pangangatawan.
2: Healthy habits, healthy life. The Secret of Health. Live advice.
0: Live advice po nga tayo mga katropa, mga kaibigan. Kung kayo po ay mayroong mga katanungan, huwag po mahiyang magtanong. Text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Doc, mayroong nagtanong dito. Good noon po. Ano po ang maganda sa mga products nyo para po sa eye floaters? Eye condition. May mga eye floaters.
1: Oh, mga floaters nga. Oh.
0: Ito pa naman, Dok, yung nararanasan ng iba na parang daw may mga ano, may lumilipad-lipad sa kanilang paningin.
1: Oo. Oh. So, pinaka the best talaga kung pag-uusapan yung kalusugan ng mata at preventive, meron tayong produkto niyan yung Visionex Plus Softgel Capsule. Kasi hindi lang isa yun eh, na sustansya katulad po nung zeaxanthin, meron siyang lutein, may beta-carotene, may vitamin E pa. So, apat na klase ng sustansya na may malaking benepisyo sa mata nandun na sa isang softgel capsule.
0: Mm-hmm.
1: So, anumang kondisyon sa mata natin, malaking tulong yung pwedeng maibigay ng Visionex Plus Softgel Capsule. Kaya mag-take po kayo at least 2 capsules a day, isa sa umaga saka isa sa hapon. Kung meron talagang problema sa mata, gawin yung 3 times a day para mas mabinipisyuhan ng sustansyang nagkukulang. Kasi alam mo, mata natin, hindi naman yan basta masisira unless ma-injuryan, physical, ano. Kung ito ay may sapat na sustansya, mas malaki yung ano, chances na hindi ito basta babagsak ang kalusugan.
0: Mm-hmm.
1: Kaya di ba, nung unang panahon na hindi pa uso yung mga cellphone, hindi pa uso yung mga liwanag na matitindi, ang mga ninuno natin, mga lolo't lola natin noon, at the age of 18, 19, nagtatanod pa ng karayom, nagbabasa pa yan. Na minsan, wala pang salamin. Eh, pero ngayon, bata pa lang, nasisira na yung mata. Saka yung mga floaters, marami pang iba, mga pteridium. Ilan lang yan sa mga issue ng mata na pwedeng ma-prevent pag may sapat na sustansya tayong tinitake everyday.
0: Mm-hmm. Yeah. At sa mga kababayan natin, ha, na meron pong ganitong mga problema at iba pang mga condition, mga issues sa inyo pong paningin, ha, huwag kalimutan, Visionex Plus, mga katropa. At para naman dun sa iba, yung iba, Dok, hindi pa nakakaranas ng mga problema sa mata, pero yung nature ng work mo, yung alam mo sa sarili mo, na yung mata mo ay gamit na gamit, ano, at exposed lagi sa mga bagay-bagay na maaaring maka dulot ng problema sa inyo pong mga mata, eh, huwag mo nang hintayin na magka-problema yung mata mo. Uminom na kagad, ha, ng VisionX Plus Soft Gel Capsule natin. Sabay po yan sa pag-inom ng Premium D3, ha, at Santone Vitamin C. Yan naman yung partner niyan ng VisionX Plus po natin. Mabili po yan sa pinakamalapit ng mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. Eh, Doc, galing po kay Ma'am Joy ng QC. Ano daw, Doc, ang paraan para makatulog ulit pag nagigising sa gabi?
1: So, ang traditional na ano na technique, ano, yung ang gagawin mo lang, halimbawa, kung kayo ay nagising sa gabi, wag mo nang uminom ng maraming tubig. Kasi yung pag, may mga tao na pag nagigising sa gabi, talagang uminom ng maraming tubig. Kung nauuhaw kayo, pakunti-kunti lang, lagok lang. Tapos, ang pinaka-the best talaga, make your room na madilim.
0: Mm-hmm.
1: As much as possible ay hindi mainit yung temperatura. Tapos, yung deep breathing exercise. Hihinga kayo talaga ng malalim. Yung iba sasabihin ako, ano yan? Parang, anong ritual yan? Pero actually, itry ninyo yung paghinga ng malalim. Pagbalik nyo sa higaan, deep breathing kayo at least mga four times. Then, pikit ang mata. Hindi nyo mamamalayan, maya-maya lang na ano na kayo.
0: Antukin na kayo.
1: Antukin na kayo. So, yun po yung mga pepe. Kasi yung mga, ano, yung mga sundalo, ano, they have technique eh, na pwede nilang, pwede silang makatulog in just a few minutes. Meron silang breathing technique na ginagawa para po madali silang makatulog.
0: Nakaka-bother nga naman yan. Ano? Pagka nakatulog ka na maaga, tapos nagising ka ng hating gabi, nako, yung iba, halos hindi na makatulog. Kaya iba, nag-cellphone na lang, Dok, pampaantok daw uli. So, yung iba naman, hindi na, halos hindi na nakakatulog. Ano? Pag ganun ang ginagawa nila.
1: Saka yung relaxation ng mga muscle, ang ginagawa nung iba, diba, talagang medyo hindi ka na inaantok. I-relax mo daw yung ano mo, yung iunat mo yung mga binti mo, yung mga muscle mo, i-relax mo yung shoulder mo, ano mo yung mukha mo, i-relax mo yung facial muscle mo, na huwag ka na mag-cellphone kasi minsan ganun eh, pag gumising ka.
0: Natutok sa mag-cellphone.
1: Dire-diretso na, huwag na kayong mag-ano ng anything. Halimba, umihi kayo, hindi naman maiwasan. Pagpunta nyo sa bed ninyo, kasi parang walang nangyari. Diretso lang. Huwag na masyadong tumingin pa ng anumang oras na or may mga ganun eh. Kasi pag tinignan mo yung oras, pag medyo alanganin na, iba na yung ano ng utak mo.
0: Oo.
1: Di ba?
0: Parang, kumbaga, ano, konti na lang yung tutulog ko.
1: Oo.
0: Diretsuhin na yung gising.
1: Oo.
0: Okay. Ito, Dok, may nagpakabalang katanungan. Ate Tina po ito ng SJDM Bulacan. Nilagnat po kapatid ko, tapos kinabukasan may tubo po na parang ano, napso or paso sa binti niya. Naging sugat na po kinabukasan. Ano po ba ito? Nilalanggas po niya ng dahon ng bayabas at natutuyo naman. Ano po ba ang pwedeng gamot dito?
1: Okay, na kailangan pa check up mo kasi pag nagkaroon ka ng mga ng fever, tapos may mga
0: blisters na tumutubo.
1: Blisters?
0: Unusual
1: infection
0: yun.
1: Talaga yun. No, infection yun. So magpa-check up para malaman kung nangangailangan ba kayo ng antibiotic. Kasi nag-start sa lagnat eh. Tapos tinubuan ka ng ganun, tapos nasugat na. No? So hindi siya basta-basta klase ng sugat lang. So ang masasabi ko, pwede kung meron kayong chance na magpa-check up, much better. Para malaman lang kung ano yung posibleng tumama na kondisyon sa inyong relative, ano. And kung may vitamin C, mas maganda, i-sustain din nyo yung vitamin C. And kinakailangan talaga, i-observe din. Kasi minsan yung mga ganyan mga infection, it takes days. Kumbaga, minsan may maturity period na 7 days or less than that. Kaya dapat ay i-observe mabuti. Kasi kung nakakahawa yan na isang uri ng infection, kailangan i-isolate din yung pasyente para hindi makahawa sa iba. So, kinakailangan din po talaga malaman kung ano yung kondisyon. Kasi kung dito lang, yung description nyo, hindi din namin malaman kung ano yung posibleng tumama sa kanya. No? So, all we need to do is, kinakailangan masustain yung patient sa mga tamang hydration, tamang tubig. Yung pagkain niya, dapat more on fruits, more on nutritious na hindi masyadong rich in salt, rich in sugar ang papakain natin sa kanya. dapat yung mga ano talaga nakapagpabilis ng paggaling.
0: Oo.
1: O, tsaka bakit ko sinabing kailangan ipacheck? Kasi malalaman mo dun sa pag nagpa-check up kung nangangailangan ka ng medications.
0: Mm-hmm.
1: O, minsan naman yung mga infection na ganyan, kung hindi kailangan ng gamutan, kasi self-limiting naman yung ibang infection, mm-hmm. Kinakailangan talaga lang na magpahinga, tapos mag-isolate, tapos kumain ng mga masustansya para mas mabilis kayong gagaling.
0: Mm-hmm.
1: O, kung may 1 ton+ gold kayo, uminom po ng 1 capsule 3 times a day. Kung may vitamin C, take kayo ng 1 capsule 2 times, hanggang 3 times a day pa na dose, ano, para makatulong ho sa inyong recovery.
0: Mm-hmm. Dok, may nagpapalo pa ng katanungan. Danilo Ortiz po ito. Tanong ko lang kung pwede ang Santon Coffee Mix sa may CKD. Kasi may CKD daw siya, Dok.
1: CKD?
0: Oo.
1: Pwede naman kasi itong herbal, ano naman to, herbal supplement naman ito. Mm-hmm. Kumbaga parang inano mo lang yung herbal doon sa coffee mixture, ano. Pero tingnan nyo pa rin. Kasi alam mo, pag may CKD ka, kahit na isang bagay ay mabuti. Yun nga ang problema pag may CKD. Kaya mahirap din sabihin in general na pwede sa kanya.
0: Mm-hmm.
1: Kaya dapat itry muna kung hindi makakasama sa kanya. Kasi una, ang may CKD, kahit nga tubig.
0: Kahit tubig. Limitado na.
1: Kasi nga, pag chronic kidney disease, nagkaroon na ng problema sa normal function ng kidney.
0: Mm-hmm.
1: Na kahit pa anong kainin mo minsan ay nagko-complicate. Pero kung gusto niyo i-try po ninyo, ano, hinay-hinay lang muna sa pag-inom ng any kind of liquid, kasi minsan yung may CKD na nagiging alanganin sa kanila, kahit na tubig . Oo. Tapos yung mga herbal tea, pwede rin silang bigyan, pero minsan limitado din lang.
0: Mm-hmm.
1: Kaya kumbaga i-try niyo muna. Pero yung mga herbal supplement, for example, mga vitamins, kung meron naman kayong iniinom na vitamins, pwede nyo rin siyang i-take para magbigay ng nourishment sa katawan ninyo. Pero wag masyadong sobrang marami.
0: Mm-hmm.
1: O, kasi nga, pag may CKD ka, talagang medyo, kumbaga yung isang parte ng katawan mo na ang prosesong ginagampanan na imahalaga sa sistema, mapasustansya man yan o mapatoxin ng katawan, pag humina na yun, talagang medyo hindi maganda ang nagiging resulta. Pwedeng isang bagay na okay sa inyo, hindi okay.
0: Mm-hmm.
1: O, kaya yun po yung ibig ko sabihin, na itry. Kasi wala naman ako nakikitang harmful or toxic substance na meron dahil sa coffee natin. Healthy nga yan. No?
0: Mm-hmm.
1: Pero depende pa rin po kung fitted sa inyong katawan.
0: How your body adapt.
1: Kasi CKD ang condition po nyo.
0: Yun yung hirap pagka CKD, mga katropa. Ano? Kaya wag na wag nyong antayin na kumantong sa ganong estado yung inyo pong mga kidneys. Ha? Mahalagaan, ingatan ng husto.
1: Kasi di ba mahalaga ang tubig? Sabi nga is we need to take at least 8 glasses of water.
0: Mm-hmm.
1: Pero in case of some patient na may CKD, pag uminom sila ng ganong karaming tubig, namamanas na sila. Ngayon, babawasan ng doktor yung tubig.
0: Mm-hmm.
1: Ngayon, kailangan ng katawan mo ng tubig, kaya lang, ang katawan mo hindi na niya tinatanggap at nagre-react na siya sa tubig. Mm-hmm. So, that's the problem.
0: Uh-huh.
1: Kaya, yun po yung ano ko ha. Maraming mga pasyente rin na may problema sa kidney, umiinom niyan, okay lang naman sa kanila.
0: Mm-hmm.
1: Pero itry po ninyo.
0: Subukan nyo.
1: Kung magiging maayos po sa inyo yung ating coffee.
0: Mm-hmm. Maraming salamat po mga katropa sa pagsama sa atin dito sa atin pong programa. Dok, baka may pahabol ka pa ang mensahe.
1: Siyempre, thank you ho sa ating mga katropa, sa mga kababayan natin, sa ating regular listeners. Thank you po sa inyong pagsubaybay. At sana po'y nakapag-iwan tayo ng makabuluhang information sa tanghali pong ito. God bless po ha, at see you again tomorrow sa mga himpilang inyong sinusubaybayan. Doc Algie po ito mula sa Yes to Health. Magandang tanghali po sa inyong lahat.
0: Thank you so much, Doc. Maraming salamat din sa lahat ng mga katropa natin, mga kababayan natin, at lagi nakaantabay at lagi po nakikinig sa atin pong mga programa. Ganda rin sa lahat po ng tumatangkilik ng atin pong mga dekalidad ng mga produkto. Maraming salamat sa inyong pong lahat. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Doc Remilito Uy, ito po yung mga lingkod. Pansamantang kapaalam, maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programa,
2: The Secret of Health. Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sekreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: X FM.

0: sa XFM.
1: Uy, Mati, kanang uban ba? Wala pa ganing kagikan? Nangayon nagpasalubong. Excited?

0: Kapitan!
1: Kung gwapo gani magpatato, unsay tawag?
0: Cool!
1: Kung pangit gani magpatato, unsay tawag?
0: Adik! Exciting! Exciting!
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Melchor Garcia, taga Puro, Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Ay, kay wala ko bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining Premium Coffee Mix. Maayo daw kini. Akong gisulayan, nag-inom. Mga duha ka adlaw, tulok adlaw, mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba. Sa una, siyempre, naadyo'y panahon na magluya ta. Basta'y, labi na kong lahin ang panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kayo akong pumati. Yun. Katong mga parehan ako na senior citizen, sulayin ninyong Premium D3 Coffee Mix kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala ka ni ingon nga nagbinuan ko. Basta tinuod yun ka ni kay nasulayan na yun ako ni.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santone Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Mga besh, gusto ka nga muhamis o muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastick tuwa na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lain asab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
9: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
10: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
9: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil.
11: Santone Vitamin C.

0: Vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Sister Pain. Ako de si Randy, taga Cebu, sa Castle Circa. Nakasulay ko 1 week, galisurog tindog, kay gabinuhan akong tiil. Sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang ilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ibilis sa mga butika.
4: Sandong Gold Coffee Mix.
5: Ako di ay, si Pasita Sartaguda. Sita Etris ang akong pangidaron. Tugad na kainom ko sa Sandong Gold Coffee Mix. 3 times a day. Hinay-hinay na wala ang akong dipamati sa kalawasan o ang akong sugar count di baba na sa unya, matapabata o sa atong pamanit. Sandong Gold Coffee Mix.
6: Sandong Gold Coffee Mix. Ang kape na mo'y perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
4: Sandong Gold Coffee Mix. Mabalit sa mga butika nationwide.

This song is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: That song was brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Oy par, alisa ba? Pakuratira ko lang driver sa uso-uso nga. Wala kay pamasahe?
3: Excited!

0: na ba? Mm-hmm. Saan hindi mo pagkabalo kung ang palaman sa siopaw kay ilaga, iring o iro?
1: Ano yung buhaton? Ipasimot ni mo ang siopaw sa iring. Kung ganaan ganing iring, ilaga na. Kung mudagan ganing iring, ang siopaw ang sunod ana, iro na.
2: Si Auntie Nemo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store nga yang trabahoan.
3: Oh, sige ma.
2: Hinaot nga makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kayo, tana. Naapa ko'y sakit, naana ko'y maintenance. May nalanggani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold nga mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
4: Santon Plus Gold. Kama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong tapi.
5: Xanthon Plus Coffee Mix.
6: O si Vivian, conscious judyo kaayo sa akong lawas. Nagka-problema judyo kung ang sahong ko pagniwang. Dayon, nadunggan ako sa radyo ang Xanthon Plus Coffee Mix. Nisulayan na ako pag-inom ang Xanthon Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Ninjud judyo ayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako dahil si Aaron James Mangkikis. 90 City Anews, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniya to akong mata, magsigi o luha-luha. O hanap akong pananaw. Usumbol kayo, perme. Tungod na sa sigi na ako gatubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discover ang Vision X Plus. Karon wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamo diha na dun mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solved sa iyong problema. Vision X Plus.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata, makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Ay, tinusunik ko. Dili ko naga-absent sa trabaho, sir, pero dili malikayan labi na og dunay batiol sa lawas. Dako tabang sa ko ang Premium D3 kay sukad nga naga-maintain ko ani na matikda na ako ang moral lagsik permi nga akong pamati sa lawas. Dili na pud nagatukar ako migraine. Certified user ni Premium D3.
5: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
9: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
10: Dili na lagi.
9: Kalit man lang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
10: Sa muka, oy.
9: Yung ba? Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka. Gimingaw na ako.
10: I'm tired. Stress.
9: Dong.
10: Unsa man gyud?
9: Nakoy turbo dietary supplement for men. Di aw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
10: Turbo.

0: Herbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santhan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Pain.
3: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay ko kagabalon o sis the pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Call your doctor. Bibili sa mga butika.
4: Santhan Gold Coffee Mix.
5: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Marita. Kaning nakapigyod, gahatag o kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho o energetic kaayo ko dili ko. Pation o kapoy o nihamis po da akong pamanit ani. Layo ra kani ato na kong kutis. Kinaadyo ni siya ay glasatayon o collagen. Daghang salamat, Santhan Gold.

0: XFM.
1: Par, par, lalim agon par. Pakurati ra gon ang hospital. Ayaw bayari ang bill. Guna par.
2: XFM.

0: kan mukhang Japan.
1: Oo. Dugay ko sa Japan. Dagang kog nga uyab nga Haponisa. Guwapo gugo sa unang panahon.
0: Sige, unsa tawag sa kanon sa Japan?
1: Kukara.
0: Ah, kanang lubi.
1: Kagura.
0: Kanang cute.
1: Oh, akura.
2: Exciting!
3: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
4: Si Gideon Galorio, taga na kong suranda ko di Loro. Kung creatine yung taas, kung ihi, so kung pag-ihi, doon putol, ay gabihin yung hindi ko matulog.
3: Sa Thon Plus Gold.
4: Creatine lami, natulog, nakaipo, kung sa kong ihi, okira kayo. Garo, wala kong creatine, 94 na lang. Kung nakapaminaw sa kong ipanulti ka rin, kung mabalatian, yun ang sulayan na ang sa history. Tibo kayo, tapang na sa inyong panglawas.
3: Zaton Plus Gold. Adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
5: Zaton Plus Coffee Mix.
6: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag. Inigman ako o ginom sa itong kape. Kapakarap ng ulcer. Nagingon ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa langkabula ng pag-inom na ako, wala nagatukar akong ulcer. Damigid kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana ko gitomar, pero wala man siya ipikto. Ako na noon kayo gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usaka driver.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
8: May adlaw sir, nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Okay, akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar na ko, wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayinin ni Melanie D.I. Taganap.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
3: Turbo user, atong paminawon.
9: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, nipalit na yun ko. Bisan tartik, kakapin ang akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pagtumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
3: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisits. Siguradong mas mulami o maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Santon Plus Herbal Soap.
10: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong balas akong panit at sa unyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
2: Santon Plus Herbal Soap.

0: Hagin.
1: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
2: Ako si Roldan sa Baker. Kapasalamat ka ay kong dako sa Sister Pain. Kay kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko da yun. O Sister Pain. Kay kong upan pang painkiller, walay epekto. Dahirajin kayo ang Sister Pain.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo ko sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay na minam jud ni ini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kapi nga makagwapa.

0: XFM.
1: XFM.
2: Usa ka gabi, nag-uban ang duha ka ubo og dinhi.
3: Ako pare, lima pare.
4: Oy, pare. Kalma.
3: Inom. Kaon, na pare. Ay, sa pare. Uraga. Relax ato pare, kay uraga. Didaga na mga balay pare sa akong pananaw pare.
4: Kauna, kung ingon ni mo ba, palabi manggugag inom. Unya na lang ta uli pare.
3: Ha? Ang alam ba pare?
4: Wato na lang nato nga muagi inyong balay.
3: Exciting!
5: Mga katupa, exciting!
6: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
7: Katukay ko, pasalamat sa Zaton Plus Gold. Tumanggod, sir. Hindi ikagdom akong dinulan nga dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon o cancer. Pagkadungog na ko, Zaton Plus Gold. Akong pagsulay, sir, nakahuro o block at nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, normal na ba akong menstruation?
6: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
8: Zaton Plus Coffee Mix.
9: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, rigod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka na kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
8: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
6: Vision X Plus user, atong paminawon.
10: Ako di ay si Jimmy Torres, 34 anyos, taga Bukidnon, sa kamekaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa ko ang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tos grabe ka katol, grabe ka hassle labi na sa linya sa ko ang trabaho. Irekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus capsule ug ipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako pag Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
11: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan na magkasakit labi na gyud kay akong trabaho na sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit dito. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
8: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
12: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
13: Turbo Supplement for Men.
14: Oh, yes.
13: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
14: Mas lalakas ka pa.
6: Zaton Plus Herbal Soap.
15: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
6: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na! Zaton Plus Herbal Soap.

0: Sister Pain.
1: Hi, ako di ay si Dan, usa ka professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na musakit akong kalawasan. Usa, samtang dili pa kaayo musakit, tumaran dayo nako og Sister Pain para padayon lang sa training.
0: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga bukika. Stand on plus
2: coffee mix. Sirisita, basay. Mag-itin ako rong July 7.
3: Katong wala pa ka nakagamit ni mga produkto sa Yes to Health, kumusta ang sabi ginabati na mo sa una?
2: Ang kuto-kuto lagi, sir. Half dose per me.
3: So, sa una, hingapit yung ka. Wala ka naman na ilan lang sa 2 plus coffee.
2: Kas gamay pa ko, sir. Kapi na yun na.
3: Kapi lang, di ka mo inom ang kapi sa sagadlaw.
2: Na, katulo, na ikaduha.
3: Sukat so, mag-inom ni Manning sa 2 plus coffee mix. Ano sabi ginabati
2: na mo? Naulian, naulian ba ya, sir?
3: Katong half dose mo.
2: Oo, naulian.
3: So, kinipalit gani mo.
2: Ipalit na
3: ko. O, upat ka box. Tulo ka box ng Santo Plus Coffee Mix o usa ka box ng Premium D3 mga lodi ha. Ang ipalit ni nanay.
2: May arang-arang lagi ang kutu-kutu, sir. Arang-arang ba yung lawas ato, sir? Kaya sa kadlaw, katulogan ko magkape. Ay, nindot kayo sa nga tanan. Oy, bahala din ko kakaubuntag ka noon. Taman sa nakadungog ka ron. Pasuway mo palitan yung Santo Plus o Santo Coffee Mix. Makayon po, no? Kaya po nakayon mong ko.
4: Mapalit sa mga butika nationwide.

0: FM.
1: Ah, Cup!
2: Ay!
1: Para sa rin mong birthday, Cup?
2: Ay, November to.
1: Usang tuig ka, Cup?
2: Kada tuig. Alangan na mag sometimes.
1: Galaw, go! Bungot sa ito'y...
2: Exciting?
3: Exciting!
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko. Tanggal sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
6: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tingin ka tuwid niya, hindi ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog, magdamgo na good ko. Kanya ito, hindi man. Basta mag-iwan ko Santon Plus.
4: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Ako dahil si Nilson Timpo, taga Samal
9: Island.
8: Ako dahil usaka trabantri sa Davao City Water District.
9: Ako na-assign sa field.
8: Ang akong trabaho, hago kayo.
9: Pero nakabati ko sa radyo nga na ay
8: copy daw nga
9: Premium D3 Coffee Mix.
8: Ya camera kong trabaho,
9: kapo yung kay pag-uli.
8: Pag-testing ako, tulog kaadlaw na kong gamit.
9: Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala.
8: O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas,
9: nawala sa
8: busa. Epektibo dining
9: copy day,
8: dining Premium D3 Coffee Mix.
9: Kamu mga kauban akong trabante sa Water District
8: nga nasa field na sign
9: nga ang atong lawas kapoy man kay paguli,
8: distingin yung inom ning
9: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
11: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ng sudlanan sa imong giinom.
12: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
11: Oh, mo ba? Tigamitan man gugoan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
12: Oh, pa. Maayon ni siya nga imnon. Kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark, nagiuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas. Makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay doon na kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion og heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang og labaw sa tanan, memory booster pa.
11: Aw, oh, mo ba nak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
12: Aw, oh, what is a mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea. Kay makastabilize man pud kini sa mood.
11: Ah, sige nak, pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
13: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
14: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
15: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon.

0: Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sis the Pain.
2: Ako si Ricky.
3: And I'm proud Sis the Pain user.
2: Kay one time, a sore throat ko, wala gyud lain, makapawala sa sore throat nato. Sis the Pain regyud. Paspas kayo mawala ang pain.
1: Sis the Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, call your doctor. Mapalit sa mga butika.
4: Uy, Apo, monkeypox mana?
5: Unsa mana?
4: Monkeypox ni Apo. Isa ka virus ang nikatag karon. Usa mag-inom ka og vitamin C.
5: Hala, imot ko inom.
4: Samtong vitamin C, kini ang imong imnon. Ikaw mag-vitamin C ka.
5: Opo, Lolo. Kumana ko inom. Ikaw po, Lolo.
4: Atong kutitahan ng atong kaluwasan para dili ka magkasakit.
5: Santol, bayan.
4: Magsanton, vitamin C.
6: Vitamin C, vitamin C. Magsanton, vitamin C.
0: Santon, vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.

That song was brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: FM。
1: Gusto mo limong isalista rin mo ni Stapilya?
2: Ay, ang mga pangani sa mga tao nga di mo sukol na ko.
1: Oh! Gusto? Ano naman ako pangalan rin? Sa imong tanaw, di ko mo sukol ni mo?
2: Problema ba day na? Eh, hindi. Akong irisyon. Ha? Akong butangan o musukol. Exciting?
3: Exciting!
4: La la la la la la la la la la la la la la.
5: Ah, tadaang sakyanan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
4: Tungod ni sa Krupp Gold Buy.
5: Ha? Sa Krupp Gold Buy? Pag-sure na buy? Nga no good?
4: Sukad nga nigamit ko sa Krupp Gold, midako akong abot sa uma.
5: Unsa din ang Krupp Gold Buy?
4: Wala pa day kamasayod buy. Ang Krupp Gold, daghan na ang migamit nini. Kay unique ayon ni, tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Krupp Gold usa ka liquid nga pulyar, sticker o hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Krupp Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
5: Maudi na ang Krupp Gold bay?
4: Ubay.
5: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprihanan. Anto sa kumbay kay mupalit ko Krupp Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Krupp Gold, kinabukasan ay gold. Ang Krupp Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Krupp Gold na ta.
6: Nasayod ka ba nga dunay duha ka klase nga pagpalong sa serbisyo sa sugang dagitab? Kini ang tinuyo o schedule o dili tinuyo o unscheduled. Ang mga tinuyo mahitabo kung adunay giplano o gischedule nga pagmaintenance sa linya o ekipo sa kuryente sama sa preventive maintenance, line visitation, clearing o uban pang kalihukan nga adunay kaayuhan sa serbisyo sa sugang dagitab. Sukwahi sa atong nasayran ang dili tinuyo o unscheduled o sa kapagpalong nga wala damha nga mahitabo o masinati sa pipila ka mga lugar. Hinunggan niini ang mga sanga o punuan sa kahoy nga natumba o nisad-ay sa mga wire. Mga illegal nga aktibidad nga makaapekto sa pagpaabot sa elektrisidad. Sama sa pagpangawat sa kabtangan parte sa linya. Paggamit og dagkong makina sama sa welding machines nga dili otorisado o walay kaugalingong transformer. Kadaot sa poste nga nabanggaan o sakyanan nga wala damha o kalit nga kadaot sa pasilidad sa kuryente. Ang mga ginagmay nga dili tinuyo nga pagpalong sa sugang nagitab mahibaluan lamang sa atong buhatan kung kini i-report sa hingtungdan. Brownout, i-report pinagi sa pagtawag sa Selco 24/7 Customer Service Hotline.
7: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
8: Agusan Lending Corporation.
7: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation. Ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
9: XFM time, it's 3 o'clock. Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
10: Mga katropa, exciting dito!

0: XFM. XFM.
1: Kap, pangulaan lagi ka karon, Kap.
2: Master, halangan. Kaya nga kung asyawa, nag-hired man good og bagong driver nga batanon. Unya, gwapo pag yun.
1: Oh! Unya, magsilos na ka, Kap.
2: Wa manoon, Master. Tingala lang ko kay. Wa mong good may sakyanan.
1: Exciting.
3: Exciting.
4: Sa Phone Plus Gold user, atong paminawon.
5: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, sa una, na mandugay na to, na ako'y piang, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro sa kong likod. Magkandungog mo kay si Rindon, matistingan daw. I-try na ako, inom na Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-state ako sa kasimana mo, ikaw na. Sa isa lang, ganito. Sa kabulan, gamay, mga kumbukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero, ni gamay po, naayod yun ako mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa kong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na panyan dako kay katabang sa kuha.
4: Zaphone Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
6: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
7: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
6: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
4: Vision X Plus, user, atong paminawon.
8: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sungatas dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsinig, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Sigiraman ko, ukinin, hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na patyaga. Wala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Wala pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, na nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
9: Ako si John sa kataksi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, tion jud kagkapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon gi akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
4: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
6: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. One Turbo.
10: Oh, yes.
6: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
10: Mas lalakas ka pa.
11: 7 Plus Herbal Soap.
12: Yan ang galon na, senyor citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
11: Santon Plus Herbal Soap.
13: Para sa maputi nga pani,
11: mahamis nga kutis.
13: Santon Plus Herbal Soap.

0: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada. Ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban na ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister the pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, call your doctor.
4: Ibilis sa mga butika.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Sa imong ginagamit sa mga produkto sa Yestrel?
7: Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Gold na basiyo.
6: Ay, nakapalit yung gaso.
7: Oo,
6: nakapalit yung gaso. Nagiday basiyo. Asa ka nagkapalitan eh?
7: Dito sa baba.
6: I-check yun mo na itatak ng Yestrel.
7: Oh, Yestrel na ba yun?
6: Sure yun, dapat na itatak ng Yestrel. Katong wala pa ka nagainom aning Santon Plus Coffee Mix o Santon Plus Gold.
7: Daghang kayong hawak, likod, mga sakit pa niya. Kung kabuhi, sige, sulong-sulong kabuhi.
6: Sugat so, nakainom ka o Santon Plus Coffee Mix?
7: Arang-arang na. Nako kayo, galahe. Ano eh, akong kasing-kasing po din naman kayo mo. Muna akong gimintin karon.
6: Ang Santon Plus Gold, kung sa'yo nakatabang si mong balatian?
7: Bili na ko kapuyon kayo. Magtrabaho ko. Nanagigoy energy yan eh. Katulong ako mo tumar si Scatlaw. Pamahaw pa niyo itong panihapon para yung makuha niyo doon. Ang epekto ane, kakiting, pika sa akong likod na niya mo, kuha rin ang gabuhi.
6: Karon, kumusta naman? Sa sige ni mag-inom ane, sa Santon Plus Gold.
7: Okay na siya. Ayahay ng paminaw na ko. Tulog ko magabi eh. Maya na akong magtulog. Kanapong pagbawas bitaw, isa po rin ng Santon Plus Gold. Kamu nga ako mga silingan din sa Santerin eh. Maggamit na mo Santon Plus Gold o Santon Plus Coffee Mix. Kaya, naku kaya na ikatabang sa

Would you tremble if I touched your lips? Or would you laugh?

0: XFM.
1: XFM.
2: Kumusta yung klase nyo?
3: Ay, gani nga ka, Plody. Nagtambling-tambling ko dito sa eskwilahan.
2: Di ba ging nanti kayo pagtambling-tambling? Pasikita na yung panty.
3: Wala may nakita akong panty. Ako mag-isalit sa akong bulsa.
4: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
6: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C.

0: sa maayo.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Paige. Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro.
3: Usa ka call center agent.
2: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
3: Nahirag yun ang tama sa ako sa Sista Pain. Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
4: Sister Paige. Tanggal ang pain. Fast and safe.
2: No!
4: Sister Paige.
5: If symptoms persist, call your doctor.
4: Ibilis sa mga butika.
6: Santon Plus Coffee Mix.
7: Sali.
8: Usa imong mga natilawan o natry sa produkto sa Yestwell.
7: Santon Plus. Kali Santon Plus. Okay. Something kulang yun. Basta ka na. Basta ka satisfied yun ko kay. Kailangan yun kay. Ako kinumingawon yun ko. Bayanam ko sa muntag. Inom po ko sa hapon. Kami sa kumbana. Mayroon ko gibati.
8: Imong pagbawas ni mo. Kumusta?
7: Ay, normal kayo. Every morning yun.
8: Sa una, ito ka pa ka nainom sa Santon Plus Coffee Mix.
7: Muna mag-disorg ko bawas. Nagduha ka adlaw. Tagtulo.
8: Sinta kong taba ang Santon Plus Coffee
7: Mix. Okay kayo.
8: Imong pano, kumusta pag-inom sa
7: Santon Plus? Okay po kayo. Pag inauhaga, tanan ako mga silingan. Pag-inom aning Santon Coffee Mix. Sinindot kayo.

0: Archie. Usa naman.
1: Nakutan na ba?
0: Sige, magkagpangutan na. Usa man na.
1: Unsa tawag sa pare nga abogado?
0: Ay, Archie, ang tawag ana, father-in-law.
2: Mga katupa, exciting!

0: FM.
1: XFM.
2: Ora, Kapitan! Kung guwapo gani mo, Totok, unsay tawag?
3: Kiligon! Ah.
2: Kung pangit gani ang mo, Totok, unsay tawag?
3: Edi Manyakis! Exciting!
4: Exciting!
5: La la la la la la la la la la la la la la.
6: Ah, tadaang sakyanan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
7: Tungod ni sa Krupp Gold bay.
6: Ha? Sa Krupp Gold da bay? Pag-sure da bay? Ngano good?
7: Sukad nga ni gamit ko sa Krupp Gold, midakuha akong abot sa uma.
6: Unsa din ang Krupp Gold bay?
7: Wala pa day kamasayod bay. Ang Krupp Gold, daghan na ang migamit nini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo paggamit. Ang Krupp Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Krupp Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
6: Maudi na ang Krupp Gold bay?
7: Ubay.
6: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprihanan. Alto sa kubay kay mupalit ko Krupp Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Krupp Gold, kinabukasan ay gold. Ang Krupp Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Krupp Gold na ta.
8: Ining programa, gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang Octopus Connection. Gumikan kay mahimo kiniunya nga sinugdanan sa kalayo tungod sa pag-overheat o overload o pagkahitabo sa sunog nga muugdaw sa imong balay o tanad imong kaptangan o baka hinoon delikado sa kinabuhi. Pahinumdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
9: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang-special event celebration, pang-medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
10: Agusan Lending Corporation.
9: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan, ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms, ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Balcarcel Ma.
1: Ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: oras, mga katrupa, Philippine Standard Time, alas 4:03. Oras, mga katrupa, hatod yan ato sa mga tingwa sa Santon Plus Herbal Capsule para sa proteksyon sa atong kalawasan. Matag-adlaw, mga katrupa, ang atong tumaron, Santon Plus Herbal Capsule, mapalit yan na sa inyong mga suking butika.
1: Matag-hagok sa orasan at dunay mga panghitabo nga angay mong masayran. Paghanay sa mga dagkong balita, isyu, komentaryo, sulod o gawas sa Pilipinas. Asintado! Musubay sa mga kontrobersiya o anomalia. Asintado! Ug karon ania ang inyong anchorman. Asintado!

0: Katropa, kumusta? Maayong hapon. Welcome ladies and gentlemen, dinis atong naandan nga tulumanon matag adlaw nga Domingo. Special program ang Asintado. Pizza 5 ning bulan sa Hunyo tuig 2026. Mga katropa, atong partner sa Technical Division, si Katropang Melanie Duran. Sa ngalan sa among station manager, Katropang Ray Celeste Sarabasquez. Sa among admin officer, Sir Ali Vicente. O siyempre mga katropa sa itong makaubanan sa News and Reportorial Division. Mga katropa, kininyo alagad sa kanginan, Limuel, Pagalaran, Ukay. Inyo na sa makaubanan ng orasa, kutubta alas 5. Morag hapon ng atong buluhaton mga katropa sa... Morag hapon ng bulsay. Maghatod nga na kaninyo sa mga balita, impormasyon, na isyo, komentaryo, o guban pa mga katropa. Muna nga itong tagaag at pagtagad sa atong tulumanon. Kumusta man mong tanan, kinatibok ang lalawigan sa Agusan del Sur? Duha ka si Bihan, nag-broadcast sa atong pagpanaguban. XFM Bayugan, pinagi sa frequency 95.7. O gadini sa San Francisco mga katropa. Mabati kita sa frequency 91.3. Tanang mga kabalayan na nga nagapaandar og mga radyo karong orasa, ilabi na sa itong mga nanay og tatay karon, dili lang sa kabalayan kundili apil ang itong makigsunan diha sa kaumahan nga nagdadag radyo ang debatery og sa itong mga biyahidor na ang ilaha mga sakyanan dunay radio nakamonitor sa itong pagpanaguban karon maayong pagsikay-sikay nining orasa mga katropa. Kumusta man mong tanan? Hinaot okay ra? O siyempre mga katropa, ato pong gitimbaya. Dili lang ato mga tigpaminaw diha sa radyo. Nambati punta sa atong digital media channel. Nata YouTube mga katropa. O diha sa atong Facebook. I-search lang ninyo ang atong main nga page. XFM 91.3 San Francisco, Agusan del Sur. Kung asa naka-base mga katropa ang atong pagsibya. Pero sa akong kabahin, bahalag di na mo maminaw radyo, Facebook. Importante nga inyong radyo, dahil inyong balay mga katropa, inyong ang paandaron matagkaroon og unya. No, 24 hours, walay palong-palong para inigmatan ninyo sa buntag. Exciting Pilipinas na mga katropa. Mag-una ba ang programming sa itong istasyon karon? Kaya ang exciting... si Katropang Ray Alintona ang inyong mabati mga katropa matag alas 5 sa buntag. Unya kita po mga katropa na balhin na wa naman tayo sintro kay lagi ang atong mga programa gikuanan ni gipa move ana kay sige ra maghapon og balita no gikan sa kadlawon hantod sa sintro sa una. So karon gibalhin na ta mga katropa sa bullseye. Unya matag Domingo ang wa natandog mga katropa natong programa Asintado gihapon. Pagpanag-o mga itong nasanatian, gikan ko sa Bayugan City, Kagaina. Hangtod na hidangat at diri San Franz, init mga katropa, pero doon na gihapon mga pagpanag-o. No, diha sa inyong naimutangan mga katropa, umusta man inyong kahimtang diha sa inyong panahon? Wa ba mo diha nakasinati o mga pag-uwan-uwan karon kay kagahapon Sabado, diri sa San Franz, perting inita. Pero atong nasayran mga katropa nga dito rapita sa may Bayugan, nakasinati dahil sila kusog nga pag-uwan dito pag banda alauna. Muna mga katropa nga di yun mo nagsama ang panahon sa itong mataglungsod diri sa itong probinsya sa Agusan del Sur. Amping sa itong mga biyahidor. No? Ay, matag sa simana, nakabiyahi ta dito rapita pa doon sa Bayugan. Pero medyo... ang kinibitang panawagan sa itong gobernador Santiago Cani Jr. nga ang atong mga iro atong panghiktan. Pero subok ay mga katropa nga nakalabay ko sa atong national highway gikan diri San Franz padung sa Bayugan. Murag daghan naman pong mga iro in town ang gipangbuhian sa ilang mga tag-iya. Kaya kung wa pa na ipangbuhi eh, mga katropa, wa unta tayo makita nga mga iro diha sa Daplin sa National Highway. Abi ninyo, perte gyud kaayo na ka delikado kining iro, no? Bisag moingon mo nga iro rana, pero ang mga sakyanan mga katropa, ilabi na ang mga nakasinggol motor, Ah, piligro kayo og kulba kay na silang part makatropa nga makakita na ganig iro diha sa daplin sa kalsada. Makulbaan sila kay daghan na kayo na aksidente makatropa. No, gumikan sa iro. Gani ni atong miaging adlaw natay na hibal-an nga taga Barangay Mount Olive nga nag-travel palugsong sa Bayugan. Ha? Na igu, na kaligis intaw iro, luoy kayo ang bata mga katropa kay nasamdan apil ang iyahang simod. Niyaya papapod, nasamdan ang tuhod o ang iyahang bukton mga katropa. Pagkini ato mga tag-iya sa uro, iro, di igun mo maluoy ha. Kapila na mo nakadungog nga daghanay namatay, gumikan ining iro. Ha? Nga maglatas-latas sa National Highway, unya ang mga nakamotor mo ay makabangga. Di mo maluoy nga nga piang nga samdan. Ako gani, ako nakaikyas ining iro. Kani atong tuig 2004, man siguro to, 2024. Oh, di ko makalimot nga ang akong ngipon mga katropa na wagyod. Dumikan sa iro. Muna ang mapungot kay ita pag naiiro kay dadaplin sa daan, magtabok-tabok. Kay pag maligsan mga katropa, bilabi nang nakasinggol motor ka, disgrasya gyud ang imong dagan. Mas may siguro nga ato ning pang dakpo ni mga iro, no? Ato mga barangay kapitan diha sa Barangay Santa Irene, diri sa may San Salvador ba na diha? O, diha sa may Santa Maria. Bisan kani diri sa Patinay, Salvacion. Halos tanang barangay, diri sa Pisaan, diha sa may Hubang. Makalabay-labay matariya mga katropa, daghag kaig iro. No? Unya nga ato mga kapitan, unsa may gipanghimo na to diha? Igor ababo diha nagpainit-init sa inyong lubot diha sa inyong barangay hall. Unya di mo diha makapamadlong sa inyong mga inyuhang mga sakop. Wa gyud mo kita anang iro nga naana diha nagsuroy-suroy sa daplin sa National Highway. Oh, daghan kaig nangaligsan diri sa San Isidro, diri sa may Baygandos, no? Kana mga katropa gumikan kana sa unya katupod yung niagi nga naay mga estudyante nga nagsakay og bao-bao gikag Patinay padung og eskwela diri sa Agusan High. Daghan man toy nga samdan mga katropa ang atong gobernador isog man to ni atong mga panahuna. Isog siya nga nagmando nga hikta ng iro pero nilabay mga katropa karon isiaw na pod gipangbuhian na pod mga katropa ang mga iro. May siguro ni mga tag-iya ni ining iro mo ni atong panghiktan mga katropa. Anyway, dili na mao itong main nga topic ato lang nahisgutan ba kay murag napungot ta kay yeah, sige tag agi-agi nagkadaghan naman ang iro sa atong National Highway. Ato pa bang hulaton mga katropa nga daghan na po'y madisgrasya? Atong ipanawagan ang atong kapitan in town, no? Nga pagpakabana kamo diha sa inyong mga lumulupyo sa inyong barangay nga atong mga iro ato agyong panghiktan mga katropa. Mga balita nga atong nahipos karon ato'y report ni katropang Realinton. Ha? Nga dunay tribal leader, usa ka dato dihadapitan sa may Talakugon mga katropa. Ang gipusil mga katropa sa wa pa mahibal-ing suspek. Muna ang inyong atangan mga katropa o mga adlawa sa Express Balita ang detalye ni ining maong report. Kay gawas ini mga pagpamusil, murag ni uso pod ang kawat karon katropang Milani, ha? Dito sa Mailyanga, Surigao del Sur, na ay gikareport mga katropang nawala nga single motor. Murag unsa tong motor to? Murag XRM siguro to. Gikawat gihapon wa pa gihapon ni makit ikaron ang motor ng mga katropa nga gikawat. Sa Lianga ni ha, unya, lahi pod nga kaso mga katropa na hitabo kagainang buntag. Napoy kawat nga hitabo di rapita sa may Bayugan City, partikular di rapita sa may, ni sakop ning barangay kining Buri Street, bitaw ma'am, taglatawan ba na? Diha sa Buri Street, diha dapit sa may Tulay, na ay usa ka panimalay mga katropa or usa ka biktima nga nagpost diha sa social media mga katropa nga ang motor gikawat. Kagainang kadlaon, ha? Diha ni sa may Bayugan City, inyong mga motor diha ay mo kumpiyansa karong mga panahuna. Kay base kamo na po'y sunod nga mabiktima ni ining kawat mga katropa. Kay sunod-sunod na diri sa may Lianga unya wa pa ta kabalo ining uban nga gipangkawatan nga naghilom-hilom na lang diha unya wa nagpost sa social media. Pero kaha, wala nagpatala sa atong PNP. nga ang ilaha mga kabdangan nga wala na kinay uban nga makawatan mga katropa maghilom-hilom na lang kay bisan pa kuno og magsige silang saba-saba di man kuno gihapon makitaan muna nga ang uban maghilom-hilom na lang pero mas maibya na inyog yung ipablatter sa atong kapulisan kay para ma-aware po ang atong PNP o siyempre ma-aware po ang atong mga katawhan nga mag-amping kay para ang ilang mga motor mga katropa nga single motor ilan na ng ilak ka ha or ang uban bang kawatan kay kabalupod mo paandar bis katropa bisa nakalak ang yabihanan kay ilaha man ang ukbong dito o niya ang wire ilang ikonektar mo andar na dayon. Siguro inyo na yun ang kadinahan mga katropa dagko nga kadina ihikot ninyo diha sa dagko pong mga haligi para dili na na mga katropa makawat or kaha inyo nang iso diha sa inyong panimalay iso ninyo sa inyohang compound or diha sa gate kay para ang ato mga kawatan kung magtinguha magyud sa mga awat murag maglisod pagyud sa kawat mga katropa kung unsaon niya pagdiskarte ayaw gyud ninyo na ipa grabe itong ipasaya-saya nga diha ra ninyo i-bilin anang daplin sa kalsada bisan og ang inyong balay na ana na daplin kalsada unya ang inyong motor diha gyapon sa daplin sa kalsada mo nay dali kay mga katropa nga signiton sa kawatan kay ngano nga di naman ta matingala karon nga ang mga kriminal ni siaw gumikan kay gawas sa illegal nga droga karon ang ilang mga bisyo ilang sustintuhan ang kakrisis mga katropa ha krisis sa panalapi mahal ang palitonon wa sila'y kwarta so asa sila padong dito sa pagpangawat mga binating tigpaminaw kay kining mga kawatan mga tapulan man eh di man sila makaagwanta mga katropa og kinibitawang lisod nga kinabuhi gusto ni sila magpahayahay mo nang kita mga katropa nga mga ordinaryo nga mga citizen ha kita na lay mag-amping sa tong kaugalingon kay ang atong mga opisyales sa national government ilabi na ang atong mga ha naa dito sa kadagkuan sa Manila wa may laing giatubang ini mga katropa kundili ang impeachment man sa atong Vice President Sara Duterte ha mao man ang ilang gikabisihan karon wa na sila ipakialam mga katropa diri sa atong komunidad kung nagdagsang na ang nahitabong krimen na pinusilay wa na sila ipakialam mga katropa nga ang atong mga kabtangan gipangkawat na sa mga kawatan gumikan sa kalisod kay wailain nila mga katropa nga giatubang dito sa national government ang ilang kahinam-hinam ang ilang ka-excited nga ugmang adlaw pohon July 6 ha magasugod na ang impeachment trial batok sa kaso ni Vice President Sara Duterte. Na-report si katropang Realinton, ha? Ato ni pasudlon katropang Milani. Ang report ni katropang Realinton, ha? Kay sumala pa mga katropa sa iyang headline. O morning, kalambigitan ining kawat. Dihang dapita mga katropa sa may Bayugan City. Ha? Naba ni report si katropang Re, naka-standby sa atong linya sa komunikasyon karon mga katropa. Si katropang Realinton regarding ining motorsiklo sa Bayugan City gikawat sa wala pa mailhing kawatan. Katropang Realinton sa imuhang live report. XFM
1: report. Katropang Ray. Yes, sa katropang Limuel gikawat ang usa ka Honda XRM 125 dito sa may Buri Street unahan sa Tulay sa Bayugan City kaganihang kadlaon. Hulyo 5, 2026, sumala sa igsoon sa tag-iya nga si Aljon Lingaon. Giparking ang motor at ubangan sa tindahan sa ilang inahan. Mga alauna sa kadlaon apan taliwala sa alas 2 hangtod sa alas 4 sa buntag na diskubrihan nga wala na ang motor. Ang gikawat nga motorsiklo adunay plate number nga K1132L. Bag-o pa usab halos sa tanan ang mga piyasa niini o giusab na ang set cover ngadto sa smoke type. Gihangyo sa pamilya ang publiko nga kung adunay nakakita o nakapamatikod sa maong motorsiklo ipahibalo dayon pinaagi sa pagtawag sa ilang number nga 0950-708-7189 o sa labing duol nga istasyon sa kapulisan. Mga katropa, aron kanunay alerto ang atong kalawasan o ang atong panghunahuna, inom kanunay sa Santo na Plus Gold. Alang sa Rekyusang Pilipino para sa Pilipinas, kinis katropang Real Buro Alinton alang sa programang Asentado. Asentado!
0: So, mo ni karon ang panawagan sa biktima, ha? Dibiya, ti aw ning mawad-an kag butang. Murag kining XRM 125 katrupang milan ni murag karaan na ning model siguro. Kay lahi na may mga uso karon, kato naman mga scooter nga mga bag-o. Kining XRM mga karaan ni siya mga katrupang nga mga model. Pero existing gihapon ni karon mga panahon na kay ligon man ni siya. Nga ika-report nga bag-og mga pisa. So bag-og ni gipa-repair mga katropa para kondisyon iyang dagan. Unya gikawat karon mga panahon na, ha? Mas silang luoya. Antag iya nakagasto sa pagpaayos iyang motor, gipa-upgrade, gipanindutan, gipabag-uhan og mga pisa. Unya gikawat ra mga katropa sa wa mailhing nga suspek. Muna ato ning ipanawagan, ha? Ang katong nakabantay diha kay na-post mo po ni sa atong Facebook page. Pwede niyo malantaw mga katropa ang purma sa motor. Kay sayang, no? Dako na ng kantidad mga katropa og kaguol sa tag-iya. Kay siyempre, ang motor, partner biyara sa pagbihay-biyahe. Diba? Mutrabaho ka, mamalingki ka, or asa ka mo adto, dali ra kay ka makasakay mga katropa, di na ka mo adto sa National Highway kay para mo para og tricycle. Unya karon kalit nga nawala mga katropa kay gikawat, sakit jud po ni sa ilang dughan karong mga panahuna. Di naman makakuan ini, di man makapahigayon siyempre. Ang atong PNP nighat for sa operasyon, kaya di man ay kriminal ang motor. Pero, at least na ang atong mga katawahan, mo coordinate, no? Mo report mo sa PNP o galing doon na mo'y nabantayan. May nalampod ang mga nawad-an mga katropa. Unya, usan ika reminder, no? Nga, ang inyong mga sakyanan, motor diha or bisan ang bike, ha, kay maunay ampay sa mga kawatan kanang nakaplastada sa ilang mga mata. Mantay tani ana, no? Kay wala ing gikabisihan lagi sa tong mga opisyal sa gobyerno karon. Kundili ang kining impeachment nga magsugod na mga adlaw. Ato ning hisgutan unya human sa pipila ka mga commercial standby. Asintado.
2: XFM.
3: Sa imo ba? Unsa din diferensya sa pobre ug dato?
4: Ani ni siya, kung dato gani ka nga sigig pahatol, ang tawag ana allergy.
3: Kung pobre,
4: kurikong. Halimbawa, kung naay tawo nga hilabtanon og gamot, kung dato gani ka ang tawag ana kleptomaniac.
3: Unya, kung pobre, gawatan. Kung ang pobre, magsakit ang ulo.
4: Ingon dayon na nilang napas mo.
3: Unya, kung adunahan,
4: ang tawag ana migraine.
3: Biyawa good, may pagmuli.
5: Ito si Mirasol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog at tuig, ako rin yung giantos sa daladala ng akong mayuma. Salamat kas kong amiga na nagpasulay na ako painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
6: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
7: Santon Plus Coffee Mix User. Atong paminawon.
8: Lami nga kung sa ng kopi, Santon Coffee Mix kay sa una mga kopi, abdo sa kundihan, pero nakuha ko na, ayaw kay ba, na ganing huntag, Santon magabi, huntag na po, walay halang yung kutukuto. Salamat gani ko na nakadungog ko ni Sir Dr. Sayes to, na kung yun, dako kay katabang sa kuha, John Villanueva, sa puro, banana, magkilam.
7: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, tangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanerbyo, sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
9: Vision Next, daghan na ang natubangan.
10: Permigyud gamuta-muta akong mata nga daw gi sore eyes ko perme. Abi na akong sore eyes gitu kay murag lahi ra gyud kay 5 months naman way undang og muta-muta akong mata. Mao to gitumaran akong paspas og Vision Next Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision Next Plus capsule. Ako si Annabel Maslon, 28, taga Cotabato.
9: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
7: Premium D3 user.
2: Ako si Geoffrey, taga Sultan Kudarat. So naluyang kay Kusay, magsigong duka ko sa klase. Digyo dahil lalim. Habang ga eskwela ka, trabaho, food ka, sukad, nadonggan ako. Ang premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Kadaw man sa akong pagkaon, inom na yung ko premium D3. Di nagod ko, bati unog kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depress sa una, luspad kay ko ba? The best gyud ang premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-premium D3.
11: Softgel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay og mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
12: Turbo.
13: Pakusog.
12: Turbo.
13: Pagdugay sa away.
12: Turbo.
13: Doble.
14: Pre, matong ganto ni mo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
15: Oh pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
14: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
15: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
16: Turbo, woo! Food supplement for men.
17: Hihimo sa baka o klavuwaska.
16: Usa ka herbs,
17: nagatabang o boost sa pagtaas sa libido.
16: Sa mga kalalakinan
17: o kababainhan.
16: O gahatag o kuso
17: o resistensya.
18: Turbo, wagas ang lakas.
16: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
19: Seven Plus Herbal Soap.
20: Norma Oda, taga Sibalom. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
19: Santon Plus Herbal Soap.
21: Bili na!
19: Santon Plus Herbal Soap.

0: nationwide.
1: System Pain. Ako di ay si Jack, usa ka radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa System Pain. Kay ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
2: System Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! System Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
3: Senton plus coffee mix.
4: Hidrata bolong. Pagadere, Santa Irene. Porok 9. Prosperidad. Dago Sansor.
5: Pilay edad mo na?
4: 61. Kuhay man ko. Itipay ba akong timbang. Tapos high blood ko. Napay ako ang sa sugar. Lain ko maglakaw ka ng mura ko hubog. Lain ka ito kung lawas. Oy. Kay ang akong mga kape nga ginagamit ka ng mga kape na sa tindahan. Iskat ba ako mga kape? Mugi kape na kong paggamit to ng Santon Coffee Mix o Premium D3.
5: Kumusta? Pag-inom ni mo sa Santon Plus Coffee Mix?
4: Nag-osos ako ang timbang. Nagka-anam ka-reduce ang akong lawas. Na-slim lay garong day. Nag-diet na kate. Kay ang akong ginagamit ang kape nga Santon.
5: So kung ito nakapa-sexy sa imo ha? Panglipong-lipong ni mo. Kumusta naman?
4: Eh? Nawala na to siya. Wala na. Mga kaigsunan, pareha sa ako, adire sa Santa Irene. Ako tamong hagiton nga magamit ta sa products. Dako kaya katabang sa atong panglawas. Dako ikayog pag kunsis ako ang lawas. Nag 73 kilos na ko karon. Labo ka 85 na ko to. Akong timbang, nag-all ko sa akong timbang. Kay kuan, dako na. Pero pila na katuig. 2 years naman ko nagdamit ini.

0: madali sa mga butika nationwide.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Así el Dado.
1: Diente 9 minutos mga katropa, nakalapas man ang alas 4 sa hapon. Oras mga katropa, hatod ka na to sa maintingong sa Santon Plus Herbal Capsule. Ang kahimsog, mawang puhunan matag-adlaw. Busa pilion yun na to ang Santon Plus Herbal Capsule, nga dunay mangustin o moringa. Natural nga puno sa antioxidant o nutrients nga makatabang sa pag-amuma sa lawas. Suporta sa resistensya, dugang kusog o tabang sa mas aktibong panginabuhi. Santon Plus Herbal Capsule, natural nga pag-atiman para sa mas maayo nga pamati. Ayan, mapalit ka na mga katropa, kauban ang Santon Coffee Mix, diha sa Mercury Drug, South Star Drug, TGP o Generica Nationwide. Asintado! Padayon ta mga katropa sa atong pagpanag-uban sa atong tulumanon ng asintado. Asintado! So muna yan atong giingon kagaina ba nga nagkalisod na ta, no? Krisis na kayong panahon karon. Asintado! Kuyanap ang illegal nga droga, hinungdan sa mga krimen. Asintado! Pero dito sa national government mga katropa, wailain nga mugawas diya sa atong newsfeed, diya sa atong Facebook o mga balita sa TV o radyo. Mao ang ilahang kahinam-hinam excited alang sa trial nga paghimoon batok sa Vice Presidente Sara Duterte. Usahay biya pod makaingon ta ba nga wauroy ni sila mauwaw nga ang ilang i-impeach mga katropa, ako di mako-pro Duterte, ako di makubutan tiniya. Kaya kung gibutaran sa una sa 2022 election, si Lenny Robredo man, pagka-presidente. Magyukuganahi anak nila sa una ng unit team. Ha? Pero sa nahitabo karon ba nga, pariha magod sila unta nga mga na ay mga issue bitaw sa corruption. Wa kumuoyon mga katropa nga si Sara Duterte ra ang ilahang gidutag maayo. Asintado! Nga ang gikawat kuno is milyon-milyon. Asintado! Pero ang namasangil mga katropa, labaw po di ay nga gipasanginlan nga nagkawat og bilyon-bilyon. Asintado! Diba? Malita-malita lang daan. Muabot man gitog bilyon-bilyon mga katropa, pila ka malita gutong gideliver. Ha?
2: Ayaw!
1: Muna nga.
0: Asintado!
1: Ang Vice Presidente nga taas og rating, ang trust og approval.
0: Asintado!
1: Pabilin magyapong taas pero mao'y ilang gusto i-impeach, mao'y ilang gusto mga katropa nga tangtangon sa puesto.
0: Asintado!
1: Pero ang atong presidente, ang atong idol nga si PBBM nga inyong gibutaran pagka presidente sa una.
0: Asintado!
1: Nga mubo ang iyang trust rating. Maoy dili nila i-impeach, no? Bisag dunay reklamo ni ato ila dayng gibasura. Pero si BP Sara nga taas ang trust rating o approval rating sa katawhan mo, gusto nila mga katropang i-impeach. Muna ang atong gika kuanan ba? Gika say tawag ana, gika dismaya. Na silang duha dunay isyu sa corruption pero ang gamay-gamay o gikawat mo ay ilang gusto gyud nga paphaon. Pero ang isyo nga dako-dako gikawat mao'y ilahang giprotektahan mga katropa. Nakakapareha sila kawatan, dapat sila duha ang pangtangtangon. Muna'y atong baruganan mga binating tigpaminaw. Okay ka duha, no? Ay kining impeachment galangan-langan ra magyud unta ni sa panahon sa mga senador. Dapat unta hulato na lang nato ang eleksyon sa 2028 kay hapit naman. Dapat untang ipokus karon kung unsa ang mga programa nga ikaayo sa atong mga katawhan. Pero subo ayo, no? Kay perting gubuta kay ang atong nasod gani para gyud ilang masiguro nga ma-impeach ang Vice Presidente. Ang mga senador nga dili nila kaalyado, ilang gihinahinayan mga katropa karon sa paggukod. Number one nga gugukod, ha? Nga karon murag ambot og nanabay warrant of arrest nga giisyo ang Sandigan Bayan.
0: Asintado!
1: Wa ko ka marites kay dito ko gigag mantol. Ba ko kabalo kung nag-isyo na bag warrant of arrest ang Sandigan Bayan bato kang Senador Rodante Marcolita.
0: Asintado!
1: Pero kung wala pa nag-isyo, mas maayo. No? Kay kita mismo nga nag-review, di man ko abogado.
0: Asintado!
1: Pero kita mga katropa nga mga ordinaryo nga mga katawhan, ah, bisag di ta abogado, pero makabalo biya po ta og unsa ning kaso mga katrupa nga plunder. Kay kung maingon tag plunder, pagpangaw ka o pagpangawat ka na sa kwarta sa gobyerno. Ang kaso magod mga katrupa ni Marcolita, no, for the information of everyone, og nakabalo naman mong yun mo ni Ana, na nagsugod kini sa katong donasyon atol sa election period, pagpangampanya ba, katong panahon sa election atong 2025. Nakadawat og 75 million pesos si Marcolita gikan sa usa ka private individual nga wa niya na deklara sa iyang salen. Og maoni ang gi-charge mga katropa og ombuds, kining sa ombudsman og kasong plunder. Pero daghan gyud nagduda, no, nga kining tanan nga pagpanggipit, no, sa mga senador sa Manila ni Jinggo Estrada nga na priso na. Bato de la Rosa nga nagtago-tago karon kay ilahang gihadlok ining warrant of arrest gikan sa ICC. Napay mga kaso nila ni Robin Padilla, kisa pa ning uban. Si ilabi na si Marcolita mga katropa nga karon na sangat na ang kaso sa Sandigan Bayan, walay lain nga kining pagduda sa mga netizen. Kay di man nila ni kaaliado para wala gyoy makababag, ha? Mao ni ang ilang panglantaw gyud. Kay kung di ni mapriso si Marcolita unya magsugod ng impeachment trial, mao man ni ang mo question mga katropa sa legalidad ni ining impeachment case bato kang vice presidente. Manang masod gyud sa unahuna sa mga tao ngang ilang programa o ilang tingwa nga ma-impeach ang vice presidente, ilahag yung gipang ipit kini mga senador mga katropa nga dili ilang kaalyado. Kay kung kini mga senador sama ni Marcolita kung motambong ni sa trial, basig maupan ni dito ang magkuti-kuti mga katropa sa proseso sa impeachment. Basig maupan ni amo question mga katropa mo ni karon ilan ang giipit og maayo, basig unya or ugma na nay warrant of arrest ani ma preso na siya. Di na siya ini makatropa makatambong makatropa sa impeachment trial. Og ikaduha, no, si Marcolita nga nagimbestiga makatropa kalabot ining flood control nga scandal, ha? Nagduda pod ang kadaghanan or ang mga netizen nga ang gusto sa atong administrasyon nga dili maimbestigahan ang isyu sa flood control, mao ning ilang gikasuhan, gibaliktad nilang panahon. Mabay taw ni, no, ang panawagan mga katropa sa Iglesia ni Cristo nga ila gyud ning gisupak ang gihimong aksyon sa administrasyon karong mga panahona. Niya mga katropa, atong ipabati kaninyo ang ilang pahayag.
2: Ayaw po nilang lumabas ang katotohanan. Ayaw po nilang mapanagot ang mga mastermind. Kaya gagamitin po nila ang kapangyarihan ng ombudsman. Gagamitin po ang Sandigan Bayan upang takutin, upang patahimikin, upang buksain ang sinumang magsisilbing hadlang sa kanilang kabuktutan. Napakasama! Napakasama! Napakasama! Mga kaibigan at mga mahal na kababayan, tandaan po natin, ang selective justice ay hindi po katarungan. Ang selective justice ay injustice!
1: Sumoni mga katropa ang singgit karon, no? Padayo nilang gisinggit mga katropa sa Iglesia ni Cristo. Ug bisan sa mga dili iglesia, nga ang nahitabo karon, usa ka injustisya. Kay ang pagpasaka mga katropa kaso pili-pili man, mo ni gitawag og selective justice. Ang hustisya para ra sa ilang kalaban. Protektahan ang kaalyado niya, ang kalaban maoy mo ni prisuhon. Himo-himoan mga katropa kaso kay para ang ilang gahom mga katropa maprotektahan.
0: Asintado.
1: Mone ang nahitabo mga katropa sa atong nasod karon perting gubuta kaayo, na? Kung kita mo tan-a mga katropa o kita nga mga ordinaryo nga mga tao makasabot man tani ana. Nga ilang ipapriso si Marcolita.
0: Asintado.
1: Kay para wala nay mga has, wala nay mangusok mga katropa sa investigasyon kalabot sa flood control Malita delivery. Mao na mga katropa. Kamo ana naka-obserba man siguro mo.
0: Asintado.
1: Kisa may dili gusto nga mabutyag ang kamatuoran.
0: Asintado.
1: Kisa man ang mga tao gusto man mabutyag.
0: Asintado.
1: Pero kinsa may gusto mga katropa nga mubabag karong mga panahuna. Di ba sila nga naa sa administrasyon mga binating tigpaminaw?
0: Asintado.
1: Muna makaingon taba nga
0: asintado.
1: Unsa kahay sangputan ining tanan nga nahitabo karon, no? Ilabi na sa gitawag og pili-pili nga hustisya.
0: Asintado.
1: Ang ilang mga kaalyado nga gipangaligahan nga nagdawat og maleta.
0: Asintado.
1: Wala pag yun ni mapasakahin mga katrupag kaso. Atik-atikon rata og kanang giimbestigahan na.
3: Ayaw!
1: Pero kotobra sa investigasyon.
0: Asintado.
1: Wag yun nasangat mga katrupa ang kaso sa Sanigan Bayan o sa asang nga mga korte mga katrupa.
0: Asintado.
1: Anyway, mabalik taon niya. Human sa pipila ka mga komersyal.
0: Asintado.
4: XFM. XFM.
5: Miss,
6: papalita ko cooks.
5: Grabe mo ng cooks. Uy, cook mo na, kuya.
6: Papalita ko, Anabi.
5: Okay, sige. Unsa man ang imo, ha? It's on or 12's on?
6: Okay, lana. Di nga sa akong palit, miss. Sunda lang, ha?
7: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
8: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
9: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadungog na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Sisuwayan ako kung sa kaning kalami. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Silminti, active akong kalawasan. Ilimsog kayo kung makainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Tanang sa mga driver, dapat suwayan ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako silminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
8: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
11: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
12: Clariskin Beauty Soap.

0: yung bawal nga kwarta. Yata ka na ka ni mama ni mo?
1: Opo, papa. Putang nga mesa.
0: Uy, ayun mo vitamins. Nakainom na ka?
1: Saton, pati na si, halo, himot ko.
0: Wait lang sa ha. Kuha, okay? Yaro. Kunya, igdaan sa kadug tubig daan. Im na, ayun mo vitamins, isunod na tubig, okay?
1: B!
0: Next time, ayaw yun kalimti pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kininimo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost man kini sa atong immune system. Buinom sa gani ko ini.
2: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide. Santon Gold Coffee Mix.
3: Ay, Sheila Tampos, 40 anyos ang pangidaro. Sa una, permigod kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain o ginom aning Santon Gold Coffee Mix. Nahulian na jud ko, wala nagasool ako ang migraine. Unahan sa kuaning nga kape, kay aduna kinigrota tayo ng collagen nga. Kapahami sa atong pamanit. Usa ka mo, sulay na mo aning Santon Gold Coffee Mix.
4: Santon Gold Coffee Mix. Ang kape nga mo'y perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
2: Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
5: Sister Pain.
6: Si Michelle Dainey, taga Cebu, saka sales lady. Nakasulay ko 1 week ganisod o tindog kay gaminhod akong tiil. Sa uglikod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, itipin kayo ang Sister Pain.
5: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
7: Santon Plus Coffee Mix.
8: May manamong pagkwan sa kanang Santon Plus.
9: Kumusta sa pag-inom ni mo sa Santon Plus Coffee Mix? Usay nakatabang?
8: Kuha, nakatong akong sakutokoto bitaw. Nawala, murag, nawala ang hapdos tapos sa kumbana pagpaihi bitaw sa prostate na may prostate gawa sa maintenance sa doktor nga tayang tambal niinom gipot siya ana mo gina pa yang coffee pot kay ang synthetic baya mas maka ano baya sa kanang lawat nga hilig ba gani sa coffee nang api na ka nakatambal pa ka sa ibang balatian
7: nang api na ka gitambal ang pagkao Santon Plus Coffee Mix
2: mapalit sa mga butika nationwide. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Así Blindado.
1: 47 minutos mga katrupa, nakalapas man ang alas 4 sa hapon. Oras mga ginikanan, hatod ka na to sa maing tinguha sa Santon Plus Herbal Soap. Ha? Para sa inyohang mga pangatul-katul sa panit na may mga bacterial or fungal infection. Ayan, ang atong gamiton mga katrupa nga sabon matagligo, Santon Plus Herbal Soap. Ha? Makatanggal usab kini mga katrupa sa exposed abog. Niya mga lagkit diha sa tong panit, hugaw ug uban pa. Siyempre iya kanang tangtangon mga katropa ang Santon Plus Herbal Soap. Mapalit ka na sa inyong mga suking butika, available usab kana diri sa bihan sa XFM San Francisco. Ni amin na himutang sa Purok 1 Barangay Pisaan. So muna karon gamay naman ang nabilin sa tong oras, ato lang ning atang-atangan ang mga development kay kini nahitabo karon nga pagpangipit sa mga senador. Wailain nga gidudahan ini sa mga netizen kundili para masiguro gyud no nga ma-impeach ang vice presidente. Ang pangutana ini karon mga katropa nga sa ilang gihimo magmalampuson bagyud ka sila sa ilahang mga tinguha. Kang ilahag yung tinguha mga katropa, ilang damgo sa adlaw nagdamgo man po na sila. Ilang magyun yung mga pangandoy nga ma-impeach ang vice presidente. Hangtod sa ilang pagkatulog, ilang damgo, vice presidente gihapon ma-impeach. Or kaha, basig di nagyun siguro na sila makatulog. Morning ilang mga aibag mga katrupa na dagko na. Ewa sila ilain na tinguha nga. Kaya ang vice presidente, ug di nila ma-impeach mga katrupa. Ha? Murak, mudaog bang yun siguro ni sa 2028 election?

0: Ano? Bisan pa siguro dili sila mo ilukay mabutar, kaya di magyan ni mabutar sila mo ilukay ini. Pero makita magudi mo diha sa Facebook mga katrupa ang suporta no sa mga katawhan. Sa mga survey sa SWS, survey mga katrupa sa Pulse Asia. Vice President Sara Duterte mo inaguna mga katrupa sa pagkapangulo sa 2028. Muna ang mga tao, di na nila mailad karo mga panahuna. Ha? Labi na, no? Ay social media. Nahibao sa panghitabo, bisa na nga ito magkaigsuunan, nasa kabukiran, kay doon na ay wifi. Siguro sa una, nga way internet, walay cellphone, no? Ang atong gisaligan, TV ra o radyo para doon na tayo balita dito sa national. Pero sa panahon karon nga, di na mailad ang mga tao sa nahitabo. Na ilang i-impeach mga katropa ang opisyal sa gobyerno nga taas og suporta sa masa. Muna na lang paninguha karon. Bahala na og mga priso ang mga kalaban sa administrasyon. Basta kang ilang target, ang ilang plano mga katropa, ang ilang tinguha nga ma-impeach gayud ang vice presidente. Unsa gyud ay kahay ilang gikadlukan mga katropa? Hmm? Nahadlok ba sila nga kung si Vice Presidente Duterte ang mahimong presidente sa 2028 basin og paninglan sila sa ilang nadawat mga katropa nga malita? Babakan ni ang ilang gikahadlokan mga katropa nga karon pa lang 2026? Naning kamot yun sila mga katropa unsaon pagtanggal ang Vice Presidente sa iyang posisyon og pinaagi sa impeachment? Dili na siya makadagan kay disqualified naman siya na mga magdagan kung ma-impeach siya mga katropa. Munang maniid ta kay lahi ra ba karon kay diha sa konstitusyon. This size ang gikinahanglan mga katropang boto para ma-impeach ang vice presidente. Basirig ilaha na puning balikuon ang konstitusyon. Kay mahilig ra ba ni sila mag-bend the law? Ayaw! Sa konstitusyon, kinahanglan 16 ka senador para ma-impeach ang vice presidente. Na? Basig ilan na nang i-os-os, ilan nang ibalhin sa 12 kabuok kay nga priso ng uban. Kay maura ba, murag mauni ang panglantaw sa uban? Nga ilang gipang priso, ilang gikasuhan yun yung mga kalaban ng mga senador para di maka-appeal sa trial? Kay kuno ilan ang imbis nga 24 ka senador basin og mahimo na lang 15 ka senador ang mabilin kung mga priso na ning siyam nga naa mga katrupa sa oposisyon. Basig maingon sila nga 2/3 sa 15 diha na nato kuhaon mga katrupa para ma-impeach ang vice presidente. Bantayan nato kay ugma pohon July 6 naman ha. Maniid ta. Murag live ra ba ni sa Facebook siguro? Basig atong, atong station manager nga atong i-live sa Facebook ang impeachment pohon. Kay magsugod namang trial ugma. Basig ugma, erase ang katubang motion to dismiss the case. Basig erase ni ugma kay na ako no'y mga nalabag nga mga rules ang House Justice Committee adisir na impeach ang Vice Presidente. Mauni atong atangan, ha? Kay bisan pa ning ubang senador para ilabi na ni Madam Risa Hontiveros og ni kuan kaysa pa ning uban nga moingon nga patas kuno ang ilang pagkahimong senator judge. Tuo ka mo makatrupa nga patas ni sila? Nga si Madam Risa ang atong idol pod ni nga babae nga senador. Moingon man ni nga mudagan siya pagka presidente. Hindi pa lang iyang istorya ng budagan pagka-presidente. Murag ang iyang boto ini conviction yun ni Dritso. Di yung ka makalaom ini nga iyang butar mga katrupa for acquittal. Mahimo man iyan yung kalaban pagka-presidente sa 2028 kung di ni ma-impeach mga katrupa, di ma-disqualify ang vice-presidente. Muna niya, bisang pagmaingon ni siya nga evidence-based yun ta. Oh, ayan. Pero klaro na ang laban mga katropa. Maniid na ha? Kay, basin o niya og ilan na pong event ang konstitusyon? Murag di nagita mo angay na mga tropa nga ilang utrohon mo samantaan ni di nata demokrasya di na nato sundon ang konstitusyon mga katropa. Kaya ang ilang pagbuot na lay matuman unya ang pag ang balaod mga katropa nga nahimo tang demokrasya di na nato sundon. Kay ang sundo nato ang ilan na lang kagustuhan sa administrasyon, ha? Bantayan nato na. Akong partner sa technical division ang among technical head, si katropang Milani Duran. Sa among station manager, katropang Ray Celeste Saravasquez. Sa among news director, ha? Si Sir Ray gihapon among news director, ang among admin si katropang Ali Vicente. Ato makaubanan sa news and reportorial division. Inyong alagad sa kahanginan, Limuel Pagalaran Ukay. Magpasalamat sa inyong pagpaminaw pagsalig. Mayong hapon kanatong tanan, amping kanunay ug dalaygon ang Dios. Asirintado.
1: XFM. Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hoy, akuratira ko lebong manager nga. Kalang inig break time ganin nimo? Di na ka mabalik sa opisina? Sige na, uli na sa inyo ha.
3: Exciting!
4: La la la la la la la la la la la la la la.
5: Ah, tadal sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
6: Tungod ni sa Krap Gold bay.
5: Ha? Sa Krap Gold da bay? Pag-sure da bay? Ngano good?
6: Sukad na nigamit ko sa Krap Gold, midakuha akong abot sa uma.
5: Unsa day ng Krap Gold bay?
6: Wala pa day ka masayod bay. Ang Krap Gold, daghan na ang migamit nini. Kay unique ayo ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo paggamit. Ang Krap Gold usa ka liquid nga pulyar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Krap Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
5: Maudi na ang Krap Gold bay?
6: Ubay.
5: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Anto sa kumbay kay mupalit ko Krap Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Krap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Krap Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Krap Gold na ta.
7: Ining programa, gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang pagtanom sa similya sa kahoy, dinha sa duol, o tungod bahinoon sa linya sa kuryente. Pahinomdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
8: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang-special event celebration, pang-medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
9: Agusan Lending Corporation.
8: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Paglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapon sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
1: XFM.
3: XFM.
10: Mga katropa, exciting dito!

0: XFM.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hala, oy, di man tali siya gwapo. Pero exciting man kaayo. Exciting.
3: Exciting.
4: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
5: Abo to rene mo. Dahi kagyog o. Pero sige, tanahonan bitaw na ito. Kung sa'y padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
4: Ma, pasag din nalang good kugod. Kalipay mo na ako ni.
5: Ahay, abo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
6: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Vision X Plus. User, atong paminawon.
9: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako o hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha o haplos pagyod. Taga na kong tambal na tistingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan ng pamatik sa akong mata. Di nagun magluha-luha akong mata o makaklaro na kong maayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
10: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug moringa oil.
11: Pag inom og Premium D3, ragira nakapalagsik na kog balik. Tung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag way kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tuman na kog Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
10: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
12: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
13: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
12: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
13: Sure ka?
12: Oo.
13: Exciting!
12: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
13: Ay, nunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan na energy. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
12: Lahigyod. Basta naka-turbo.
10: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo. Wagas. Ang lakas.
10: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
14: Santone Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Santone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng

kuni ay si Pasita Sartaguda, Sita Itris ang akong pangidaron. Dugad na kainom ko sa Santon Gold Coffee Mix 3 times a day. Hinahinay na wala ang akong gipamati sa kalawasan o ang akong sugar count di baba na sa unya. Magkapabata po sa atong pamanit Santon Gold Coffee Mix.

0: Milton Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Sess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuhinom o kaduha or katulog.
2: Sister Pain. Pangkalang pain. Fast and safe. No! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
3: Atong paminaon, ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
4: Hi, ako na ito si Ali Vicente, usa ka radio broadcaster. Kaniyan to, magsingit ang atubang sa computer, magamit ang mga gadget sama sa cellphone. After sa tanaw ni mo, gikan sa gadget, paingon sa kung unsa imong tanaw, medyo og hanap-hanap ang akong pananaw. Muaksyon og luha ang akong mata. Halang, sa dihang nakadiscovery ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, akong gitumar ang maong tambal. Sugad nga nakainom ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, adun nag-alibyo ang akong pananaw nga kaniyan to, maghanap-hanap o magluha ang akong mata. Karon ako naging siyang mintinon aron nga malikayan ako nga maghapdos akong mata o magluha-luha. Muna kamo, kung wala pa mo nakasulay, sulayin ninyo ang Vision X

0: XFM
1: XFM
0: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Sa una, katong wala pa kung naminaw o XFM, tawagod ko nilang bayot.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Pero karon nga naminaw ko o XFM, suwayin ninyo. Suwayin kong tawag o bayot. Di ba, kita nyo katag... Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Hello? Ruel? Bang?
3: Exciting!
4: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea, makatabang usab sa pagpugong, aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mupromote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan, ug dili makatulog sa gabi-i. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clariskin Beauty Soap.

0: skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Senten Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Umamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
2: Senten Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Senten Plus Herbal Oil.
5: Eh, ikaw ni?
6: Uy!
5: Daang ko palagi ikaw, gini ba?
6: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
5: Ako'y mangutana ni mo ni Ana. Remember, ahinti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
6: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
5: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
6: Waoy. Dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santon Vitamin

0: Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako de si Randy, taga Cebu, sa Castle Circa. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog, kay gabinuhan akong tiil. Sobra kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Pipili sa mga butika.
3: Santon Plus Gold. Hi, ako si Razor Vasquez. Isip Station Manager. Dili balikayan ang kakapoy sa lawas. Tumikan kini sa istri sa unahuna o sa lawas. Bisan pa man ini, kayod gihapon. Usa-usab ako ka angkor. Sa una, dali lang ako hangakon. Bugat kayo ang lawas. Sa among balay, si Mrs. nagatumaro sab niini nga Santon Plus Gold. Kaloy sa Ginoo. Ang iyang guter ni hiyos. Mao nang iyang gimaintain ang Santon Plus Gold. Ako usab, gamit usab niini. Kaloy sa Ginoo gihapon mga katropa. Ang hangak, nawala ang kabugat sa lawas. Wala na usab nako na sinati. Tungod niini, kada adlaw, kini na akong ginagamit ining Santon Plus Gold. Mao na nga kamudiha, gamita kani ninyo nga proteksyon Santon Plus Gold. Labi pa sa atong mga kaigsoonan, mga kababayenan, adunay bukol-bukol sa suso, guiter, o uban pa nga naa sa lawas nga gatubo nga bukol. Pinakamaayo, Santon Plus Gold. Labi pa, adunay kay balatian, Santon Plus Gold gamita.

0: FM.
1: Ura,
2: Kapitan.
1: Kung guwapo gani ang gipaningot, unsay tawag?
2: Hot.
1: Kung pangit gani ang gipaningot, unsay tawag?
2: Luod. Exciting. Exciting.
3: La la la la la la la la la la la la la la.
4: Ah, tadaang sakyanan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
5: Tungod ni sa Krap Gold bay.
4: Ha? Sa Krap Gold da bay? Pag-sure da bay? Nga no good.
5: Sukad nga nigamit ko sa Krap Gold, midakuha akong abot sa uma.
4: Unsa din ang Krap Gold bay?
5: Wala pa day kamasayod bay. Ang Krap Gold, daghan na ang migamit niini. Kay unique kayo ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Krap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Krap Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
4: Maudi na ang Krap Gold bay?
5: Ubay.
4: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Alto sa kubay kay mupalit ko Krap Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Krap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Krap Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Krap Gold na ta.
6: Ining programa, gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Bayari sa hustong panahon ang imong power bill. Aron dili ka maputlan sa kuryente o malikayang makabayad ka pa sa reconnection. Pahinumdum gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
7: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahon na? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang-special event celebration, pang-medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani-ana, Agusan Lending Corporation.
8: Agusan Lending Corporation.
7: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami nag-a-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan, ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms, ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan, Sabayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila'y mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
9: Mga katropa, exciting dito!

0: XFM.
1: XFM.
2: Isa-isa nang imong tiil dia.
3: Hindi ingon magod ang doktor nga. Di ko mag-arsag bugat.
4: Exciting!
5: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
6: Xanthon Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
7: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adik gid kuya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkakuba-kuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, aga utto gabi, nagainom ko sa Xanthon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, distingibla.
6: Xanthon Plus Coffee Mix. Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Xanthon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Balit sa mga butika sa inyong lugar.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Kodi ay si Alvin, biker nga si gig kasubawan. Isip ko sa ka-cyclist, firm gid kong gatumar o premium D3. Aron lagsik firmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
10: Sa mga butika.
11: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
12: Dili na lagi.
11: Kalit malang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
12: Sa muka, oy.
11: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na ako.
12: I'm tired. Stress.
11: Dong.
12: Unsa man gyud?
11: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni aw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
12: Turbo?

0: Turbo Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Santan Gold Coffee Mix.
3: Ako si Mayan, usa ka maestraan ng lungsod sa Digno City. Stress kaayo ko sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay na minamjud ni ini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kape nga makagwapa, tambay.

0: Can nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay gud ko gabalon og Sister Pain para dire-diretso ang trabaho kay dali ra kaayo, sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
1: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Bili sa mga butika.
3: Zenton Plus Coffee Mix.
4: Hello, ako si John Jelly Brias, usa sa mga anchor. Matag buntag sayo before sa ako ang program. Nahabit na gyud nako mangapi og Zenton Plus Coffee Mix. Dako gyud og tabang para sa ako ang lawas. Binakay. Trabaho na ko, kadlaon pamumata na. Tatanan nga wa pakasulay ni ini, ubay-ubay nga mga sakit, wala o ni ini. Isa na ang prostatitis o paghubag sa prostate sa atong mga kalalakinhan. Sa babae po ang hormonal imbalances. Kinahan yung ko ani, Zenton Plus Coffee Mix kay sa akong trabaho, tungod sa kabisi, gumikan kay uras, interview dito, nga program. Ang ingredients ni ini, mangustin o suya powder. Dako kayong ikatabang ang maong Zenton Plus Coffee Mix mo nang ako gining marikomendahan ninyo. Halas sulayin ninyo ang Zenton Plus Coffee Mix.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ang lolo nga siging inumog beer, gibadlong sa iyang apo o dinhi.
3: Dodo.
4: Oh, kuring.
3: Tama na.
5: Gastos kayo.
4: Gastos kayo?
5: Oo, na.
4: Kabalo ka, kuring. Kanang make-up sa imong lola, kana mo'y gastos kayo.
3: Tama sa lola. Nagpapwapa. Taon. Himo.
4: Ah. Unya ako, kuring. Naghubog in taon ko. Aron mo gwapa ng imong lola.
3: Exciting!
6: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
7: Lina Ateneo, dili sa San Remio, Cebu. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog? Ato kay, dili man ko katulog o dayo. Magkamat mo, kudugan na sa kukbalik katulog. Lima na tingin ka, tuwid niya, dili ko makatulog dayo. Bao niya, maayo na akong tulog. Magdamgo na good ko. Kanya to, dili man. Basta mag-inom ko Santon Plus.
6: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. miss...
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo. Guwapa sa akin ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, baklan ta ka. Pero dalilagid bala. Diintagali mabayad sa tusyon mo.
2: Oh, gali, diriyo.
3: Ah, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
5: Mag Samsung Plus Herbal Oil.
4: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
5: Siguradong sisiglang pakiramdam.
4: Samsung Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
4: na all-in-one sa presyo magkaan.

0: Coffee Mix nga adunay glutathione and collagen mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Sister Pain.
3: Ako si Roldan Nakabaker. Kapasalamat kay kong dako sa Sister Pain. Kay kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko dayon yun. Sister Pain. Kay kong uban pang painkiller, walay epekto. Kahirajin kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Sa mga butika.

0: XFM.
1: Cum mă mină o ca să XFM.
2: Mă regale pagod mă ring? Pagkurati na gunay imong bana? Ing na nga, nanam yung anak sa inyo ang driver?
3: Mga katrupa, exciting!
4: La la la la la la la la la la la la la la.
5: Ah, tadaang sakyanan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
6: Tungod ni sa Crap Gold Buy.
5: Ha? Sa Crap Gold Buy? Pag-sure na buy? Nga no good?
6: Sukad nga nigamit ko sa Crap Gold, midakuha akong abot sa uma.
5: Unsa din ang Crap Gold Buy?
6: Wala pa day ka masayod buy. Ang Crap Gold, daghan na ang migamit ni ini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Crap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker o hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Crap Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
5: Maudi na ang Crap Gold, bay?
6: Oh, bay.
5: Salamat sa kasayuran, bay. Timing kayo kay na ako isprihanan. Anto sa kumbay, kay mupalit ko Crap Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Crap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Crap Gold mapalit sa talang suking agri supply. Mag-Crap Gold na ta.
7: Nasayod ka ba nga dunay duha ka klase nga pagpalong sa serbisyo sa sugang dagitab? Kini ang tinuyo o schedule o dili tinuyo o unscheduled. Ang mga tinuyo mahitabo kung adunay giplano o gischedule nga pagmaintenance sa linya o ekipo sa kuryente sama sa preventive maintenance, line visitation, clearing o uban pang kalihukan nga adunay kaayuhan sa serbisyo sa sugang dagitab. Sukwahi sa atong nasayran ang dili tinuyo o unscheduled o sa kapagpalong nga wala damha nga mahitabo o masinati sa pipila ka mga lugar. Hinungdan niini ang mga sanga o punuan sa kahoy nga natumba o nisaday sa mga wire. Mga illegal nga aktibidad nga makaapekto sa pagpaabot sa elektrisidad. Sama sa pagpangawat sa kabtangan parte sa linya. Paggamit og dagkong makina sama sa welding machines nga dili otorisado o walay kaugalingong transformer. Kadaot sa poste nga nabanggaan o sakyanan nga wala damha o kalit nga kadaot sa pasilidad sa kuryente. Ang mga ginagmay nga dili tinuyo nga pagpalong sa sugang nagitab mahibaluan lamang sa atong buhatan kung kini i-report sa hingtungdan. Brownout, i-report pinagi sa pagtawag sa Aselco 24/7 Customer Service Hotline.
8: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang-special event celebration, pang-medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani-ana, Agusan Lending Corporation.
9: Agusan Lending Corporation.
8: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation. Ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan. Dakbayan sa Bayugan o pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388 o ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
10: XFM time, it's 7 o'clock. Time check brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon, araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule, may mangosteen at malugay. Santon Plus Herbal Capsule, lakas ng katawan, subok na.
11: Mga katropa, exciting dito!

0: FM.
1: Kapitan Lodi.
2: Oh, Mitra.
1: Ano apotot nang ka?
2: Ingon ani magud ni siya, Mitra. Bata pa lang ko. Wana ko'y mama ug papa.
1: Ah! O niya, unsa connection?
2: Unsa'y connection? Alangan, wana may nagpadako na ako. Maunang handod karon, putot gyapon ko.
1: Mga katrupa, exciting!
3: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
4: Ambo to rene mo. Gahi kagyog o. Sige, tanawanan bitaw na ito. Kung sa'y padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
3: Ma, pasag din na lang, good ko, good. Kalipay mo na ko ni.
4: Ay, ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
5: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, gibati na nako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos pagyod, dagan akong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di nagun magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
10: Pag inaw, Premium D3, ragyan ang nakapalagsik na kubalik. Itong niaging mga bulan, hili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumaran ako Premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
9: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Sa mga butika.
11: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
12: Mahal, pasensya na, late ako uli. Kapag naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
11: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
12: Sure ka?
11: Oo.
12: Exciting!
11: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
12: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturo. Bu food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
11: Like yun. Basta naka-turbo.
9: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo. Wagas. Ang lakas.
9: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
13: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat. Dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Santon Gold Coffee Mix.
14: Kundi ay si Mary. Active na kayo ko sa akong kasi o stress reliever po na siya nga kape. Sa una nga, wala pa ko kasulay. Akong pamanip, itong o dry kaayo. Pero sukad tong direcommend ni sa akong mga amiga ni Santon Gold Coffee Mix nga na ay glutathione o collagen. Namuti ko kung ni baby skin na po.

0: Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Hi, ako di ay si Dan, usa ka professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na mosakit akong kalawasan. Usa santang dili pa kaayo mo sa kinatumaran dayon ako og Sister Pain para padayon lang sa training.
2: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Call your doctor. Sa mga butika.
3: Santang Plus Coffee Mix.
4: Ibili na anas ga New Corellia, Del Pilar New Corellia 69.
5: Bili pa ka magkape.
4: Santang Plus Coffee Mix pa ka tilaw naman ko. Mayong tulog, normal ay imong ihi.
5: Kumusta ang imong pagbaw?
4: Arangkod, karong mga panahuna. Lami gyud sa kanang lami sa glasa gyud. Ako nga gituyo agad to sa istasyon tong una. Tungod pa bitaw clinic dire sa palengke. Ito ko nagpalit. Atong mga kaigsuna nako naminaw karon. Inumog Santon Coffee Mix kay lami siya, lami imong tulog. Pagpunin sa mga bukol-bukol sa imong pagihi kay may imong tulog. Nato pa kun disini imong lawan.
6: Mapalit sa mga butika nationwide.

0: XFM.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Uy, par. Aminaw ra, good par. Pakurati ra ko ng imong uyab nga. Wa pa dai kay tuli.
3: Exciting!
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Darlene Masulap po. Nasakit po yung aking tiyan. Doon sa ultrasound, nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus, kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon, nawala din po yung bukol ko.
6: Marlene, o Chia, gasiyok. Ang dumulang siging gasiyok. Nang buha kong babungog. Binom ako, Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya.
4: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019, akong gibate, na ako'y mayuma. Ako, sige jug kong inom mo kape, bawalan ko sa doktor nga kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Nipalit dayon ko sa butika, itistingan na ako og inom. Bisan pag bawal sa kuwang tamis, nindot dayon ni siyang kapiha kay patamis ani stevia extract. Bisan dayo o gidiabetes ka o gimayuma, pwede dayon mo inom ka ani nga Premium D3 Coffee Mix. Sukad na itong nakainom ko aning Premium D3 Coffee Mix. Murag niyos-iyos ako ang diyan kay sa una dako ginakuntiyan kay sige kong dugo-dugo. Usa ka mo, diha, itong nakadungog ka ron sa kuwang gipang istorya. Sistingay lang ninyo, maayo dyan yung kape ha.
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
10: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick tuwa na gyud ka. Do na kini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
13: Tila ba may hangin sa tiyan
14: at masakit sa pakiramdam?
13: Kabagyan!
14: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
13: Isang pahid lang,
14: tanggal agad ang kabag.
13: Santon Plus Herbal Oil.
14: Ang pamahid
13: na all-in-one.
14: Sa presyong
13: magaan.
14: Santon Plus Herbal Oil.
15: Mahal, kumusta na ka dyan sa abroad?
16: Nagpadako nilang mamagi ka sa Pinas. Nagpapalit mo sa kuog Santon Vitamin C para sa mga bata.
15: Ay, salamat.
16: Aron dili sa daling tapdan o mga sakit, sama sa upo o sipon o kilanat.
15: Ikaw po, pag inamog Vitamin C, ha? Ang pindi ang mahal. I love you.
17: Vitamin C, Vitamin C, Mag-Santon Vitamin C.
7: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.

0: sa maayo.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Pain.
3: Ako si Ricky and I'm proud Sister Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gyud lain, makapawala sa sore throat nato. Sister Pain Regud. Paspas kayo mawala ang pain.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
4: Atong paminawon, ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
5: Itong nagbana kong mata, nagkuhang kong Vision X. Itong wapak ko kagamit sa Vision X Plus, hanap ko pananaw niya. Pura ko ganang malipong, masakit akong ulo niya. Pag-try na ko ang Vision X, kaya sige mo kadungog. Ay, ba akong pananaw, nawala itong kahanap niya, magluha-luha. O, katong ako giyawag ako mga kaigsuunan na nagipagbati sa kalawasan. Nga pinaman lang ta, ato na kita sa itong produkto nga maka alibyo sa itong lawas, baka kung sa itong ipang bati. Dili man diha-diha dayon, pero sa paggamit na ito, sa maintain na paggamit sa produkto sa Yes to Health, naagi atong

0: FM。
1: さあ、サカハヤ、おでんへ。
2: カプカプ、テラカプ、マグナナタグリカプ。
3: Kasayo God. Unya ra master.
2: Pap maniguro tabakay. Wa ka kita nang sign diaw. Oh, kita ka?
3: Asya.
2: Kala na sa ibabaw bao kada. Maniguro lang takap kayo. Wa ka kita nang nakapaskel ya skilled cap. Remains will be cremated. So dito magpadugay-dugay. Dari pa sig mapil ta lisod na kayo. Ta pasin na ta.
3: Excited.
4: Exciting!
5: La la la la la la la la la la la la la la.
6: Ah, tadal sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
7: Tungod ni sa Krap Gold Buy.
6: Ha? Sa Krap Gold da buy? Pag-sure da buy? Nga no good.
7: Sukad nga ni gamit ko sa Krap Gold, midakuha akong abot sa uma.
6: Unsa din ang Krap Gold Buy?
7: Wala pa day ka masayod buy. Ang Krap Gold, daghan na ang migamit ni ini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Krap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Krap Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
6: Maudi na ang Krap Gold, bay?
7: Oh, bay.
6: Salamat sa kasayuran, bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Anto sa kumbay, kay mupalit ko Krap Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Krap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Krap Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Krap Gold na ta.
8: Ining programa, gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang Octopus Connection. Gumikan kay mahimo kiniunya nga sinugdanan sa kalayo tungod sa pag-overheat o overload o pagkahitabo sa sunog nga muog daw sa imong balay o tanan imong kaptangan o baka hinoon delikado sa kinabuhi. Pahinomdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
9: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
10: Agusan Lending Corporation.
9: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Paglatawan, Dakbayan, Sabayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapon sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.

0: FM.
1: Usa galaw, misakay sige pa tayo lodi. So sa kabas, ug dinhi. Ka, sa mga nga hinuktok mga diha.
2: Konsensya kayo kung mutanaw sa babae ba nga nagtindog o niya ako naglingkod.
1: Kunya, sabay mong ibuhat.
2: Naluoy man ko. Pero, wa mo ko'y mabuhat. Maong, nipiyong na lang ko.
1: Exciting!
3: Mga katrupa, exciting!
4: Santo Blas Gold.
5: Ako si Jubilin. Ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santo Blas Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santo Blas Gold. Epektibo jud kaayo.
4: Santo Blas Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Santa Plus Coffee Mix, you sir. Atong paminawon.
7: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom nako ani, napansin nako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal la ang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawhag nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay nangapina ka og nanambal pa jud ka.
6: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikay ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Papakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Vision Next, daghan ang natabangan.
8: 5 katuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision Next Plus capsule. Grabe gyud ka epektibo sa Vision Next Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
4: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
9: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
10: Hindi ko ganaan magsiging halubilo sa ubang tao kay maadlo ko kasi naaydal lang ang virus ba. Kung permitted ko gatumar sa Premium D3, aron siguradong protektado yun o dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing po din.
9: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
6: Turbo Dietary Supplement for Men.
11: Ako si Tolid, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayoy, di inyo dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka... Pamasahirog sa'yo, aron maka-boundary. Kunsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Kunso mo pa sa balay. Sukad, dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan, aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Si Mrs. ayos buntag, nakugay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahiro. Pag uli na ako sa balay, maghatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa gulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz. Usa ka turbo user.
6: Nakulangan ka pa sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.
4: Selton Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selton Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata.

0: sa maayo. Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban nako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sis the Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton ug likod sa dugay nga biyahe. Usa kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sis the Pain.
2: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the Pain. If symptoms persist, call the doctor. Pipili sa mga butika.
3: Atong paminaw, ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
4: Ini karuran taga Matina. Akong mata may buga nga mo labon na pag pero pag tuman ako sa Vision X Plus kaysa lang katab. Action siya kawala, mas gwapo gyud ang Vision X Plus. Dali ra gyud siya makawala sa kumpa sa mata mga gabon-gabon. Kamo mga kauban ako nga nasa Matina. Sistingin ninyo ni kay ang driver lang dan sa tricycle mo po ni ilang ginainom. Dali ra gyud sila makuan kay magkahalap-halap ilang mata tungod sa kamo po. Sistingin ninyo kamo wala makatilaw para makita gyud ninyo kung sa epektibo ang Vision X Plus.

0: XFM.
1: XFM.
2: Usa Carlo, ni atu si Kapitan Ludi sa Manila. Apan, sepak tabok niya sa Karsada. Nalig siya sa jeep. Og nabali ang yang pa. Gidala siya sa ospital. Unya, ipangutana siya sa doktor. Og dinhi. Kumusta naman ang kalagayan niyo?
3: Uy, ang akong paa may nabali. Ano nga ang akong lagay man ang imong ipangutana, Dok?
4: Exciting!
5: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
6: Magandang pakikinig sa ating lahat mga kaibigan. Malusog na pakikinig sa bawat isa. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating programang The Secret of Health Nationwide. Mga kasama naman ipong lingkod, Sir Michelle Hinas. Dito sa ating programa, syempre, atin sa atin ito ng Yes Health Incorporated at ng mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto po natin. At ito po ay mabibili na sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar. Siyempre sa programa po natin, mga kasama po natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine, at ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
7: Magandang araw, partner, at magandang araw ho sa lahat ng ating mga kababayan sa buong Pilipinas, ha, na nakatutok sa daily program natin na tatalakay sa health and wellness, lalo na yung naturopathy, ano, katuwang natin ang mga produkto ng Yes to Health, na totoo namang marami po talaga ang natutulungan sa ating po mga kababayan. Sana po nasa maayos po kayong kalagayan ngayon, ha, habang kayo po ay nakikinig, at siyempre mag-take note po kayo para meron po tayong matutunan sa araw pong ito.
6: Ana, sa mga kababayan natin, pwede kayong makihilo-bilo dito sa atin pong programa sa pamamagitan ng pagkapadala niyo pong mga mensahe, mga questions, inquiries po niyo about your health. Teksyon naman po yan sa ating numero, ating pong text line 0969-609-6545. Bisitahan niyo rin po ang ating pong Facebook page. Pwede niyo pong i-follow and like ninyo, mga kaibigan. Ang ating pong mga Facebook page, i-search niyo lang po, Yes to Health Inc. At yung isa po nating Facebook page, Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Yan, para updated po kayo lagi, mga kaibigan, sa atin pong mga announcements, mga pa-promos po natin sa atin pong mga produkto, mga kaibigan. At makikita nyo po dyan, ano, sa atin pong Facebook page, may mga kababayan po natin na nagpapasalamat, nagpapatotoo sa bisa na nakamtan sa pag-inom ng atin pong mga produkto at gano'n rin sa pagbisita sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Kaya inaanyahan din po namin kayo na puntahan nyo po, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit sa lugar po ninyo, mga kaibigan, para makapag-check up po kayo ng libre, ma-assess holistically ang inyo pong mga karamdaman at mabigyan ng lunas yung matagal nyo na pong iniinda na mga sakit, mga kaibigan. Yes to Health Clinic, puntahan nyo po, mga kaibigan, open po tayo araw-araw mula Linggo hanggang Friday.
5: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
0: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
8: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold, may taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Sanzone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatindi, dahil extracted na ang pagkagawa. Sanzone Plus Gold, mambibili sa inyong mga suging butika. Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C, mambibili sa inyong mga suging butika. Premium D3, ang bago.
9: Pag may sakit ka, try mo ang Premium D3. Kasi yan lang din ang pinagkunan ko ng lakas. Bumalik ang lakas ko at normal na ulit ang pakiramdam ko. Dahil yan sa Premium D3.
8: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Secret of Health, Health Info.
7: Okay, balik po tayo mga kaibigan. Health Info naman tayo. Ikaw ba ay nakakaranas ng hirap sa paghinga na may kasabay na ubo at lagnat? O pwedeng ikaw lagi na lang nanghihina? Marahil ay sintomas na po yan ang pneumonia. Ang pneumonia po ay isang malubhang sakit sa ating baga na maaaring makaapekto sa kanino man. Ito po ay pwedeng banayad o simple. Pwede rito maging malubha na pwede maging sanhi ng kamatayan, lalo na po sa mga pasyenteng matatanda, sanggol o yung mga taong immunocompromised. Ibig sabihin, mahina ang kanyang immune system. Ang sakit po na ito ay isang uri ng infeksyon na nagdudulot ng pamamaga sa loob po na ating pong air sacs at mga alveoli sa baga dahil sa ito po ay napupuno ng nana o tubig. At yung mga alveoli na yon o ang air sacs natin sa halip na malagyan ng oxygen o hangin ay napupuno ng tubig kaya nagiging dahilan ng hirap sa paghinga. Ano ang mga sanhi ng pulmonya or pneumonia? Unang-una sa lahat, yung tinatawag na pulmonya dahilan sa ating pong community acquired. Ibig sabihin, nandun ka sa isang lugar na karaniwan may mga taong nagkakaroon ng pulmonary problem at ito ay nakahawa po sa iyo. O, gaya nung panahon ng pandemic na laganap talaga ang mayroong mga infeksyon sa kanilang baga. Pwede rin kung ikaw ay nakakonfine sa isang ospital, doon mo ito nakuha. Ito po yung tinatawag na hospital induced o pneumonia na nasagap mo sa ospital. Kasi alam naman natin na sa ospital ay may mga nakakonfine din na mayroong mga pwedeng nakakahawang sakit na ito ay pwedeng resistant sa antibiotic. Kaya pag ito'y nalanghap mo, pwede itong pagmulan ng isang uri ng infeksyon. Pwede rin na pumupunta ka sa isang pasilidad pangkalusugan, katulad ng mga dialysis center o mga clinics na nagpapacheck up ka. At ito po, kagaya ng mga ospital, pwede rin nakalanghap ka o nakasagap ka ng anumang uri ng mikrobyo, gaya ng bakterya at virus na nagiging dahilan ng pagkakaroon ng pneumonia. Pwede rin naman na nakalanghap ka ng mga mikrobyo na pwedeng nakadamage sa inyong baga at kalaunan ay pinagmumulan ng ganitong uri ng kalagayan. Pwede rin kapag nagkakaroon ka ng matagal na ubo at merong kang matagal na pagkakasakit na nakaratay ka lang, hindi ka makapag-exercise, bedridden ka, eh pwedeng ikaw ay magkaroon ng secondary infection gaya po ng pneumonia. Okay, so ano mga symptoms sa pwede nating makita? Meron dalawang klase ng pneumonia, isang bacterial at isang viral pneumonia. Pero halos nagkakapareho din ang kanilang symptoms. Okay? So pwedeng kapag umuubo ka, may nilalabas kang medyo berde o dilaw o minsan may halong dugo pa na plema, no? At yung lagnat mo sobrang taas na pwedeng para ka nagdi-delirio na sa sobrang init ng iyong temperatura, lalo na po ito doon sa mga medyo maiidad na, no? Na hindi na nila kaya ang sobrang taas na temperatura ng lagnat. Yung iba naman ay nakakaramdam na parang init na init at sobrang pagpapawis. Yung iba ay walang ganang kumain. O pagkawala din ng lakas o madali silang hapuin o mapagod kahit naman walang masyadong ginagawang mabigat. Pwede rin ang iyong paghinga ay mabilis pero shallow breathing na tinatawag o mababaw na paghinga. Yung iba nagkakaroon ng palpitation, mabilis yung tibok ng puso. Yung iba parang laging hinuhugot ang hininga sa malalim na parang kapos na kapos. Yung iba naman nakakaranas sila ng panghihina na may halong panginginig at yung iba ay merong matinding ubo. Pero tandaan natin na ang pneumonia, minsan kahit wala kang ubo, ay pwede kang magkaroon ng ganito. Okay, viral pneumonia naman ay kadalasan gaya din nung sa bacterial pneumonia. Dito naman ay merong mga additional symptom gaya ng sobrang pananakit ng ulo at mas malalang paghingal o pagkahapo. Yung iba ay nakakaranas ng pananakit ng kalamnan na parang tinatrangkaso at sobrang paglala ng inyong mga ubo. Yan po ha, ang pneumonia, isang nakamamatay na kondisyon na kinakailangan po ay dalhin sa ospital. Hindi po pwede ang self-medication dahil kadalasan ang mga may pneumonia ay kailangan ng intensive na pag-aalaga ng isang dalubhasang doktor. Yan po ang ating po kinag-usapan, ang tungkol sa pneumonia.
10: The secret of health.
6: Ayan mga kaibigan, ano? At kahit sino doc, pwede makaranas po ng pneumonia, walang pinipili ano na tao mga kaibigan. Pero sa mga kababayan po natin na umiedad ng 65 years old pataas, sila po ang mas prone sa pagkakaroon ng itong uri ng sakit. Ganon din sa mga bata na umiedad ng 2 taon pababa.
7: Kaya nga nung panahon ng pandemic, 'di ba, kapag tinamaan ka ng COVID, any kind of variant, kadalasan ang ikinamamatay ng mga elderly patient, yung mga matatanda, dahilan sa secondary infection ng pneumonia.
6: Kaya maalala ko nun, Dok, hindi pinapalabas yung mga senior citizen.
7: Kasi nga, highly vulnerable sila.
6: Oh. Ayun. Kaya sa mga kabayan po natin, ha, na maaaring makaranas, ano, or mataas ang tsansa na makaranas ng pneumonia, ay nagbabase din po sa edad natin. At hindi lang po yun, mga kaibigan. Kahit na nasa hustong gulang kayo, yung 10 years old pataas or 40 years old pababa, eh pwede ka pa rin makaranas ng pneumonia kung ang iyong immune system is compromised. Yung masyadong mahina ang atin pong immune system, mga kaibigan. Yung mga gawa natin, nakapagpahina ng immune system natin, or wala man lang tayong iniinom, Dok, na kahit anong mga suplemento, kahit vitamin C man lang, wala kang iniinom.
7: Saka yung mga simpleng ubo, partner, yung mga hindi nyo pinapansin na mga ubo, na kadalasan lumalala ito, pwede kayo magkaroon talaga ng another infection, itong pneumonia. Kaya nga yung mga pasyente nyo na paralyzed, na stroke, mga bedridden, kailangan bantayan nyo sila kasi yung mga yan ay masyadong prone sa development ng pneumonia. Kasi sila yung mga taong nakahiga lang, walang exercise, yung baga nila hindi masyadong nag-workout na gaya ng mga active na nakakapag-exercise. Kaya kadalasan tinatamaan talaga sila ng ganitong uri ng kondisyon. Kaya kailangan talaga mas palakasin nyo yung kanilang depensa para magastos ito, partner, pag nagka-pneumonia ka. Hindi ka pwedeng hindi i-confine And you will undergo yung tinatawag na intensive medication like antibiotic treatment kasi yun lang talaga yung tanging gamot na pwedeng gamitin mo kung ikaw ay tinamaan na talaga ng pneumonia.
6: Ayun. Oh, kabilang pa po, mga kaibigan, sa mga tao na mataas ang tsansa na magkaroon ng pneumonia, itong mga tao, Dok, na change smokers, kung tawagin.
7: Iyon. Kasi ano sila, may tinatawag na kondisyon na very prone. Kasi yung lungs nila mas mahina.
6: Mm-hmm.
7: Yung mga lining ng baga nila, punong-puno na ng mga nikotina, ng mga chemicals, na minsan eh, nakakasira na sa normal na depensa ng ating immune system. Kaya mas madali talaga silang tamaan ng ganitong uri ng pneumonia.
6: Mm-hmm. Ang tanong, Dok, okay lang daw ba mag ano na lang e-cigarette kaysa yung sa gumamit ng sigarilyo?
7: Kung ako tatanungin nyo, pareho lang yan.
6: Parehas lang.
7: Oo, ang pagkakaiba lang yan, syempre, yung e-cigarette, hindi sinusunog.
6: Mm-hmm.
7: Walang apoy. Mas mabango yung usok.
6: Oo.
7: Pero lately sa mga pag-aaral, may mga lumalabas na rin na mga pag-aaral na medyo hindi natin masasabing completely safe.
6: Mm-hmm.
7: Okay, may mga ano pa rin, other health concern na sinasabi sila. Pero mas maganda iwasan na lang talaga natin. Una, hindi ka pa magagastusan. Mm-hmm. Diba? At saka, lalo na kung hindi nyo naman kailangan. Iba naman kasi ginagamit yan para lang i-substitute yung smoking habit nila before. Pero dun sa mga taong determined talaga na una, mawala na yung hazard sa health nila. Tapos, walang additional expenses kasi mahal din yun eh. Kailangan talaga pag-aralan pong ihinto.
6: Ayun, okay. Much better mga kabin. Makakatipid-tipid pa kayo. Maiiwasan pa yung mga ibang karamdaman na maaaring maidulot nito, ano? So yan sa mga kabayan natin na prone ha sa pagkakaroon ng itong karamdaman, mas mainam po mga kaibigan na maiwasan nyo na po kaagad, ano? Or ma-prevent nyo na kaagad yung pagtama nito sa inyo. Kasi ito naman, Dok, is preventable din naman ito, mga kaibigan. No? Bagaman contagious siya, pero merong mga hakbang na pwede kang gagawin para kahit papaano, ma-prevent mo itong pagkakaroon ng itong uri ng sakit, Dok. Ano?
7: Hmm.
6: So, sa mga kabayan natin, ha, gawin natin kung ano po yung mga kaya natin gawin. Abot ng ating po mga kamay na gawin, mas maganda po, ano, kesa sa hayaan lang natin, baliwalain po natin, mga kaibigan, at lalo higit, wala man lang tayong iinumin, ano, ng mga pampalakas ng resistensya ng ating pong pangangatawan, mahirap na, ano, na sabi nga, magsisi sa bandang huli, ha? Kaya mas maganda, as soon as possible, palakasin ang ating pong pangangatawan, palakasin ang ating pong immune system, lalo lang ngayon panahon na taglamig. Mas prone ang kumbaga mas mabilis makapagparami yung ganito pong mga virus and bacteria, mga kaibigan. So dapat mas doble ingat yung hakbang na atin pong mga gagawin, mga kaibigan, ha. Sa mga kababayan natin na gusto pong mapalakas ang ating pong pangangatawan, huwag kalimutan uminom ng Ultimate Trio ng Yes to Health, mga kaibigan. Ating pong Santong Plus Gold, Santong Vitamin C at ang ating pong Premium D3. Yan pong lahat, mga kaibigan, ay mabibili na sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar.
8: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santong Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santong Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santong Plus Gold. Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Kung vitamin C, tandaan, Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika. Premium D3, ang bago.
11: Ako si Carla, hirap akong pumika. Piling ko laging may tumutusok sa likod ko. Masakit pag nasasagi. I take Premium D3 for 2 weeks na. Grabe, effective.

0: Yes to Health Clinic natin. Ano, yung mga Yes to Health Clinic po natin, open po yan araw-araw except Saturday. Close po tayo every Saturday, mga kaibigan. Mula Linggo hanggang Biyernes. Bukas po tayo alas 9 ng umaga hanggang alas 5. Minsan, Doc, hanggang alas 6. Pagka meron talaga pasyente na ano na dapat i-check up. Lalo na yung mga galing sa medyo malayo-layong lugar. Ano? So, ang ating pong Yes to Health Clinic, mga kaibigan, ay nag-offer po yan ng free check up, free consult at bibigyan po kayo ng mga complete dietary guidelines. Ito mahalaga, Dok, ano? Pag pupunta sila sa clinic natin, yung iba nag-aalangan kasi yung iba nag-iisip, Dok, wala akong pampacheck up, wala akong pera. Dapat hindi po alalahanin yun, mga kaibigan, kasi yung pagpunta nyo lang sa clinic natin, pag-check lang ng inyong mga karamdaman, wala naman kayong babayaran, mga kaibigan. Ang mahalaga dun, malaman po ninyo kung ano po yung mga nag-uumpisa na karamdaman sa inyong pangangatawan. At higit, maisabi po sa inyo ng ating po mga alternative consultant kung ano yung mga hakbang na dapat niyo pong gagawin. Kasi yung pag-iwas lang mismo, Doc, ano, dun sa mga pagkain or mga gawain na yun primarily yung nakakapagdulot ng iyong karamdaman, napakalaking bagay na po yun, mga kaibigan, para sa pag-control ng inyong mga sakit.
1: Oo, kasi yung karamihan naman sa pumupunta sa atin, may mga diagnosis na sila. Ang ina-assess natin doon, ano yung pinaka-importanting unahin, especially pag ang concern yung nutritional. Kasi karamihan po sa mga tao talaga, marami silang kulang na sustansya na nagkakaroon ng konsekwense sa kanilang health. Ang kagandaan ngayon, meron tayong ginagamit na mga machines. Ano? We have two kinds of machine na pwede, alin man doon, pwede nyong gamitin, ARDK at saka yung ating Infinitus or Quantum, na pwedeng gamitin ng kahit na sinong tao, healthy man o hindi healthy, just to check ano yung mga nutritional imbalances sa ating katawan. At ang kagandaan nito, daily ang consultation. Okay? So ako at si Doc June Alcizar ay kami po ay daily ang aming consultation. Kaya pwede po kayong pumasyal araw-araw except Friday. So mula Sunday hanggang Thursday, everyday po ay may consultation po tayo.
0: Okay, ayan ha. So puntahan niyo po, mga kaibigan, ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyong pong lugar para ma-assess holistically ang inyong pong mga karamdaman, mga kababayan. Okay, bago tayong patuloy, pakinggan po muna natin ang ilan sa mga kababayan po natin na natulungan at napasaya sa pagbisita sa ating pong Yes to Health Clinic, ganda rin sa pag-inom ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
2: Pangalan ko si Expedito Dagalindi sa Upper Nawasa, Purok 5, Commonwealth Quezon City. Sa una, hindi ko pa masyadong alam yung saan tungkol dyan sa coffee mix. Pero yung dinig ko sa radio last night, sinubukan ko mag-try ng saan tungkol kung maganda ba. Sinulit-sulit ko yan sa isang araw, tatlong bisis, isang apat, medyo nabawasan din ang hirap ko sa paghinga, medyo maluwag. Tapos sa umaga, hininom akong Santol coffee mix. Pinagpapares ko yan. Medyo lumalakas ang katawan ko pag nakakainom ako. Ang nararamdaman ko, masakit ang katawan ko. Tapos hindi yung maintindihan, parang hirap ako minga. Ito ang malamang sa isip ko, parang paghinom, parang may sumasabit o ano. Kaya nung try ako yan, isang tunggol, medyo nakahinga ako ng medyo maayos ng konti. Ay, nag-upisa ako ng try yan ako, nakarantang pa. Kaya sa coffee mix, nakadagdag sa lakas ng katawan. Kasi pinaparis ko yung isang tunggol sa coffee mix. Kung sino naman na sa kanila sa umaga. Bago mag-isa ako sa umaga, yan ang ininom ko. Bago pumunta sa trabaho. Hindi ko alam, bukol sa laman eh. Misa pag pinipisil ko, masalit. Ngayon, lumit siya ng konti. Dati, medyo makakapas siya na bukol. Sabi ko, baka ito, baka mayarap magkasas ito. Kasi naliginin ko sa radio, sa gesto eh. Nagtry ako, sinubukan ko nga lumilakad ng isang tungkol. Ngayon, malit na. Lumit na siya, parang yung lambot. Maganda na nag-ipon ng beneficyo niya sa isang tungkol kasi nakatulong sa ginawa sa akin sa Santol Coffee Mix. Huwag kayong mag-atabili. Mag-try kayo ng Santol Gold para masubukan nyo. Nakakatulong talaga sa tao yung karamdaman nyo. Expedito Dagalindi, Upper Nawasa, Turok 5, community.

0: Köszönöm szépen.
1: The Secret of Health.
2: Ayan po mga kaibigan, natin pong napakinggan si Sir Expedito, isa sa mga kababayan po natin na bumisita sa ating pong Yes to Health Clinic. Mayroong bukol doc sa Tagiliran, ano?
3: Oo, talagang kung mapanood mo yung video niya, kasi kinuna natin ang video, ano? Eh, yung bukol niya ay talagang lumiit. Oo, at kaya nga tuwang-tuwa siya. Alam mo, hindi naman kalakihan ang sahod ni tatay, ano? Pero sinisikap niya kasi sabi nga niya, Doc, eh alam ko naman pag ako na-confine at nagkasakit, eh baka wala akong bagkunan.
2: Yan nga.
3: So okay na to na pakunti-kunti, eh may benepisyo na mga atin. Kaya tatay, kung nakikinig ka, salamat sa pagbibigay niyo ng inspirasyon sa ating mga kababayan.
2: Kaya ako rin po dyan mga kaibigan, kung kayo po ay nakakaranas ng kaparehas na problema kay Sir Expedito Gagalinde, ay uminom na kagad mga kaibigan, no? Huwag nang magatubili, sabi nga niya, no? Huwag nang magatubili na uminom ng Santo Plus Gold at ng iba natin produkto mga kaibigan na makakatulong para sa pagpapaliit, pagtunong ng mga bukol sa inyo pong pangangatawan. Yung Santo Plus Gold natin mga kaibigan, na meron po yun siya mga medicinal properties na nakakatulong talaga, no? Para paliitin yung mga bukol, yung iba't ibang klase ng bukol sa atin pong pangangatawan mga kaibigan, no? So sa mga kabayan po natin dyan, na ito yung kanila pong iniinday na karamdaman sa ngayon. Nako eh, pagpapa-operahan po natin mga kaibigan, lalo ni ibodok na wala namang sapat na budget. Okay lang yung medyo ano, maluwag-luwag yung bulsa na kakayanin yung operation, ano? Eh how about yung iba na hindi kaya, ano yung gastusan sa ganun pong problema mga kaibigan, no? So ito pong ating mga produkto kahit pa paano nakakatulong sa kanila pong mga problema, at isa na nga po yan si tatay, ano, napatotoo na nawala yung bukol niya sa Tagiliran, Dok, ano? Kung makikita nyo, mapapanood nyo yung video, eh masasaksihan nyo mga kaibigan, ha? Sa mga kabayan natin dyan na mayroong ganitong uri ng karamdaman, nako eh, uminom na kagad mga kaibigan ng ating pong Ultimate Trio, ating pong Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, at ang ating pong Premium D3. Yan po may bibili na sa pinakamalapit na butika dyan sa inyong lugar, ganoon rin sa ating pong mga Yes to Health Clinic nationwide.
1: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
4: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
1: The Secret of Health.
2: Ayan po mga kaibigan, ito po mga Yes to Health Clinic. Puntahan po yan mga kaibigan, bisitahan para bigyan ng kalunasan na inyo pong mga karamdaman na matagal nyo nang iniinda at matagal nyo na pong tinitiis-tiis mga kaibigan. At dyan, mabibili nyo rin ang ating pong mga produkto, especially ang ating pong Premium D3 mga kaibigan, na ito po ay very beneficial para sa mga kababayan natin na mayroon pong pneumonia. Okay, kung yan man ay dulot ng bacteria o virus mga kaibigan, ang Premium D3 ay napakaganda bilang antiviral at meron din siyang antibacterial effects sa ating pampangatuman. Dahil ito po ang tataglay ng monolaurin. Isang klase po yan siya, mga kaibigan, ng chemical derived from lauric acid and glycerin. Ano? Na pwede po natin makuha yung karamihan yan sa ating pong premium D3, mga kaibigan. Ano? At ayon nga sa pag-aaral. Ano? At ito ay based din sa experience, Doc, ano? Noong mga nakaraan na mga experiences natin, ano? Especially nung pananalasa ng COVID, mga kaibigan. Karamihan ng mga kababayan natin na laging nag-iinom o nag-take, mga kaibigan, ng mga produkto na meron pong VCO. Sila yung hindi masyadong tinatamaan ng mga simptomas ng COVID, mga kaibigan. At kung meron mang COVID na tumama sa kanila, hindi ganun kalala yung symptoms na ano, yung halos hindi makahinga, yung iba, Doc, eh talagang nakaratay na lang. Mm-hmm. Ano? Pero yung mga tao, mga kababayan na nakakainom ng mga produkto may VCO, hindi sila ganun ka ano, kalala yung tama po nila, mga kaibigan, ano? Yun po ay dahil sa ang VCO, mga kaibigan, ay yun nga, meron po siyang mapagkukunan na monolaurin, mga kaibigan. Na yan din po, ano, ay pwede natin makuha sa atin pong premium D3, mga kaibigan. Lalo na, sabayan nyo pa ng Santong Plus Gold, na meron po yan siyang garlic. Ito natin, garlic, isa sa napakabisa yan, Doc, ano, na antiviral and antibacterial din, ano? Pwede nga gamitin na ano, sanitizer, yung nabanggit nyo nakaraan, Doc, ano?
3: Oo, noong unang panahon, talagang before the discovery ng mga modern antibiotic, yan talagang ginagamit. Tawag nga dyan, Russian penicillin. Mm-hmm. Kasi nga, noong panahon na magkaroon ng epidemic sa kanila, yan ang ginamit nila as one of the best natural source ng antiviral at antibacterial. Mm-hmm. So ito, maganda talaga dahil meron siya mga sangkap na kilala na nakatutulong lalo na prevention ng mga common infection.
2: Mm-hmm. Ayan ha. Kaya sa mga kababayan po natin, kung gusto po natin makaiwas sa mga viral and bacterial infections sa atin pong pangangatawan, kabilang na dyan yung pneumonia, ay ugaliin po natin araw-araw uminom ng atin pong Ultimate Trio. Yan po yung complete package sa pagpapalakas ng atin pong pangangatawan, mga kaibigan. Now, Doc, walaan po tayong oras. Napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol ka, Doc, na mensahe sa atin po mga kababayan.
3: Ayan. Kung tayo po ay may karamdaman, huwag nating tiisin. Yan. Dahil marami namang solusyon galing po sa natural sangkap, lalo na kung alam po natin kung paano gagamitin itong mga halamang gamot, pagkain at nutrisyon. So kami po ay abangan muli dahil dito kami magbibigay ng mga tips kung paano tayo magiging healthy in a preventive way sa tulong po ng mga natural na mga pagkain at nutrisyon at ng mga produkto ng Yes to Health. Ako po si Dr. Algie Bakla. Hanggang sa muli, God bless everybody.
2: Maraming salamat, Doc, at maraming salamat sa lahat ng mga kababayan po atin, lalo na yung mga avid listeners ng atin pong mga himpilan, XFM Nationwide. Magandang pakinig sa ating lahat, mga kaibigan. Maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik ng atin pong mga produkto. Hanggang sa muli, magkarinigan po tayo dito sa atin pong programang The Secret of Health Nationwide sa ganitong oras, dito rin sa atin pong mga himpilan. Ito po yung lingkod, Sir Michelle Hinas. Pansamantalang magpapaalam, mga aking pundalangin, ang Panginoon nawa ang magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
4: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
0: XFM.
5: RJ, kumusta magklase?
6: Okay kayo.
5: Very good.
6: Kabalo ka, Kap? Ako ra'y naka-answer sa question ni teacher.
5: Liwat yung ganako ba? Unsa day question sa imong teacher?
6: Akwan, Kap, nanguta na siya kung kinsay wa kasabot.
7: Exciting! La la la la la la
0: La la la la la la la la.
7: Ah, tadal sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
8: Tungod ni sa Craft Gold bay.
7: Ha? Sa Craft Gold da bay? Pag-sure da bay? Nga no good.
8: Sukad nga nigamit ko sa Craft Gold, midakwa akong abot sa uma.
7: Unsa din ang Craft Gold bay?
8: Wala pa day ka masayod bay. Ang Craft Gold, daghan na ang migamit nini. Kay unique ayo ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo pagamit. Ang Craft Gold usa ka liquid nga foliar, sticker o hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Craft Gold, na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
7: Maudi na ang Craft Gold bay?
8: O bay.
7: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprihanan. Alto sa kumbay, kay mupalit kong Craft Gold. Aron sad, makasakyanan kong gold. Sa Craft Gold, kinabukasan ay gold. Ang Craft Gold mapalit sa talang suking agri supply. Mag Craft Gold na ta.
9: Kining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang pagtanom sa similya sa kahoy, dinha sa duol, o tungod ba hinoon sa linya sa kuryente. Pahinumdum gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
10: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahon na? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang-special event celebration, pang-medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani-ana, Agusan Lending Corporation.
11: Agusan Lending Corporation.
10: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami nag-a-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan, ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms, ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan, Sabayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O kanapod sila ang mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
12: Mga katropa, exciting!

0: Lain na po din buo eh. Mura magkanang kuwan, mura magkanang naganta o ganang bijuki. Ay, unya siguro bibijaw, no? Magbijuki siguro taon niya kay... Pwede ito magbijuki unya. Wow! magbijuki taon niya. Nanabito, ay, bibijaw yun siguro ang aircon. Oy, kay... It's so hot! Ay, magseryoso na tao. Okay, live na tanoon sa di ay ka. Hi, B! Ayaw ka i-drug, day. O saan magka-day, oy. Mayong gabi po sa to ang tanan. Welcome po sa to ang programa karong gabi una. Ang putahe sa gabi. Oh, welcome! Ang putahe sa gabi po niya makauban hangtod alas 11 karong gabi una. With your Disney princess na grabe ka fresh. Fresh ka ayo inyong Disney princess karon. Oh. Yes, oo, nagpakuan ko, nagpa-treatment ko sa kuang kinabuhi. Ayaw na. Ayaw na. Dapat lahi na tong team song ron sa pila na kay years. For so long, ha? Karon pa? Bitaw ay may gabi po sa mga bibi nato nga namina all over Visayas and Mindanao. Kini ang putahe sa gabi inyo ang makauban sa XFM Network Philippines. Bahalag pagaw basta mo duty. Manigingon din ha ang kanagong tungod sa imuhang eagerness, tungod sa imuhang just because ana man na basta love ni may imuhang work, whatever the reasons are. Mujuti gyud ka. Unless kung di ka kabak, ayaw ba? Unless kung dili ka makabaktas, dili gyud. Pero kay makabaktas pa man ta, mujuti gyud ka. That's how we love our work. Ayaw lang. Ayaw lang. Di ko ganan to. Lahi na lang, B. Pero bitaw, B, ha? Sa mga bibi na ito nga naminaw karon, aside sa XFM Network Philippines nga nag-live sa ito ang programa karon, inyo hausap madungog ang ito ang tingog sa tanang Radyo Amigo Stations sa Davao del Norte, Davao de Oro, and Davao Oriental. Karong gabi una, magbidyo kita? Unya, syempre, yun yung kalimtiyo niya taod-taod ang atuang putaheng egg scrambled egg. pila na yung jackpot price ato? 120,000 pesos! Ala! Charot! 120 pesos B, 120 pesos na po ang atong jackpot price. Kay wala ninyo na tagnaan atong ni aging kagabhion. Karon, nisakat na siya og 5, naghimo na siyang 120 pesos. At ang ininyo niya taod-taod ha, o naanagani sa tuwang screen karon no? Pwede na ninyong silipon bi sa tuwang screen. Pero bago ang tanan, para po sa to ang Sir BB question for tonight. Lala. I knew it. Yeah. Ang atong Sir BB question karong gabi una, gihatod kay nato sa mga produkto sa Yes to Health, particularmente po sa pampaligon sa tuwang immune system. Ilabi na karon nga pangit kay ang panahon. Ang Santon Plus Gold and Santon Vitamin C, dapat bigina inom na siya sabay-sabay. Sabay gina siya nimong inungon ha. Kanang kung naa kay gipamati, mas maayo nga i-3 times a day. What if gipabarog imong anak sa school kay badlungon? Uy, muraga recently mo nakabasa ko ani nga naay issue nga ingon ani B nga naa daw kuno usa ka ginikanan. Uy, nako. Na usa ka ginikanan nga nasuko kuno kay gipabarog sa school ang iyang anak kay badlungon. Kaluoy in taon sa mga teachers. No? Wala na yung right nga mo disiplina sa inyong mga anak. Di man kung may mamunal. Lain po mo eh. Wala may iya sa tinuod lang. Wala gid may right mamunal. Pero ang pagdisiplina sa inyong mga anak just because badlungon, wala man na siya kusi ah. Post-post man ka da yun, te. I-check sa imong anak, tibe. Pero bitaw, o what if lang ha, imuhang anak bitaw nga badlungon kaayo, di ba daw na may balaan nga badlungon sa balay, kay buutan man daw na siya sa balay, kay syempre, nabay ang mumamag na iyang papa dito mo, nang buutan daw kay na sila dito. Pero pag abot sa eskwelahan, syempre, ilagay ng i-show off ang ilahang mga unhidden na mga behavior. Okay, syempre, wala ba iyang mamagpapa nga magbadlong sa iya ha? So what if lang example, tungod sa kabadlungon sa imuhang anak, gipatindog siya sa eskwelahan, oh, for an hour. Char lang over na po ng 1 hour, oh. Grabe po. What if lang gipatindog o gipabarog imong anak sa school kay badlungon? Letter A. Abi na kung masuko. Sa inyo mga tubag karong gabi una, pwede ninyong i-text 0945-443-5869 o balikon ako. Sorry na. Balikon ako ha. 0945-443-5869 o pwede po ka mo nga mag-react sa itong mga official Facebook pages. Live kita karon sa 101.7 XFM Bukidnon. Live wasab kita sa XFM Bukidnon News Entertainment. Ingon man sa XFM 97.9 Davao Katropa Digital. Live po daw kuno kita sa XFM Cebu 88.3 Entertainment. We thank you so much ha. And live usab kita sa XFM Pagadian City, Cotabato City, Ipil Zamboanga, Cebu guy, and sa official Facebook pages sa Radyo Amigo. Atong silipo na to mga tubag karong gabi una ha. O, ingon si katropang John Alu, medyo mo proud. Char. So, dinuod lang, kami manggod sa unang panahon. Elementary yata, mi. Elementary, high school, college. Wala na ako ka-experience sa college. Elementary o high school, kapag ka mga badlungon kay mi, naka-experience good mi anang sit on the air. Diba? Bibidyaw pa herma ko sa text line, Veve. ginapasit on the air, yun mi sa una. Inya ka na mo mga bukton, ginapatungan, yun mi mga libro. Ampot lang po sa inyong panahon karon. Hi kay Monski, anin yon kwerpo. Salamat kay Mons ha sa imong pag-update sa to ang live day kita karon sa XFM Cebu 88.3 Entertainment. Alalalalala. Alo, kindiyon. Sige, sa'yo na lang yan. Oo. Mayroon dyan. Kitkat na lang. Ay! Burito kang kinuha niya eh. Sige lang. Good evening sa putahe sa gabi. Hello po sa mga taga-Bugaon, Lantapan, kay Tatay Ben. May gabi itay. Salamat sa pagpaminaw. Wala mang galit ko nagsumbong nga 2 hours kong gipatindog sa kong accounting one sa una kay wala ko kadala og balance sheet. Allah. College ni? Oh. Wala na ako ka-experience yung nana. Pero elementary ko o high school ko, naka-experience ko ko. Badlungon po ko sa una. Siyempre, ako, prangkahanta mo sa tinuod. Sa unang panahon, kami sa kabataan pa lang na mo, na-experience ko na mo, kanagong sa balay, conservative mangod akong pamilya. I grew up in a very conservative na pamilya gyud na masking kamaking asaba ikasuko sa kong lula. Muna, the only time nga makasaba-saba ko is sa eskwelahan. Pero dili po din klase. Dili ko magsaba-saba pag ting klase. Grabe naman po mo, oy. Magsaba-saba ko kapag ka free time na mo, like recess or lunch break or kanang wala among teacher. Kada saba gid kay me. Nya daw bi, nasakpan man mi nga saba kaayo mi. Nasakpan mi nga saba kay mi ha, nya principal ang nakasakop. Gibadlong na mi adto ka isa ka duha ka tulo mo gibi na minaw kay kani laging mga hilig kay magdagandagan, o di ba? Unya ka nang sungog-sungog. Nga na gibi sa una, isa mo pa nawag biha. Adto na lang mo tawag. Dawato na ko na yung tawag unya. Basta kay nakasit on the air ko nga naay libro ang ako ang bukton, ulaw kayo sa tubangan pagit sa kong crush. Diba? Kalain na lang yun. But anyway, bisa yung mga komento niya taon-taon, ako na siyang basahon sa pagbalik sa tuang programa. Ayaw magkalimot sa mga mag-asawa karon o kani mga kaedad ko naman gini sila. No? Kabalo ko nga isa po din sila karon sa mga naka-experience sa mga o pagdisiplina sa mga teachers sa unang panahon. Pero Siguro. Oh, lahi po ang disiplina ng atong buhaton sa usa ka panimalay kapag kakita po aduna ni mga partner. Kinahanglan atong disiplinahon ato ang kaugalingon nga permintigin kitang loyal, honest, and faithful sa to ang mga partner. And kapag ka po satisfaction ng istoryahan, dili pwede nga imong alang-alangon ang imuhang partner. Kinahanglan nga magsinabdanay, maghinulatay, o kinahanglan nga sabay-sabay. Kung luya na ang tuhod, wala na'y kusog. Ay, nako, simple lang itong sekreto, Ana. Naakitay, Turbo Man Enhancer. Ang atong Turbo Man Enhancer, made from maca and clavo huasca. O, para niya sa mga kababaihan o mga kalalakihan, ha? Sa mga kababaihan, pampadugang sa inyohang gana. Sa mga kalalakihan, pampadugang sa kusog. Maunang para mas ligon o mas malipayo ng inyohang pamilya, ayaw kalimot sa pag-inom sa Turbo Man Enhancer.
1: Turbo User, atong paminawan.
2: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XPM, nipalit na yun ko. Bisan 30, pagkapi na nga kong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchik. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
1: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
3: Well, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
4: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, Ana Preoy.
3: Istorya eh! Laini Pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long-lasting sa loving-loving kay Mrs.
4: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang ni bawaan ko na astig ug pang long-lasting.
3: Unsa? Naka-turbo puti ay ka?
4: Wala o halagid ka, Preoy. Karun pa ka na ay balo? Turbo lang ang malakas.
5: Turbo Food Supplement for Men. Ihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
5: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.

bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
6: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Dong, nagpilain yung gasolina?
2: Uy, tay! Prato na

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigam nga lahi na maning tingog sa makina? Bagko manunta ni gasolina, manawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba na inong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Dool na El Ilion Shell Mobility Station.

balikan na to ang atuang oh char. May balik kita sa itong programa karong gabi o nabi ang putahe sa gabi. Ang atong programa gipaluyuhan o sab sa El Ilion Shell Mobility Station na kubi kapag gasolina pang atong hisgutan. Kapag ka po gasolina sa inyong sakinan, kanang ampingan ang inyong mga makina, ang inyong mga motor, kanang dili good madao to niya maabot gaga sa imuhang destination, tungod kang imuhang gasolina, walay sagol ng mga additives yung makadaot sa imuhang makina. Pagpagasolina po sa El Ilion Shell Mobility Station. Ang El Ilion Shell Mobility Station makita sa tibuo kalibutan bigay na masinasa ka na among gay Shell. Pero kung diri ka sa bukid noon, na kita'y branches, diri sa Maramag, na apo diri sa Valencia, and of course, there is Malaybalay. Duha ka buok ha. Ang isa sa atbang sa Malaybalay City Hall. Ang isa sa atbang sa Polymedic. Kapag ka po ikaw na i-transaction sa El Ilion Shell Mobility Station, ayaw kalimot ipakita ang imuhang mga QR code o kaning Shell Asia app para na kay mga points, equivalent points na magamit nimo in the near future, magpagasolina, or di kaya mag-grocery sa Shell Select, or di kaya mag-ano ka, magpa-change oil. No? Again, para po sa mga dekalidad o pang-international na brand sa gasolina, El Ilion Shell Mobility Station. What if B, tulos akong ilong, oy. Wala man ta ko'y ilong. Char. Wala ko'y ilong, katulog akong ilong. Saan ni kwarta? Sa mukha, oy. Ni katulog akong ilong, kwarta or chismis? Ala, oy. Delikado ni. Bitaw. What if ba daw, B, what if ipabarog ang imong anak sa school kay badlungon? Kita mga ginikanan manggod. Char kita. Ang mga ginikanan manggod, normal lang gid sa mga ginikanan nga ilahag yung ampingan ng ilang mga anak, ilahag yun ng kanang protektahan ng ilahang mga anak. Sometimes, gamay nga medyo, kanang gamay nga problema sa school, mag-react gid na sila without knowing the story first. Diba? Daw bikaroon, o, na yung mga panahon, siyempre, kinahanglan man gid nga disiplinaon gid sa maestra ang mga anak, usahay ang mga ginikan na nag-over, kanang over-exaggeration ba? Grabe na gid pod kaayo. Dapat nga, inyuha sa adyong atuo ng maestra, paminawon sa ninyo ang iyahang side. Kung unsa gid nagahitabo, kaya, kisabog yung maestra nga manghilabot sa inyong anak, uy. Gusto lang din po sa mga maestra bitaw nga kanan yung mga anak, o, dili po magpabadlong kay daghan po ba ginahuna-huna ang mga maestra ay paperworks pa, lesson pa nila, mag-atiman pa sa mga bata because teachers are actually second parents sa inyong mga anak. No? Nga ikaw din, ikalita kang ka ng react. Tay kita diha. Wala manggali ko mong sumbong nga bisag gidala og gadala og bass drum kay member man ko sa drum and lyre sa elementary gipasit on the air me plus bunal pa jud og tulo ka batons pa ah. No? lahi magud ang disiplina sa unang panahon kay sa unang panahon pagka badlungon ng anak di man makialam ang mga ginikanan karon ambot lang pud karon oy. Dili po betanan ha, naapoy mga ginikanan nga kanang uyon, yun nga disiplinaon sa maestra ang ilang mga anak. Pero nagay uban nga, suy, naingnan lang gani o kanang, di ka maglingkot?

At ko sa kung ba na nga si Luloy Pacomios. Thank you! Ay, may gabi, Eloy. Ingunin mong asawa, Loy. May gabi din ha sa inyo. Salamat sa inyong pagpaminaw, sa inyong pagsuporta sa ito ang programa. Dobby ha, ato ang number again is 0945-443-5869. At ang ininyo niya, tautood ang ato ang Putahe Confession ha. Live kinishabi, so pwede kang manawag sa kuha. Again, sa ito ang bagong number, basing magtawag mo sa daan nga number, wala na ito, di na ito siya makontakt. Sa bagong number, ha? Ah, pero unya na magtawag, kasi sa'yo pa kaayo, eh. Unya na lang. Oh, tagaanta mag-chance niya ang makatawag sa ko. Once again, 0945-443-5869. Atong silipon, ha? Alagi, silipon na nako ni B, kay basig kabalo ko nga naam mo din na sa live karon. Para sa tuang putahe scrambled egg! Welcome once again sa to ang padula karong gabi una for the jackpot prize of 120,000 pesos. Uy, how I wish ha, 120,000 giyod. No? Ang ato ang jackpot prize for tonight B is 120 pesos lang. Kapag ka, dili ninyo matagnaan B ang ato ang pa-scrambled eggs for tonight, automatic tomorrow mahimo na siyang 125 pesos. Makita ninyo sa to ang mga live karong gabi una sa to ang Facebook Live ang mga gipang scrambled egg nga letters. Sili pa lang B, basta ikaw ang makatagna sa to ang jackpot round for tonight. O para po sa mga naminaw karon sa ilang tagsa-tagsa ka mga panimalay using your radio or your radio app, pwede gihapon mo nga makatagna sa to ang pa-egg scrambled eggs for tonight. Ang lumian kay nga putahi. Pwede na mo nga mo tagna. O, tagnay lang ninyo kung unsa kay. Actually, kung tanawan gin ninyo siya, malilibog talaga ang mga utak nyo sa dami ng mga letra. Ang ginawa kasi ni Jonalo, marami siyang mga letters dyan. Ginagdagan niya. Gimingaw ko ni Double B. Ah, mangka Double B. I miss you, nag-uwid. Mas maayo pagani nakaruan kay ipabarogra, pero ako sa una birahon ang buhok dapit sa kong dalungan, labayo nag eraser, ipa squat in the air. Oh, swerte kayo mga estudyante karon. Napa sa una ha. Musulod ka sa eskwelahan sa una, ang imuhang buhok kani kay kanang taas kayo labi na sa mga lalaki. Matik dito dayon sa dito sa gate pahak na ditso. Oh. Kaya dili mo react ang mga ginikanan sa una kay giingnan naman dahil nga oh kanang kanyang mga anak pag dili kani mo magkuan, pag dili magpagupit, pag abot sa gate anak pampahakan kag na ditso. Labi sa una mga babae bitaw. No. Ako makulaw na lang gid ko sa una bitaw ay nga kanagong kuan kanang tubangan sa imong crush nga gipasquat on the air ka. Request ko music ka tong nahugno na play naman ta siya kagaina. Oo, na-play na to siya kagaina, baby. Sorry kayo. Ah, oh, nasipyat ang numero. Maski ako bitaw, texter 035, nalalabog din ako sa iyo. May gani kay imong gibawi. Yes, 88.3 Cebu City po kita live karong gabi una. Sige na ha, tagnain ninyo. O basin ka mo makatagnaaning na asa to ang screen karong gabi una. Nga to ang egg, scrambled egg. Lamian nga po tayo for tonight. Hatod usab ka na to sa Santon Plus Herbal Soap. Nako be, kapag ka po nanimaho o kilikili ang imuhang baby loves, di ha, nako, dili pwede be nga wala kay buhaton ha. Dapat nga imuhan na siyang solusyonan kay turn off po ba na siyang manimaho o kilikili ang veve. Kinahanglan jud na imuhang, o si tawag ana oy, kanang imuhang paliguon og tarong, unya, kanang manglugod. Tapos sabon og Santon Plus Herbal Soap. Una akin siya yung mangosteen ha, na ay antibacterial effect. Makatabag yun kina siya nga! Nga masolusyonan ang mga baho-baho sa kalawasan. Kami sa una uuwi ng may tape sa bibig. Ah, grabe naman yan, me. Talaga, gwapo man di ay kabibi, taas kag nose. Uy! Dili manggod. Gamay man kong nose. Katul lang akong nose. Wala, dyan ko naingon na taas akong nose. Ay. Pila ka letra. Ihapon ako. Hala, sorry kay B. Sige, ako nang ikuan.
Pila ka letters.

Bigay akong tagnaon kay wala ko'y data para makita. Sige, sige. Ah, nice idea. Sige, akong ihapon ha pila ni ka letters. Magdaghan-daghan. Mangod ka ayun ni good. Waps, comment ko. Yes, tinuod. Last is kadto sa ROTC. Pahakan, basta dili masunod sa standard haircut. Tinuod, Jude. Uy, tinuod. Good na siya, ay. Nya, dili man mo reacted ang mga ginikanan good sa unang panahon. Diba? O, labi na sabi to sa ROTC. Kinahanglan, Jude, na ang inyuhang gupit is maog itong katunggi. Katugong standard good nga gupit nga gina-require sa inyuhang instructor. Tapos di ka mo sunod. Ay! Pila ka kuan man to, pila ka push-ups. Texter 035. I think more than that, no? Mga napulo, 20 ka push-ups. Hindi ko kaya yun. Hindi ako pumasok ng ROTC. Nagkuan lang ko, nag-medic. Kay, kanagong, nag-medic lang ko, pero nagpasupasang mga gihapon mo niya. Asa ka, ang medic, gitabang. Ang medic, gitabang, kay nakuyapan, kay giinitan. No, kalisod na lang yun. Oy, pwede mo nga mag-react sa to ang live karong gabi una, ha? Si John Carl Mangarin Behil. Behil. Mauna itong bagong technician sa Davao. Temporaryo daw nga dili madungog ang XFM 89.1 Davao kay naay daot sa ere. Hindi ko sure if maubon itong bagong technician ba nato na sa kuan, Davao, ha? I-update daw ko ninyo din, ha, Abby, mga naakaroon sa Davao City. O, si Irene Serino, hello po sa mga taga-Pagadian City. Thank you! Ay, may gabi isin yung talaga, nakasalamat kasi nyo ang pagsilip sa Facebook Live. Bitobi ka ng murag, so, okay. Bimurag na sobra, dyan ko gamay. Sa luwa, dyan ko, baby, ha? Na sobra, dyan kami akong oras. Sa pagbalik sa ito ang programa, o niya tawad nga ito ang Live Putahe Confession. Pwede mo manawag sa 0945-443-5869. Ang atong programa, gipaluyuhan usab sa Turbo Men Enhancer. Naku, B, kapag ka po, pampaligon sa relasyon, pampadungag sa kusog, ayaw kalimot sa paggamit sa pag-inom sa Turbo Men Enhancer.

0: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yesco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
1: Zanton Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
2: Ako si GR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Zanton Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, tistingi bla.
1: Zanton Plus Coffee Mix, sa kalami sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Zanton Plus Coffee Mix, kape na gamot pa. Mabalik sa mga butika sa inyong lugar.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
3: Kudi ay si Alvin, biker nga si Giga Subawan. Isip ko sa ka-cyclist, permigid kong natumar o Premium D3. Aron lagsik firmi ang ako mga tiil o dili basta-basta mabigay pag naana sa race. Maayos sab ang Premium D3 kaya namatikdan ako nga di na ko ginasipun o wala na ko ginasubawan.
0: It's Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Sa mga butika.
4: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-kick-it ang hotel.
5: Dili na lagi.
4: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
5: Sa muka, oy.
4: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw kong inangawa ka, gimingaw na ako.
5: I'm tired. Stress.
4: Dong.
5: Unsa man gyud?
4: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Di awa, imnani, aron ganado ka. Sige na.
5: Turbo?

0: Herbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Hala, hapit akong duty. Pero saan man ni, wala ko ikagasto.
3: Ay, Mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
2: Nga naman, unsay na adid to.
3: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
2: Ha? Tinuot? Wala gyot?
3: Oo, naapagin sila ipa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
2: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
3: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hapmuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
4: Ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas, wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makita og kasaligan nga gasolinahan?
5: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
4: Uy bay, nganong diri man ka magpagas pirmi?
5: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto ug sulit pa ang imong road trip.
4: Sige daw, pa full tank pod ko og Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog, o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
6: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhin na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
7: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Duol na El Elyon Shell Mobility Station. Oras, alas 10 sa gabi.
8: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
9: Mga katropa, exciting dito!

0: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, oh, pero giganahan.
0: Andam na ba mo o sa kagabi, gapuno sa kahubog?
2: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ikaw pa rin.
0: Kalibog.
3: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
0: O kamalanding istorya.
4: Ganda ng pagka-pink.
5: I like pink too.
4: Pwede nga masin?
5: Pwede.
4: Uy, wag mo lang didiinan.
0: Ani-ana ang pinakainit ng programa sa radyo na makapadugo sa imong mga uto o sa ubang parte sa imong lawas. Puntahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay Kahibawmi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Puntahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Puntahe Confession. Puntahe.

0: Welcome sa to ang live putahe confession. Oh. Naulian na daw gamay iyang tingon. Bitaw. Welcome po sa to ang live putahe confession garang gobyuna bi. Dili gihapon sa XFM Network Philippines. Ang atong official hotline number na pwede nimong tawagan is 0945-443-5869. Kini ato ang programa gipaluyuhan sa Mommy's Child Maternity Clinic. Nako bi, kapag ka po ikaw mga nakay, unya magpa-prenatal check-up as wala kay budget, libre po ang mga anak og magpa-check-up sa Mommy's Child Maternity Clinic. Ana amay mutang sa may barangay size, corner Moreno Street. Kilid lamang po sa Das Marketing and Arby's Bake Shop. Or at mang sa Terminal Pakanayan diri sa Malaybalay City, Bukidnon. For more details, para po sa mga free o oh, free nga pagpa-check-up, free nga pagpaganak, unya ikaw pa'y mga anak, ikaw pa'y tagaan o kwarta, di ba? Cashback. Mga anak ka na, may pa-cashback ka pa. Pwede niyo silang i-message silang official Facebook page, Mommy's Child Maternity Clinic. Abre na po ang ito ang linya karong gabi una. But before that, ako sanay pambasahan kaya wasig mga luod. No? Maluod ni sila. May gabi ini mo din ha, Abibi. Unsay, ruling-ruling ba? Uy! Wala mo, uy, ruling-ruling. Good, uy. Hi, Cindy. Good evening. Si Double D, Nidris Alegria Compostela. Naminaw ko ni mo ron. Kumusta naman ka? Ako ni Agila Aynas Pag-Inosara. Bakit naman nag-iisa man ang bebe? Di man gani mo react mga parents sa una nga ibangga pa sa teacher ang ulo sa estudyante pag dili makabasa or pa-answer? Hala! Abita sa unang panahon, gid pud noon to. Push-ups or squat ra sa jud? Push-ups, grabe po itong push-ups. Hindi po ko kakaya, gid pud noon ad to. Kana maghilak, gid ko sa una ipapush-up ko ni ma'am. Love you. Hello, mga gabi eh! Mayang gabi po. Hello, maayong gabi. Ayun ang paminaw sa radyo, sir. Kay late kay na diha. Sige. Sa mga manawag sa tuwa karong gabi una ha, mohangyo ko sa inyo ha. Ayaw mo paminaw sa radyo kay grabe gid na kalangay din naa karon. Kung ganahan mo nga mo tawag, paminaw lang mo sa cellphone kay madungog man ninyo gihapon akong tingog, no? Bahalag pagaw. Sige lang. Hindi. Basta kay importante magkasinabot ang gihapon ta. Anong nga nagarong grammar lagi ko karon nagkasinabtan nay nagkasinabot. O, tawag na ha. Dili namang luod. Tas pag magtawag, hinay lang ang radyo. 0945-443-5869. Hello po, Kang Nald Berdin Donasco, all the way from San Franz, Agusan. Thank you! Ay, may gabi din ha, Nald. Salamat po sa imong pagsilip sa Facebook Live. Yeah, daw, Binald. Kumusta man ka din ha, Nald? Hello, may gabi. Hello po, may gabi. Texter 811 caller. Hello, may gabi, sir. May gabi, ma'am. Ala, uy. Sige na, mag-miss call ba? May gabi, baby. Pwede mga yung ka-text ka ng girl 30 to 25. Ay, pagbaba. Hello, may gabi. Uy. Tubag daw ko no, sir. Ay, ginausik-usikan. Yung akong oras. Ay, ako na lang yung miss mo mag-cancel sa imong tawag, sir, ha? Okay, sayang kay akong effort. Uy, ginatubag ti ka niya, di ka mo tubag sa kuha. Di ba sayang kay tong oras? Sige na, tag-hello-hello din niya. Niya. Ang uban, di ka sulod niya. Ikaw, kasulod ka eh. Di po ka... Hay nako. Hay nako talaga. Sige na, basing ganahan mo nga mag-confess din ha, aha. 0945-443-5869. Nindutron B, samtang nagapamino ka sa to ang programa, pwede po kang, you know, magtimpla og kape. Ang ito ang Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Kini siya ang kape B, strongly recommended na mo na siya sa mga nagatrabaho pang gabi. Kaya mga VA kaya na, okay, nindot kaya na siya ang kape B, promise. Kaya nandili siya kabatiun ani og duka sa panahon nga need, hindi mo nga alive ka. Tapos pag panahon na matulog na ka, dili ka magka-insomnia, dire-diretso ka na makatulog, plus healthy pa gid siya ang kape, kay matambalan ang imuhang mga balatian. And the best thing for this, naa siya glutathione and collagen. Mayang gabi eh.
1: Hello? Hello, mayang gabi.
0: Hello, mayang gabi eh po. Kinsa ni?
1: Si Junix, baby.
0: Taga-asa ikaw, Junix?
1: Hello?
0: Oh, taga-asa ka, Junix?
1: Danao City, Cebu.
0: Ay, mayang gabi, dinaasay mo. Unsa man ako ikaalagad sa imo arong gabi una, bi?
1: Pwede mo, great.
0: Ay, oo. Go ahead, bi. Great. Pwede ba daw mo greet pero yung gipalong. Hi, Orias!
2: Thank you!
0: Salamat kayo, B. Kung makasala manggani ang estudyante, B, kay ipatawag manggani dahil ng ginikanan, pero makasala ang maestra, diligid ipatawag ang ginikanan. dapat pantay-pantay po bitaw, no? O ipatawag ang ginikanan kung makasala ang estudyante, ipatawag po ang ginikanan kung makasala ang maestra. Pero bitaw, to be honest with you, kaming mga giklaim. Kaming mga maestra, we're really doing our best na ma-extend ang among kabalo mo kung istoryahan ang pasensyahan lang kanda kung tinuod nga makadato ning kana magpataas og pasensya, ako na siguro ang pinakadato karon. Na. So ti antika, dili kay lalim, di intawon lalim ang mag-extend sa mo ang pasensya para lang yod na dili gid mi makabuhat sa mga bagay nga dili dapat buhaton, kabalo pa lang gid mo ana. No? As much as possible, ginapaning kamutan gyud namo being mahatag namo to the best of our best ang kanang inyong gina-expect nga mahatag namo sa inyong mga anak. At sa example sa mga lessons, ginapaning kamutan gyud namo nga muuli inyo mga anak na agi ma-learn from us. Mogid na ang pinaka number one nga among paningkamutan, pero ang pagbadlong gyud sa mga ginikanan bi importante pud na siya. Dili lang pud pwede nga kami lang pud ang mabadlong, maestra day kaday. Dili oy. kaning tabangi na lang pud siguro mi ninyo mga ginikanan. Oy nga badlungon pud inyo mga anak kay maikog pud baya pud mi ay sa tinuod lang dili mi gusto nga kanagong lahi manggod ang disiplina namo sa inyo ha. Kamo manggod kito the highest level kami kay naagin mi ka nang kontrolon gid mo mong kaugalingon. No? Dili mi pwede mga sabak sa inyong mga anak kay mahadlok mi nga basing mas stress, di ba? Dili po mi pwede mabuna sa inyong mga anak. Unsa may right na mo in town, oy? Dili ginamo na siya ginabuhat. Pero sa unang panahon, ang akong teacher, gibunalan dyan ko yung stick na kawayan. Sa unang panahon. Pero B, wala gid ko nagtanom og kasuko sa kuang teacher because I learned from that. No? Naka-learn jud ko ato mga panahon nga dapat dili gid ay ko magkiat kay I'm here na ako li sa school para makatun dili kay magkiat. Wala jud ko nasakit adto pero naulawan lang gid ko. Ikaw daw atong idara na jud ko'y crush nga gibunalan ko ni ma'am. Siyempre, sakit oy. Mas sakit ang ulaw kaysa sakit nga kanang tungod sa stick. Hello, baby.
3: Hello, baby. Maayong gabi. Kumusta na ba ka?
0: Uy, Jaime! Musta naman ka, Jaime?
3: Naging lugay-lugay ng katawag kay nausap mo dahil mong number, si kong dial.
0: Jaime, pasayluagid mi, Jaime. Kaya ako po, natingala mi ito, Jaime. 1 week po ito ba? Natingala mi ito, Jaime. Kaya wala dyan mi kadawat og tawag. Wala mi kadawat og text niya. Kadugayan ni Anan ako nga mura. Naging mali ang iyong text na deactivate. Andi, Jaime, kaya wala mo load eh. Sorry, Haim.
3: Okay, Roy. Salamat gani. Kay nakuha din ako yung number. Taod-taod.
0: Oh, at least ano? Na nakuha na ni Muhaim, no?
3: Yan eh, matik da yun. Nakatubag da yun ka kay dili man busy.
0: Gani. Haim, ikaw ba, Haim? Papangutan, unti ka, Haim. Unsa ba yung experience ni mo sa una sa pagdisiplina sa imong maestra sa imo?
3: Ay, lisod ng maestra, baby. Uy, daghan ko gibantayan kay sa ginikanan. Parang anak ginikanan, 5. Samantala ang sa isa karo, mga 6.
0: Sa isinta.
3: Basta ang pagkakan kay ang ang maestra baya perminti makita sa mga bata niya samantala ang ginikanan labi ira. Pon ang maestra intero adlaw.
0: Daw bi ikaw atong unang panahon giunsa man kapagdisiplina sa imong ma'am or sir?
3: Lahi sa una bibi kaysa karon kaysa una ani laging natay pagkabugoy-bugoy.
0: Bugoy gid ay haim.
3: Ang akong ideya bibi kay kusog man manlusi imong maestra sa o maestro sa among dalunggan.
0: Unsa imong lusi?
3: Ang bang dalunggan makasala ang estudyante lubagon ang dalunggan.
0: Lahi mong kundang manglusi sa uban?
3: Kung ideya bibi kay ako ang dalunggan kanang suan ako o kanang pamada kay aron danglog ini.
0: Pamada katong hurag lana?
3: Kaya, sabay sa buhok ba nga, ako sinapay. Iyon po, ang dalunggan o kanang pahid o pamada para madandog, inig, kuhaan sa maestra o maestro, dili kayo sakit.
0: Nindot. Onya.
3: Onya, kung ang uban pong maestra o maestro, lahi po ng ilang tirada kay, ilig po ang kuhaan kanang usion.
0: Kilid sa hawak.
3: Kung akong ideya ng kapil, ako ang kilid kay para iniglusi siya maestra. Yun siya nga panit yung kapil niya ito.
0: Mapansin ang punan sa maestra nga papil yung gikusi.
3: Panit na ito, pero papil na ito ang nakusi. Kay murag iipit ba sa among soup pan?
0: Kanang pamada, biba mo? O ba na siya ang murag hair gel ninyo sa unang panahon? Tama?
3: Kanang pamada sa una, kanang santan, kanang o ang ganang humot po kayo, bibi. Nang pilit yung buhok. Labaw pa sa gel.
0: Labaw pa sa gel. Kasi natural na ginbud noon to.
3: Ya, murag itilaan ang baksan ng inyong buhok.
0: Itilaan sa baksan. Samo ka sa baksan, oy.
3: Murag itilaan baka, di ay.
0: Oh, baka noon, baka.
3: Mamay kaagi na mo sa estudyante pa mi sa unang panahon kaya pamay kaning kanato sa inyo naroon nga edad na to pamanta kaapasan ng kanang balao di pangilinan.
0: Ay sige, ay nag-imension di ha. lagino.
3: Inbot, klaro naman, sila naguna ka to, igod niya balaod.
0: Mao lagi. Dobby, sa karon lahi naman karon haim sa unang panahon, wawagin tayo, inguna na haim, uy, malipayan mo na ito ang kinabuhi sa unang, maskin pag ginapa sit on the air ta.
3: Bunog kahit sa una, kahit karon lahi na karon kay pinangga na dyan kayo mga bata ron, gani, ang maestra, o sit-sitan na gani ang bata, dahil yung nagkuhan ng mga bata, pupukaw na kang maestra, mo na nga, dili lalim ang kuhan kinabuhi sa maestra kay sa ginikanan.
0: Maudjud.
3: Kaya ang kanan, igura mo badlong sa bata, muingon po ng bata. Ang sabay ay mong nakatunan sa eskwilahan, muna gitudlo sa iyong maestra, yung anak kasagaran ng mga ginikanan nga, spoiled kayo ilang anak.
0: Kayo. Dobby Haim, Haim, salamat kaya sa imong pag-share sa imong kaagi sa unang panahon, Haim, ha?
3: Kaya salamat to kay Bibi nga, natatawag na ko, na makapalood na ko halos inyo, huwag na'y kwarta niya, makatawag na.
0: Malipay, Jugo, Haim. Basta manawag ka sa kuang, Haim, ay. Salamat, Jugo, kayo, Haim.
3: Salamat kayo, Bibi.
0: Ang Pingbi. I miss you, too. And see you, puhon, Haim. Ayun lang sa aron kayo. Busy ko, Haim. Di ko kalib.
3: Wamang kong istorya, Bibi. Important lang.
0: Na! Kani si Jaime, o pasay luwag yun si Jaime kay kuan ni siya ka na ang iyang signal mong good sometimes kay kakawala-wala kay naamugod ni siya sa tungang bahin sa Santo Tomas. O. Dako kayog na learn, Bibi, oy magsayo na good sa buntag mo adto sa eskwelahan, una pa sa maestra dayon, hinlo na dayon. Kay malipay makita sa among teacher nga dako ngisi nga hinlo na bisan pag terror ka ayo, correct! Huwag na ang among teacher, pero gwapa kayong malipayon siya sa tinuod lang bito, no? Sa una, bitaw, we're a very responsible students, Jud, kay pag abot ka lang ang among klasik, ay lasyete man, Jud, na, 5:30, 5:05, nang mata na miya nag-5, naglungag na mi. Mamaktas, good misaw na sa eskwilahan, kaya may motor sa unang panahon. Kung na kay motor sa una, dato, kay ka, uy. Oh! Nya na sa una ang among atang-atangan sa una nga makasakay mi kay kanagong kanang kabaw o kanang naikangga. Oh, magdali-dali mi anak ato sa eskwelahan kay makapang manghinlo cleaners baya mi. Magdali-dali mi anak panghinlo sa eskwelahan malipay kay pag-abot sa among teacher kay happy kayo siya kay nang hinlo kay among classroom. Nya sa una kay magamit pa mi og kanang bunot ba na? Bunot kanang lampaso ba? Unya ang ginagamit mo sa napampasinaw sa ulap may pluruwak sa unang panahon. Wala pa man na. Ang ginagamit mo sa napampasinaw sa mong room, sapal sa lubi. Diba? Tingala may dagang kay glamok. Alam niya, balikan sa anak unang panahon, no? O nga, ang among kalingawan in taon kay kanalang mga santan, kanalang mga kuan sa santan, bulak, among isumpay-sumpay para na ami kwintas. Karon kay wala naman. Tubag na to ni, ha? Tubago na to ni. Hello, may gabi eh.
2: Hello, may gabi.
0: May gabi eh po. Kinsa ni? Good evening po. Kinsa ni?
2: Kinar.
0: Taga sa po ikaw?
2: Taga Bohol.
0: Ay, may gabi eh, baby. May first time tika na dungog ba?
2: First time yun. What?
0: First time. Salamat kasi mong pagtawag. Ha? Welcome sa XFM, ha? Magdama, B. Ang saman akong ikadalit sa imo harong gabi una, B?
2: May gabi sa tanan. Nanginaw. Kaya sa... Ako bigyan ng station. Mm-mm. Ini sa ano sa Kidman. Mm-mm. At sa una, bigyan ng grade 1 ako kay kana among teacher sa una kay pag namit ang kana mga lecture sa una kay mag-ibog ito taon niya. Kanang may Roman to, may Roman. Kanang may katubag na Roman. Lain nga section kay kining kan makayo ka na sa baan.
0: Oo.
2: Kaniya ko ang ipamunalan sila kanabitang sunglot sa baan sa abuhan kanang pot-pot.
0: Tawag ay, anak ka lang sa lubi ba na? Kanang murag o si tawag anak uy?
2: Kanang kuhan tinigan ng bituka, bitawag ko.
0: Oo, bituka. Kaingon ana oi ba pa alam na to la maninoan Tinood gito yung giingon ay, oh, sa una po bitaw, may ingon bitaw mong teacher po na kanang bunalan gali mi, may ingon na siya nga, kabalo mo mo, this is a sign of love. At tinood lang there, kaya mo mga teacher sa unang panahon. teacher, di ikagwapa. Hoy! Yes po. Isa po ko sa dilikbang ko, pwede mo terror. Uy, umpoy angay. Uy, angay. Kanang pagkahapon dayon, maglumba dayon, og dala og galon mo ato sa tabay, magkabo para ibisbis sa bulak. Hoy, tinuod yun! Hoy, tinuod yun ni siya. Ay, tinuod yun. Maglumba anay, ganyan niya. Ang dalawang ganina mo nga, ito na ba, ano, nakarelate na. Ang dalawang ganina mo nga kanang galon, kikatubang puti. Ang puti nga galon, maglumba anay, may nagsalo niya. Ang among source of water sa una, kay kuan pa katong bumba good. Kabuang pataguang kanang... Siya tag-push. Unya ka nang imo siyang pakatihan og tubig kay di mo. No? Or di kaya mga tubo tag-balon. No? Sa balon. Sa balon ni Nay Maturangod. Remember pa jud ko. Naminaw na lang sa live samtang naghigda-higda kay walay lingaw tas mingaw na kog paminaw sa imong live. O dugay-dugay na wala na sad ka nagparamdam si Desmarinia sa imong live. Uy, may gabi, bebe. Thank you sa imong pagparamdam, bebe. Wala ko nag-commercial break, ay. Papasaylo pa ko ni mabibijaw. Padayon na lang ako ni sa unahan, ako rin tanggalon ha. Kay natatawa talaga ako, hindi na ako nag-ano, hindi ko na rin ini-introduce yung programa ko talaga. Wala na, na-excited na ako.
4: Exciting!
0: Sorry na. 0945-443-5869. May gabi kang John G. Rebolido.
5: Thank you!
0: Salamat, baby, sa iyong pagpamina. O sa mga taxi drivers na naminaw karon ha. Hopefully nga, mag-sprinkle ko sa inyo ha, og daghang pasahero. I hope na daghang magpasahero karong gabi on, labi na ting ulan. Oo. Daghang nung tawag pasahero. Unta nga safe ang inyuhang pag-drive sa dalan. Unta nga awake gihapon ha, o sa mga driver, bita din ha, ano, labi nagpanggabi ika nga, sigig kayo diha. Pag-inom gudbi o ganang kape nga Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Nindot ka na siya pampa-alive. Yun na siya labi nagpanggabi imong trabaho. Or kanagong anytime morning ba, afternoon ba, or udto ba, labi na ganang ting siesta, alas dos, ala una, ana. Tingduka, mangina siya bi, inuma na ato ang kape, Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Nindot ka na siya yun. Hindi ka magproblema, ana, kay di ka batihon, ana, og duka. 0945-443-5869, Junar Luma.
5: Thank you!
0: May gabi, bebe. tanaw na ito, B? May kagwapo man si Junar Luma, oy, all the way from Makilala. May gabi, bebe.
5: Thank you!
0: Thank you kayo sa imuhang pagtanaw sa Facebook Live, ha? Mga ngayon, gapong ko pa sa ilo sa inyo, ha? Sa ako ang tingog. Gapaning kamot, gigo nga ma-okay na sa dayon-dayon, ha? Kay... Hindi, gin makaya ba mga badlungon? Gin ako ang mga kuan ba? Hindi, gin maiwasan nga di gito mag mga saba o sahay ba? Nga, atong tingog kay gamay ra gid ba kaayo niya pugson pa gid ni siya og kanang di mo mang lingkod. O, basta kay sinabtanay lang ta ninyo ha. O kung dili mo manawag, sige. Magpaano lang sa ako mag unsa tong itugtog diri? Kanina lang gimingaw na bi ako ani niya o gimingaw na ko aning kanta ha. Dobi sa mga nai love life din na akaron niya. Kamuri na kabalong na amoy love life yung uyab kay wala day siya kabalong kamo pa. Og sa mga baby nato karon nga gipang biyaan, nagayangitag line nang yahang baby. I hope na makayanan nimo. I hope nga mo okay ra gid gihapon ka. I love you, B. Si Jaime. Unsa to? Si Jaime di ay ni kung makasala man ganyang estudyante, anak gani ko, Jaime. May gabi, Jaime. Salamat sa imong pagpaminaw, ha? Naginusara ni siya sa iyang pajag, si Jaime, all the way from Santo Tomas, Davao del Norte. Ay akong besh, diha. May gabi, diha, sa imo, ha, besh, Harold Garcia Ramirez. Dobi, ako siya niyong tagaan, nagkanta niya to, mga bibi nga naminaw karoon. Ilabi na sa mga bibi na to, nga nagpaubaya in towns gugma. Sige lang, ayun na nahilaki, bibi. Salamat, bibi. Guwapo, di ay, bibi. Ay, oo. Si Junar lumagwa po eh. Junar. Oh, si Junar, sure jugo, kay di maginis siya kuan, oh. Kanang sa kagwapo ni Junar, sarog, single pa ni. Nana kay uyab, Junar. Nanay nagpalipay kang Junar, kaswerte wa Junar. Oh, swerte ka ayo ang nagmahal kang Junar, kay gwapo kay si Junar, as in. Gusto ninyo makita sa Facebook, ay nalang. Hindi na ako i-reveal, kaya basi masuko si Junar. Grabe-tabi ha. O yan, taon-taon mo, dawat ko sa inyo mga tawag sa pagbalik po sa toang programang Live Putahe Confession. Pwede gihapon mo nga mag-react sa toang Sir BB question for tonight. O, ayaw lang kalimot, tawagi ko sa 0945-443-5869.

0: Zaton Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Aga, Rock Banana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Comprimix. Kaya ako, taon na, na mandugay na to, na ako'y piang, ha, nabukod ako na. Siguro, marag-bulan na siguro sa kong likod. Matanungog mo ko kay Sirin doon, na testingan daw. I-try na ko, inom ang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, take one, ha. Sa isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. O na, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, marag-ulin. Pero, ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako ulit sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na pandin dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
2: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user, atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakulis sa Barangay Kanaya sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungatan sa dalan, mga abo, pasok sa kumata, magsinig, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata, manapahanap. Giraman ko o kining ato ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyaga, nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni ng Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John sa kataxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, batiyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon kaya kong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Musa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.

0: Oh, di haras kilid-kilid, kanang barato kay dihadong ba?
1: Natay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, halah, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa atuang makina?
1: Dito ka sa Shell, tay, ang ilang gasolina, adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dahil nung? Hala, sukal karon mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahorot o tipid niya biyahe. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: News para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Dool na El Elyon Shell Mobility Station.

0: This portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
1: Exciting!
2: Ay, nako! Bilis-bilis ng oras, bebe. Paspas kayong oras, no? Gahapon kamo pa, karon wala na. Sungugan. Pero bito, bioy, pasensya na jud kaayohan. Napansin lang bito na ako nga wala na mag-detay enough na oras. Kay alas 11 raman di itatamay. But anyway, I'm back! Ay akong padayon sa unahan at usang basahon ang mga mensaheng inyong gipadala sa tuang programa. Ugma biha, basahon nato ang atoang usa ka letter sender nga nagpagawa sa iyang mga hinanakit through putahe confession. Sa mga bibi nato nga naay mga gustong ipampagawa sa mga kasakit, mga kalipay or anything na gusto ninyong ipagawas, pwede ninyong i-message ang atong official Facebook page. I-search lang ang 101.7 XFM Bukidnon. I-care off lang sa kuwa kay para ako agad na siyang basahon. Again, 101.7 XFM Bukidnon. Dayon, wa pa kaingon ang maestra nga mag-behave pag makita ng naong behave na dayon. Lumba dayon o duko-duko. Labaw na inay-question si ma'am kulbaan kay hadlok paan si Ron. Kasuway po day ka, anak, B. Oh no, lahi ragit pagbito sa unang panahon ay. Hello, may gabi, baby. Pakigreet ko happy birthday to Mads Nori Bohol og Juliet Malaga Jose sa Southern Davao, Panabo.
3: Happy birthday!
2: Happy birthday, gikan kang Mama Liling sa Panabo. Mama Liling, thank you so much, ha? And once again, happy birthday po kang Nori Bohol og kang Juliet Malaga Jose.
3: Happy birthday!
2: Sa tanang mga nag-celebrate sila, mga adlaw na tawahan karon, happy birthday po sa inyong tanan.
3: Happy birthday!
2: May you have many more birthdays to come and also unlimited blessings sa inyong tanan. Hi, Ken Godwin Galagala. Wakoy balita adto. Sorry po. Wala pa ikaduha. Junar, wala pa bibi. Wala pa ikaduha.
4: Mapriso ka.
2: Ay nako. Ginoo gid ko nimo ko an Junar. O gusto pa gid kag ikaduha nga uyab ha. Ginoo ko. Mao ni ang bag-ong number ba panahon sa una sa school daghan jud mi garden sa utanon. Ay true lala. Dili gid pwede sa una nga wala gid tay ko an. Wala tay garden. Nakig-away bi ako sa una kay among garden giingnan nga kanang lubnganan. Grade 4 yata ako na principal's office ko eh. Hi Kang Leonard Dalin from Dawis Bohol. Hi guaps, good evening. Kamu ba gina ko yung guapa gamangarad bigid ko anaon ko ha. Ay mo si ingon na guapa ka dili gid ba yung ay tama ragid po niya ito ang kagwapa ha. Ayaw mo si ingon nga guwapa kay mugara ko na mag-overtime ko karon. tama-tama rin ni ato ang kaanyag, biha. Leonard!

0: Darling!
1: Thank you!
0: Thank you so much for bitaw. Grade 4 ko, na principal's office na ko, tungod kay among garden, giingnan nga kuan, giingnan nga daw ko nulubnganan. So, ang nag-ingon, akong gigukod. Akong gilaparo. Na principal's office ko. Nareklamo man niyang mama. Dobi, pagka high school kayo, nanguyab sa sakua. Unyawan ako siya gisugot, gibasted na ko siya. Kaya nga naman, okay, wak man siya kabalong nga. At itong panahon na tumboy di ay ko. Nadidin ako gusto nga panguyaban ko, kaya ang gusto na ko sa una, panguhaan ko niya og damang. Ang gusto man ko niya, kaya pag magkauyab daw, hindi na ko niya tagaan og damang, hindi na ko niya tagaan og lastiko. So, for the sake na ihagapong kong kuhaan og damang, ihagapong kong tagaan og lastiko, wala na ko siya sugta. May gabi eh, Mommy Jacqueline Labis. Late lagi ka karun, me. Si Mami. May gabi eh, Mommy Jack. I hope na you're doing well. Domingo man day, Aaron Mino. So, ay no, naglaag-laag si Mommy karun. O, nagnaasya yung mga transactions kapag Sunday. Sa mga OFW na to, nga nakaroon sa Hong Kong, maayong gabi idea sa inyong tanan. Sa ngalan na lamang po, sa Tibok Press, sa XFM Network Philippines, ako po ay wala ng oras. Bukas na naman. Wala na ko'y oras kay Rumbi. Pasensya na jud kaayo. Mga tulog na ta. Kisayo pa ta ugma. But then tomorrow, same time, alas 9 gihapon hangtod alas 11 kagabhion, inyuhang makauban ng inyuhang Disney Princess Visaya version. Sa tibok XFM station sa Visayas and sa Mindanao. Ako po si Cinderella para sa Putahe sa Gabi.
2: Init baka ayo ang atong gabi kay ako murag di pa gusto mo hunong pero tama na lang usa ta diri ayo kalimot kita kits tapos sa sunod nga episode sa Putahe sa Gabi diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod bisan sa inyong huna-huna lang ayo pag inusara dalha imong partner o pangita og bag-o hangtod sa sunod nga gabi sa programang Putahe.

0: alas 11 sa gabi.
1: Time check brought to you by Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan. Mag Santon Plus Gold Herbal Capsule.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: no car sa XFM.
1: Hi! Ang tuyos na kong tinigom sa abroad, yulot lang tuwig sa Pilipinas. Exciting!
2: Exciting!

0: sur XFM.
1: Bar, alima, pagkuratira mo lang imong asawa nga wala na kay makuha sa imong sweldo kay nahurot na sa online sabong.
2: Exciting!
3: Zafon Plus Gold user, atong paminawon.
4: Ako si Gideon Galawiyot, pag-anapong kuranda ko di Oro. Akong kreatin yung taas, akong ihi. So kung pag-ihi, kung putol, may video nga di matulog.
3: Zafon Plus Gold.
4: Kreatin lang yung natulog na kayo ko sa kong ihi. O kira kayo, garo na pag-kreatin. In 94 na lang itong nakapaminaw sa kong gipang multi-car sa kong mabalatian. Yun ang sulayan na ang loob sa Yesus. Kaya aktibo kayo, natapang na sa inyong panglawas.
3: Plus Gold. Adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zathon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
5: Zathon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag. Inigman ako o ginom sa itong kape, kapakara akong ulcer. Nagingon na ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabulan ang pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Lamigod kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar pero wala man siya epikto. Nagkuna noon kay ko gasto. Testingan ako ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dapay akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ini. Melanin di ay taganap.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mga butika.
3: Turbo user, atong paminawon.
9: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XFM, nipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapi ng akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchicks. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
3: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapit.
2: Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako si Aida Cordero, taga Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
2: Santon Plus Herbal Soap.
5: Yan na, Miggy!
2: Santon Plus Herbal Soap.
11: Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay naminam jud niini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kapi nga makagwapa, tambay.

0: Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sis the Pain.
2: Ako si Ricky and I'm proud Sis the Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gyud lain, makapawala sa sore throat nato. Sis the Pain Regud. Paspas kayo mawala ang pain.
1: Sis the Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mapalit sa mga butika.
4: Senton Plus Coffee Mix.
5: Sali.
6: Usa imong mga natilawan o natry sa produkto sa Yesterwell.
5: Senton Plus. Kali Senton Plus. Okay. Something kulang yun, basta ka na. Basta ka satisfied yun ko kaay. Kailangan yun kaay. Ako kinuminawon yun ko. Mayinam ko sa buntag. Mabuntinom po ko sa hapon. Kami sa kumbana. Mayri ako gibati.
6: Imong pagbawas ni mo. Kumusta?
5: Ay, oh, normal kayo. Every morning yun.
6: Sa una, ito ka pa kanainom Santo Plus Coffee Mix.
5: Ano magbisong kong bawas? Nagduha ka adlaw. Tagdulo.
6: Sinta kong tabang ang Santo Plus Coffee
5: Mix. Okay kayo.
6: Imong pana, kumusta pag-inom
5: Santo? Okay po kayo. So, ginawa ka. Tanana ko mga siningan. Pag-inom aning Santo Coffee Mix. Sinindot ka.

0: Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hoy par, rebagod! Pagkurati na guli mong gagalingon nga. Di ka gwapo?
3: XFM!

0: Ito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Magandang pakikinig sa ating lahat mga kaibigan, malusog na pakikinig sa bawat isa. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating programang The Secret of Health Nationwide. Mga kasama naman yung lingkod, Sir Michelle Hinas, dito sa ating programa. Siyempre, hatin sa atin ito ng Yes Health Incorporated at ng mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto po natin. At ito po ay mabibili na sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar. Siyempre sa programa po natin, mga kasama natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine, at ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
2: Magandang araw, partner, at magandang araw ho sa lahat ng ating mga kababayan sa buong Pilipinas ha, na nakatutok sa daily program natin. Natatalakay sa health and wellness, lalo na yung naturopathy, ano, katuwang natin. Mga produkto ng Yes to Health, na totoo namang marami po talaga ang natutulungan sa ating po mga kababayan. Sana po yung nasa maayos po kayong kalagayan ngayon ha, habang kayo po ay nakikinig, at siyempre mag-take note po kayo para meron po tayong matutunan sa araw pong ito.
1: Na sa mga kababayan natin, pwede kayong makahilo-bilo dito sa atin pong programa sa pamamagitan ng papagkapadala niyo pong mga mensahe, mga questions, inquiries po niyo about your health. Teksyon na po yan sa ating numero, ating pong text line 0969-609-6545. Bisitahan niyo rin po ang ating pong Facebook page. Pwede niyo pong ipollow and like ninyo mga kaibigan. Ang ating pong mga Facebook page, i-search niyo lang po, Yes to Health Inc. At yung isa po nating Facebook page, Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Yan, para updated po kayo lagi mga kaibigan sa ating pong mga announcements, mga pa-promos po natin sa ating pong mga produkto mga kaibigan. At makikita nyo po dyan ano, sa ating pong Facebook page, may mga kababayan po natin na nagpapasalamat, nagpapatotoo sa bisa na nakamtan sa pag-inom ng ating pong mga produkto at gano'n na rin sa pagbisita sa ating pong mga Yes to Health Clinic. Kaya inaanyahan din po namin kayo na puntahan nyo po, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic na malapit sa lugar po ninyo mga kaibigan para makapag-check up po kayo ng libre, ma-assess holistically ang inyo pong mga karamdaman at mabigyan ng lunas yung matagal nyo na pong iniinda na mga sakit mga kaibigan. Yes to Health Clinic, puntahan nyo po mga kaibigan, open po tayo araw-araw mula Linggo hanggang Friday.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway. Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
3: Malakasin ang ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold, may taglay na bioactive compound na alisin, nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Sunzone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatindi, dahil extracted na ang pagkagawa. Sunzone Plus Gold, mambibili sa inyong mga suging butika. Gusto mo ba ng pinakamalupit ng vitamin C? Subukan mo ang Sunzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sunzone Vitamin C, mambibili sa inyong mga suging butika. Premium D3, ang bago.
4: Pag may sakit ka, try mo ang Premium D3. Kasi yan lang din ang pinagkunan ko ng lakas. Bumalik ang lakas ko at normal na ulit ang pakiramdam ko. Dahil yan sa Premium D3.
3: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
0: Secret of Health, Health Info.
2: Okay, balik po tayo mga kaibigan. Health Info naman tayo. Ikaw ba ay nakakaranas ng hirap sa paghinga na may kasabay na ubo at lagnat? O pwedeng ikaw lagi na lang nanghihina? Marahil ay sintomas na po yan ng pneumonia. Ang pneumonia po ay isang malubhang sakit sa ating baga na maaaring makaapekto sa kanino man. Ito po ay pwedeng banayad o simple. Pwede rito maging malubha na pwede maging sanhi ng kamatayan, lalo na po sa mga pasyenteng matatanda, sanggol o yung mga taong immunocompromise. Ibig sabihin, mahina ang kanyang immune system. Ang sakit po na ito ay isang uri ng infeksyon na nagdudulot ng pamamaga sa loob po na ating pong air sacs at mga alveoli sa baga dahil sa ito po ay napupuno ng nana o tubig. At yung mga alveoli na yon o ang air sacs natin sa halip na malagyan ng oxygen o hangin ay napupuno ng tubig kaya nagiging dahilan ng hirap sa paghinga. Ano ang mga sanhi ng pulmonya o pneumonia? Unang-una sa lahat, yung tinatawag na pulmonya dahilan sa ating pong community acquired. Ibig sabihin, nandun ka sa isang lugar na karaniwan may mga taong nagkakaroon ng pulmonary problem at ito ay nakahawa po sa iyo. O, gaya nung panahon ng pandemic na laganap talaga ang mayroong mga infeksyon sa kanilang baga. Pwede rin kung ikaw ay nakakonfine sa isang ospital, doon mo ito nakuha. Ito po yung tinatawag na hospital induced o pneumonia na nasagap mo sa ospital. Kasi alam naman natin na sa ospital ay may mga nakakonfine din na mayroong mga pwedeng nakakahawang sakit na ito ay pwedeng resistant sa antibiotic. Kaya pag ito'y nalanghap mo, pwede itong pagmulan ng isang uri ng infeksyon. Pwede rin na pumupunta ka sa isang pasilidad pangkalusugan, katulad ng mga dialysis center o mga clinics na nagpapacheck up ka at ito po, kagaya ng mga ospital, pwede rin nakalanghap ka o nakasagap ka ng anumang uri ng mikrobyo gaya ng bakterya at virus na nagiging dahilan ng pagkakaroon ng pneumonia. Pwede rin naman na nakalanghap ka no, ng mga mikrobyo na pwedeng nakadamage sa inyong baga at kalaunan ay pinagmumulan ng ganitong uri ng kalagayan. Pwede rin kapag nagkakaroon ka ng matagal na ubo at meron kang matagal na pagkakasakit na nakaratay ka lang, hindi ka makapag-exercise, bedridden ka, pwedeng ikaw ay magkaroon ng secondary infection gaya po ng pneumonia. Okay, so ano mga symptoms na pwede nating makita? Meron dalawang klase ng pneumonia, isang bacterial at isang viral pneumonia. Pero halos nagkakapareho din ang kanilang symptoms. Okay, so pwedeng kapag umuubo ka ay may nilalabas kang medyo berde o dilaw o minsan may halong dugo pa na plema no? At yung lagnat mo sobrang taas na pwedeng para ka nagdidelirio na sa sobrang init ng iyong temperatura, lalo na po ito doon sa mga medyo maiidad na no? Na hindi na nila kaya ang sobrang taas na temperatura ng lagnat. Yung iba naman ay nakakaramdam na parang init na init at sobrang pagpapawis. Yung iba ay walang ganang kumain. O pagkawala din ng lakas o madali silang hapuin o mapagod kahit naman walang masyadong ginagawang mabigat. Pwede rin ang iyong paghinga ay mabilis pero shallow breathing na tinatawag o mababaw na paghinga. Yung iba nagkakaroon ng palpitation, mabilis yung tibok ng puso. Yung iba parang laging hinuhugot ang hininga sa malalim na parang kapos na kapos. Yung iba naman nakakaranas sila ng panghihina na may halong panginginig at yung iba ay merong matinding ubo. Pero tandaan natin na ang pneumonia, minsan kahit wala kang ubo, ay pwede kang magkaroon ng ganito. Okay, viral pneumonia naman ay kadalasan gaya din ng sa bacterial pneumonia. Dito naman ay mayroong mga additional symptom gaya ng sobrang pananakit ng ulo at mas malalang paghingal o pagkahapo. Yung iba ay nakakaranas ng pananakit ng kalamnan na parang tinatrangkaso at sobrang paglala ng inyong mga ubo. Yan po ha, ang pneumonia, isang nakamamatay na kondisyon na kinakailangan po ay dalhin sa ospital. Hindi po pwede ang self-medication dahil kadalasan ang mga may pneumonia ay kailangan ng intensive na pag-aalaga ng isang dalubhasang doktor. Yan po ang ating po kinag-usapan, ang tungkol sa pneumonia.
3: The secret of health.
1: Ayan mga kaibigan, ano? At kahit sino doc, pwede makaranas po ng pneumonia, walang pinipili, mm-hmm, ano, na tama, tao mga kaibigan. Pero sa mga kababayan po natin na umiedad ng 65 years old pataas, mm-hmm, sila po ang mas prone sa pagkakaroon ng itong uri ng sakit. Ganun din sa mga bata na umiedad ng 2 taon pababa.
2: Kaya nga nung panahon ng pandemic, 'di ba, kapag tinamaan ka ng COVID, any kind of variant, kadalasan na ikinamamatay ng mga elderly patient, yung mga matatanda, dahilan sa secondary infection ng pneumonia.
1: Kaya maalala ko nun, Dok, hindi pinapalabas yung mga senior citizen.
2: Kasi nga, highly vulnerable sila.
1: Oh. Ayun. Kaya sa mga kabayan po natin, ha, na maaaring makaranas, ano, or mataas ang tsansa na makaranas ng pneumonia, ay nagbabase din po sa edad natin. Hindi lang po yun, mga kaibigan. Kahit na nasa hustong gulang kayo, yung 10 years old pataas or 40 years old pababa, eh pwede ka pa rin makaranas ng pneumonia kung ang iyong immune system is compromised. Yung masyadong mahina ang atin pong immune system, mga kaibigan. Mm-hmm. Yung mga gawa natin, nakapagpahina ng immune system natin, or wala man lang tayong iniinom, Dok, na kahit anong mga suplemento, kahit vitamin C man lang, wala kang iniinom.
2: Saka yung mga simpleng ubo, partner, yung mga hindi nyo pinapansin ng mga ubo, nakadalasan lumalala ito.
1: Nako,
2: pwede kayong magkaroon talaga ng another infection, itong pneumonia. Kaya nga yung mga pasyente nyo na paralyzed, na stroke, mga bedridden, kailangan bantayan nyo sila kasi yung mga yan ay masyadong prone sa development ng pneumonia. Kasi sila yung mga taong nakahiga lang, walang exercise, yung baga nila hindi masyadong nag-workout na gaya ng mga active na nakakapag-exercise. Kaya kadalasan tinatamaan talaga sila ng ganitong uri ng kondisyon. Kaya kailangan talaga mas palakasin nyo yung kanilang depensa para magastos ito, partner, pag nagka-pneumonia ka. Hindi ka pwedeng hindi i-co-confine eh. And you will undergo yung tinatawag na intensive medication like antibiotic treatment kasi yun lang talaga yung tanging gamot na pwedeng gamitin mo kung ikaw ay tinamaan na talaga ng pneumonia.
1: Ayun. Kabilang pa po, mga kaibigan, sa mga tao na mataas ang tsansa na magkaroon ng pneumonia, eh itong mga tao, Dok, na chain smokers, kung tawagin.
2: Iyon. Kasi ano sila, may tinatawag na kondisyon na very prone. Kasi yung lungs nila mas mahina.
1: Mm-hmm.
2: Yung mga lining ng baga nila, punong-puno na ng mga nikotina, ng mga chemicals, na minsan ay nakakasira na sa normal na depensa ng ating immune system. Kaya mas madali talaga silang tamaan ng ganitong uri ng pneumonia.
1: Mm-hmm. Ang tanong, Dok, okay lang daw ba mag ano na lang e-cigarette kaysa yung sa gumamit ng sigarilyo?
2: Kung ako tatanungin nyo, pareho lang yan.
1: Parehas lang.
2: Oo, ang pagkakaiba lang yan, syempre, yung e-cigarette, hindi sinusunog.
1: Mm-hmm.
2: Walang apoy. Mm-hmm. Pas mabango yung usok.
1: Oo.
2: Pero lately sa mga pag-aaral, may mga lumalabas na rin na mga pag-aaral na medyo hindi natin masasabing completely safe.
1: Mm-hmm.
2: Okay, may mga ano pa rin, other health concern na sinasabi sila. Pero mas maganda iwasan lang talaga natin. Una, hindi ka pa magagastusan, 'di ba? At saka lalo na kung hindi niyo naman kailangan, iba naman kasi ginagamit 'yan para lang i-substitute yung smoking habit nila before. Pero dun sa mga taong determined talaga na una, mawala na yung hazard sa health nila, tapos walang additional expenses, kasi mahal din yun eh. Eh, kailangan talaga pag-aralan pong ihinto.
1: Ayun, okay. Much better mga kabin. Makakatipid-tipid pa kayo. Maiiwasan pa yung mga ibang karamdaman na maaaring maidulot nito, ano? So, yan sa mga kabayan natin na prone ha, sa pagkakaroon ng itong karamdaman, eh, mas mainam po mga kaibigan na maiwasan nyo na po kaagad, ano? Or ma-prevent nyo na kaagad yung pagtama nito sa inyo. Kasi ito naman, Dok, is preventable din naman ito, mga kaibigan. No? Bagaman contagious siya, pero merong mga hakbang na pwede kang gagawin para kahit papaano, eh, ma-prevent mo itong pagkakaroon ng itong uri ng sakit, Dok. Ano? So, sa mga kabayan natin, ha, gawin natin kung ano po yung mga kaya natin gawin. Abot ng ating po mga kamay na gawin, eh, mas maganda po, ano, kesa sa hayaan lang natin, baliwalain po natin, mga kaibigan, at lalo tigit, eh, wala man lang tayong iinumin, ano, ng mga pampalakas ng resistensya ng ating pong pangangatawan, eh, mahirap na, ano, na, sabi nga, magsisi sa bandang huli, ha? Kaya mas maganda, as soon as possible, palakasin ang atin pong pangangatawan, palakasin ang atin pong immune system, lalo na ngayon panahon na taglamig, eh mas prone ang kumbaga mas mabilis makapagparami yung ganito pong mga virus and bacteria, mga kaibigan. So dapat mas doble ingat yung hakbang na atin pong mga gagawin, mga kaibigan, ha. Sa mga kababayan natin na gusto pong mapalakas ang atin pong pangangatawan, huwag kalimutan uminom ng Ultimate Trio ng Yes to Health, mga kaibigan. Atin pong Santong Plus Gold, Santong Vitamin C at ang atin pong Premium D3. Yan pong lahat, mga kaibigan, ay mabibili na sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar.
3: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santong Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santong Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santong Plus Gold. Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Kung vitamin C, tandaan, Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika. Premium D3, ang bago.
5: Ako si Carla, hirap akong pumika. Feeling ko laging may tumutusok sa likod ko. Masakit pag nasasagi. I take Premium D3 for 2 weeks na. Grabe, effective talaga.
3: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
6: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Daligdig.
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
1: Balik po tayo, mga kaibigan, sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Sa mga kabayan po natin na gusto po makabisita, pumunta sa ating pong mga Yes to Health Clinic, eh maganda po, mga kaibigan, bisitahan niyo po ang Yes to Health Clinic natin. Ano, yung mga Yes to Health Clinic po natin, open po yan araw-araw except Saturday. Close po tayo every Saturday, mga kaibigan. Mula Linggo hanggang Biyernes, bukas po tayo alas 9 ng umaga hanggang alas 5. Minsan, Dok, hanggang alas 6. Pagka meron talaga pasyente na ano na dapat i-check up, lalo na yung mga galing sa medyo malayo-layong lugar, ano. So ang ating pong Yes to Health Clinic, mga kaibigan, ay nag-o-offer po yan ng free check up, free consultation, at bibigyan po kayo ng mga complete dietary guidelines. Ito mahalaga, Dok, ano, pag pupunta sila sa clinic natin. Mm-hmm. Yung iba nag-aalangan kasi yung iba nag-iisip, Dok, wala akong pampa-check up, wala akong pera. Dapat hindi po alalahanin yun, mga kaibigan, kasi yung pagpunta niyo lang sa clinic natin, pag check lang ng inyong mga karamdaman, eh wala naman kayong babayaran, mga kaibigan. Ang mahalaga doon, malaman po ninyo kung ano po yung mga nag-uumpisa na karamdaman sa inyong pong pangangatawan. At higit, eh maisabi po sa inyo ng ating pong mga alternative consultant kung ano yung mga hakbang na dapat niyo pong gagawin. Kasi yung pag-iwas lang mismo, Dok, ano, doon sa mga pagkain or mga gawain na yun primarily yun nakakapagdulot ng inyong karamdaman, eh napakalaking bagay na po yun, mga kaibigan, para sa pag-control ng inyong mga sakit.
2: Oo, kasi yung karamihan naman sa pumupunta sa atin, may mga diagnosis na sila. Ang ina-assess natin doon, ano yung pinaka-importanting unahin, especially pag ang concern yung nutritional. Kasi karamihan po sa mga tao talaga, marami silang kulang na sustansya na nagkakaroon ng konsekwense sa kanilang health. Ang kagandahan ngayon, meron tayong ginagamit na mga machines. Ano? We have two kinds of machine na pwede, alin man doon, pwede nyong gamitin, ARDK at saka yung ating Infinitus or Quantum, na pwedeng gamitin ng kahit na sinong tao, healthy man o hindi healthy, just to check ano yung mga nutritional imbalances sa ating katawan. At ang kagandahan nito, daily ang consultation. Mm-hmm. Okay? So, ako at si Doc June Alguizar ay kami po ay daily ang aming consultation. Kaya pwede po kayong pumasyal araw-araw except Friday. Mm-hmm. So, mula Sunday hanggang Thursday, everyday po ay may consultation po tayo.
1: Okay, ayan ha. So, puntahan niyo po mga kaibigan ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyong lugar para ma-assess holistically ang inyong pong mga karamdaman, mga kababayan. Okay, bago tayong patuloy, pakinggan po muna natin ang ilan sa mga kababayan po na natin na natulungan at napasaya sa pagbisita sa atin pong Yes to Health Clinic, ganda rin sa pag-inom ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
7: Pangalan ko si Expedito Dagalindi sa APR Nawa sa Purok 5, Commonwealth Quezon City. Sa una, hindi ko pa masyadong alam yung saan tungkol yan, sa coffee mix. Pero yung dinig ko sa radio, last night, sinubukan ko mag-try ng saan tungkol kung maganda ba. Sinunod-sunod ko yan sa isang araw, tatlong bisis, isang apat, medyo nabawasan din ang hirap ko sa paghinga, medyo maluwag. Tapos sa umaga, mininom akong Santol coffee mix. Pinagpapares ko yan. Medyo lumalakas ang katawan ko kung nakakainom ako. Ang nararamdaman ko, masakit ang katawan ko. Tapos hindi ko maintindihan, parang hirap ako minga. Hindi ko malalang sa iso ko, parang paghinga mo, parang may sumasabi ko, ano. Kaya nung try ako yan, isang tunggol, medyo nakahinga ako ng medyo maayos ng mga. Ay, nagulpusa ako ng try yan ako, nakarantam pa. Kaya sa coffee mix, nakadagdag sa lakas ng katawan. Kasi pinaparis ko yung isang tunggol sa coffee mix. Kung sino naman sa kanila sa umaga. Bago mag-isa ako sa umaga, yan ang ininom ko. Bago pumunta sa trabaho. Hindi ko alam, bukol sa laman eh. Minsan pag pinipisil ko, masalit. Ngayon, lumitsi ng konti. Dati, medyo makakas yan na bukol. Sabi ko, mga ito, baka mayarap magkasis ito. Kasi nalidinig ko sa radio, sa gesto eh. Nagtry ako, sinubukan ko nga lumilakad ng isang tungkol. Ngayon, maliit na. Lumit na siya, parang yung lambot.

0: Mga kabayan po natin na bumisita sa ating pong Yastual Clinic, mayroong bukol dok sa Tagiliran, ano?
1: Oo, talagang kung mapanood mo yung video niya, kasi kinuna natin ang video, ano? Eh, yung bukol niya ay talagang lumiit. O, at kaya nga tuwang-tuwa siya. Alam mo, hindi naman kalakihan ang sahod ni tatay, ano? Pero sinisikap niya, kasi sabi nga niya, dok, eh, alam ko naman, pag ako na-confine at nagkasakit, eh, baka wala akong bagkunan.
0: Yan nga.
1: So, okay na to na pakunti-kunti, eh, may benepisyo namang hatid. Yan. Kaya, tatay, kung nakikinig ka, salamat sa pagbibigay nyo ng inspirasyon sa ating mga kababayan.
0: Kaya ka rin po dyan, mga kaibigan, kung kayo po ay nakakaranas ng kaparehas na problema kay Sir Expedito Gagalinde, ay uminom na kagad, mga kaibigan. No? Huwag nang mag-atubili, sabi nga niya. No? Huwag nang mag-atubili na uminom ng Santo Plus Gold at ng iba pa natin produkto, mga kaibigan, na makakatulong para sa pagpapaliit, pagtunong ng mga bukol sa inyo pong pangangatawan. Yung Santo Plus Gold natin, mga kaibigan, na meron po yun siya mga medicinal properties na nakakatulong talaga, no? Para paliitin yung mga bukol, yung iba't ibang klase ng bukol sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan, no? So, sa mga kabayan po atin dyan, na ito yung kanila pong iniinday na karamdaman sa ngayon. Nako, eh, pagpapa-operahan po natin, mga kaibigan, lalo ng iba dok, na wala namang sapat na budget, okay lang yung medyo, ano, maluwag-luwag yung bulsa na kakayanin yung operation, ano? Eh, how about yung iba na hindi kaya, ano, yung gastusan sa ganun pong problema, mga kaibigan, no? So, ito pong ating mga produkto, kahit pa paano nakakatulong sa kanila pong mga problema, at isa na nga po yan si tatay, ano, napatotoo na nawala yung bukol niya sa Tagiliran dok, ano? Kung makikita nyo, mapapanood nyo yung video, eh, masasaksihan nyo, mga kaibigan, ha? Sa mga kabayan natin dyan na mayroong ganitong uri ng karamdaman, nako, eh, uminom na kagad, mga kaibigan, ng ating pong Ultimate Trio, ating pong Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, at ang ating pong Premium D3. Yan po may bibili na sa pinakamalapit na butika dyan sa inyong lugar, ganoon rin sa ating pong mga Yes to Health Clinic nationwide.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
4: The secret of health.
0: Ayan po, mga kaibigan, ito po mga Yes to Health Clinic. Puntahan po yan, mga kaibigan, bisitahan para bigyan ng kalunasan na inyo pong mga karamdaman na matagal nyo nang iniinda at matagal nyo na pong tinitiis-tiis, mga kaibigan. At dyan, mabibili nyo rin ang ating pong mga produkto, especially ang ating pong Premium D3, mga kaibigan, na ito po ay very beneficial para sa mga kababayan natin na mayroon pong pneumonia. Okay, kung yan man ay dulot ng bacteria o virus, mga kaibigan, ang Premium D3 ay napakaganda bilang antiviral at meron din siyang antibacterial effects sa ating pong pangatuman. Dahil ito po yung tagline ng monolaurin. Isang klase po yan siya mga kaibigan ng chemical derived from lauric acid and glycerin. Ano? Na pwede po natin makuha yung karamihan yan sa ating pong premium D3 mga kaibigan. Ano? At ayon nga sa pag-aaral. Ano? At ito ay based din sa experience doc. Ano? Ng mga nakaraan na

0: mga experiences natin, ano, especially nung pananalasa ng COVID, mga kaibigan. Karamihan ng mga kababayan natin na laging nag-iinom o nag-titake, mga kaibigan, ng mga produkto na meron pong VCO. Sila yung hindi masyadong tinatamaan ng mga simptomas ng COVID, mga kaibigan. At kung meron mang COVID na tumama sa kanila, hindi ganun kalala yung symptoms na ano, yung halos hindi makahinga, yung iba dok eh talagang nakaratay na lang, mm-hmm, ano. Pero yung mga tao, mga kababayan na nakakainom ng mga produkto na may VCO, hindi sila ganun ka ano, kalala yung tama po nila, mga kaibigan, ano. Yun po ay dahil sa ang VCO, mga kaibigan, ay yun nga, meron po siyang mapagkukunan na monolaurine, mga kaibigan. Na yan din po, ano, ay pwede natin makuha sa atin pong premium D3, mga kaibigan. Lalo na, sabayan nyo pa ng Santum Plus Gold na meron po yan siyang garlic. Ano natin yung garlic, isa sa napakabisa yan, mm-hmm, ano, na antiviral and antibacterial din, ano? Pwede nga gamitin na ano eh, sanitizer, yung nabanggit nyo, mm, nakaraan dok, ano?
1: Oo. Noong unang panahon, talagang before the, mm-hmm, discovery ng mga modern antibiotic, mm-hmm, yan talagang ginagamit. Tawag nga dyan, Russian penicillin. Mm-hmm. Kasi nga, noong panahon na magkaroon ng epidemic sa kanila, yan ang ginamit nila as one of the best natural source ng antiviral at antibacterial. Mm-hmm. So ito, eh, maganda talaga dahil meron siya mga sangkap na kilala na nakatutulong lalo na prevention ng mga common infection.
0: Mm-hmm. Ayan ha. Kaya sa mga kababayan po natin, kung gusto po natin makaiwas sa mga viral and bacterial infection sa atin pong pangatawan, kabilang na dyan yung pneumonia, ay ugaliin po natin araw-araw uminom ng atin pong Ultimate Trio. Yan po yung complete package sa pagpapalakas ng atin pong pangangatawan, mga kaibigan. Nako, Dok, wala po tayong oras. Napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol ka, Dok, na minsan sa atin po mga kababayan.
1: Ayan. Kung tayo po ay may karamdaman, huwag nating tiisin. Yan. Dahil marami namang solusyon galing po sa natural sangkap, lalo na kung alam po natin kung paano gagamitin itong mga halamang gamot, pagkain at nutrisyon. So kami po ay abangan muli dahil dito kami magbibigay ng mga tips kung paano tayo magiging healthy in a preventive way sa tulong po ng mga natural na mga pagkain at nutrisyon at ng mga produkto ng Yes to Health. Ako po si Dr. Algie Bakla. Hanggang sa muli, God bless everybody.
0: Maraming salamat, Doc, at maraming salamat sa lahat ng mga kababayan po atin, lalo yung mga avid listeners ng atin pong mga himpilan, XFM Nationwide. Magandang pakikinig sa ating lahat, mga kaibigan. Maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik ng atin pong mga produkto. Hanggang sa muli, magkarinigan po tayo dito sa atin pong programang The Secret of Health Nationwide sa ganitong oras, dito rin sa atin pong mga himpilan. Ito po yung lingkod, Sir Michelle Hinas. Samantalang magpapaalam mga aking pundalangin, ang Panginoon nawa ang magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Par, aliba, pagkuratira mo ng imo asawa nga wala na kay makuha sa imo ang sweldo kay nahurot na sa online sabong.
5: Exciting!
6: La la la la la la la la la la la la la la.
7: Ah, tadal sa kinan sa kong amigo ah. Unique man, color gold pa.
6: Tungod ni sa Crap Gold Buy.
7: Ha? Sa Crap Gold Buy? Pag-sure da buy. Ngano good?
6: Sukad nga ni gamit ko sa Crap Gold, midakuha akong abot sa uma.
7: Unsa din ang Crap Gold Buy?
6: Wala pa day ka masayod, buy. Ang Crap Gold, daghan na ang migamit ni ini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo paggamit. Ang Crap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan ug uban pa. Tungod kay ang Crap Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan paspas ug himsog ang turok niini.
7: Mao di na ang Crap Gold bay.
6: Ubay.
7: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay nako isprehanan. Adto sa kubay kay mopalit kog Crap Gold. Aron sad makasakyanan kog gold. Sa Craft Gold, kinabukasan ay gold. Ang Craft Gold mapalit sa talang Suking Agri Supply. Mag-Craft Gold na ta.
8: Nasayod ka ba nga dun ay duha ka classic nga pagpalong sa serbisyo sa Sugang Dagitab? Kini ang tinuyo o schedule o dili tinuyo o unscheduled. Ang mga tinuyo mahitabo kung adunay giplano o gi-schedule nga pagmaintenance sa linya o ekipo sa kuryente sama sa preventive maintenance, line visitation, clearing o ban pang kalihukan nga adunay kaayuhan sa serbisyo sa Sugang Dagitab. Sukwahi sa atong nasayran ang dili tinuyo o unscheduled o sa kapagpalong nga wala damha nga mahitabo o masinati sa pipila ka mga lugar. Hinungdan niini ang mga sanga o punuan sa kahoy nga natumba o nisad-ay sa mga wire, mga illegal nga aktibidad nga makaapekto sa pagpaabot sa elektrisidad, sama sa pagpangawat sa kabtangan parte sa linya, paggamit og dagkong makina sama sa welding machines nga dili otorisado o walay kaugalingong transformer, kadaot sa poste nga nabanggaan og sakyanan nga wala damha o kalit nga kadaot sa pasilidad sa kuryente. Ang mga ginagmay nga dili tinuyo nga pagpalong sa Sugang Dagitab mahibaluan lamang sa atong buhatan kun kini i-report sa hingtungdan. Brownout, i-report pinagi sa pagtawag sa Aselco 24/7 Customer Service Hotline. X. X. F. M.

0: malani mushaksharan tumhari ko aku in
1: Good morning Pilipinas, alas 5:13 na. Ay na tama na tong isa ka kanta sa Okay, basi makaingon mo na puro na malang ni siya kanta. O, na may kuan. Anyway, mga katropa, may buntag. Adlaw karon nga Lunes na usab. Unang adlaw sa mga empleyado o mga estudyante. Apan sa mga media, sa mga broadcaster, sa mga reporter, ikaduhang adlaw na runamo.
2: Ayaw!
1: Ikalima? Anyway, mga katropa, maing buntag sa tanan nato mga suking tigpaminaw. Labi na sa mga kahigalaan nato, sa tanan nga mga nag-effort, nagsayo og mata, sa tanan nga mga sayo na mangon karon kani si Akurad Atwell. Oh, asa man ni siya. Good morning, watching from Saudi Arabia. Shout out po family Daroka family og po family. Oy, sa Daroka family og po family ha, mayong buntag ninyo. Napa po ni isa kabahe diri ay so dan isa sa kong live si Pahinawa.
2: Ayaw!
1: Anyway, mga katropa, mayong buntag. Mayong pagpanikaisikay, labi na sa itong mga inahan o amahan karon nga sa'yo ni Bangon kay aron na magpamangandam no, sa ilahang mga kabataan. Lakip usab ang ilahang kaugalingon nga gianda, mga katropa. Tuwa na, natiurok na ko ang monitor. Adlaw karon nga Lunes, mga katropa, ating duties, mga empleyados, gobyerno. Usab sa itong mga kabataan. Sa mga grade 10 na student diha sa Bayugan City, sa iyo mog mata kay sa matib test ninyo ron. Kian, mata na diha, kian na sa all. Kaya, kian na ba din akong kauban diri ka ron? Kian sa all. Pila na tunig, apelido ka dito mga lipat diri. Mata na diha, dong. Sa tanan nga mga ginikanan nga sayo gyud nagsakripisyo og bangon kay para lang gyud mag-una og luto diha sa ilahang mga kuan, mga kusina. Sama ani nila ni kinsa ni Rigor Narukla. Good morning katropang Ray, monitor your program samtang nangapi og Santon Plus Coffee Mix na available product sa Y2H. Shout out sa katropang nagmata na, sa tanang nagmata na. Oy, wow. Nakasayo og mata si katropang Rigor. Mayo kay napakay santon. Anyway, mga katropa, sa tanang inquiry og product sa ato ang Yes to Health. As of now, mga katropa, wala pa tay product nga... Wala pa, no? Katong pur baligya. Wala pa yung product. Na, ah? Ipa-check ko, no? I-clarify sa nato, mga katropa, ha? Kung maubani ang para baligya nga product. Jacob sa all, oy, in town. Mata na diag sa'yo, dong, kay... enrollment karon sa NIMSO. bag-o. Aw pwede o kana na lang mga produkto Storbo, Santon Vitamin C, sabon og Vision X Plus. As of now wala pay kape og capsule. No, wala pa maupan ni ang available nato karon. Dindin Pataho, good morning Sir Ray Alinton. Shout out sa tanan labina Edith Bobot Flores kanunay naminaw sa mga programa sa XFM San Francisco 91.3 Best Station. Wow. Pagka the best guy ni sila mo comment ba?
2: Ayaw!
1: Ngano kan isa iday Krisya nga sayo man nagmata nga di pamanta ni siya estudyante karong panahon na. Ha, unsa kay gisayo sayohan ni mug mata day? Gloria Malala Apilo. Good morning, sir. Alinton. Always watching. Have a blessed Monday from Bayugan City. Oh, sa mga taga Bayugan ha, may buntag ninyo diha mga katropa. Oh, labi na diha sa mga Apilo o Malala family diha sa may Ubos Tropical. Good morning ninyo diha, Nay. Ay! Asa naman tong ay. Oh. Pero tingin po dahil na kung ubusan eh. So, mga katropa, ha, puyaw tag mga purmahan karon ba, mala John Beck Remulia mga katropa. Okay, pagpangumusta usab sa ato ang mga tricycle driver. Sa tanan na to mga driver nga nagapaminaw. Oy, amping-amping ta karon ha kay medyo basa ang atong kadalanan. Ah, importante kay karon ang pag-amping mga katropa kay labi na sa mga danlog nga mga kadalanan. No, kinahanglan gyud nato ang double check sa atong atong mga brake mga katropa ha. Labi na sa mga lugsungong bahin. Oh, labi na usab kining mga dagko bitaw nga mga truck mga katropa. Sama ni ining mga bachelor, mga cargo trucks, no? Kuha na yun ninyo. E-check yun ninyo ang inyohang mga brake, mga katropa. Shoutout sa akong mga anakis. Diha sa New Lanao, Magkiyangkang, especially Ruby Ogpo. Sa tanan na nakong mga silingan. New Lanao, Magkiyangkang, oy, murag silingan dahi may ani sa una ni kining Akurad at Will. Oh, kay sa una, taga Magkiyangkang, mampod ko, niya karon kay taga Osminyan. Balihin ba, balihin. Migrate mga ko. No, sa tanan nga mga ugpo, diya sa may barangay Osminya, labi na da particular diya sa may New Lanao. Naman po yung mga ugpo diri sa kuan katropang Atwell na diri sa Osminya. No, na po yung mga ugpo diha. Labi na usab sa Osminya ha, sa barangay Osminya sa mga Flores og Noha family. Maayong buntag ninyo diha. Gusto man mo, kaysa may nakabangon na diha, be. Sige ka itong mga nakabangon na diha. Ito mo sa itong live mga katropa. Diha inyo i-comment inyohang mga kapamilya. May na lang. Ito mo ba ma-mention. Si Rochelle Munton. Good morning sir. Watching from Ayala, Alabang, Muntinlupa. Lagyuan ninyo eh. Okay raon ta itong naamus dool ba kay... Pwede ta makadiskarte diha pa anha sa inyo inig na ipesta. Swerte man inyong lagyo in town o mga lugar. Oh, kanisi Lin, tuwa sa Saudi Arabia. Kanisi Munton, tuwa sa Muntinlupa. Unsaon man ako ani pag pamista o naipista sa inyohang. Naaman mo diha sa inyohang... Naaman mo diha sa lagyo. Oy, ana usab nato karon kauban si Kagawad Jerry Binoya, ang pinakamaabti kong peace and order committee sa barangay Taglatawan. Wow! Maayong buntag nimo diha Kagawad Jerry Binoya. Ang umalabot bang na punong barangay. Mayon ta naga mayuntag mudagan ni siya og punong barangay karong sunod election. Kaya abtik ni nga Kagawad mga katropa. Onya kana bang makamasa gyud. No, maabi-abihon. Sayonan kag pagmangayo kag longnik sa iyang balay na ay pundo. Kanang makaingon din ka ba nga ay kini mo iya kanang lisod bahalag sayon doolon bahalag lisod pangitaon ang importante sayon doolon ana ra man. Di ba gid sa tanang panahon no, nga naa gid nang atong mga official diha sa ilang panimalay mo nang usahay makaingon kang kana bang lisoda ba pangitaon aning opisyal og lisodan gani ka mangita sa iyaha ayaw nalag pangitaa pagdala og kape diha sa ilang balay diha sa kapag kape-kape padulong pag hantod nga muuli na na siya. Oh, inig uli ana niya, munay giingon nga, sayo na gid na siya doolon. Di naman na siya makaikyas kay naa naman ka. Ayoy! Oh. Ah, puhon sir, September 14 adto sa New Lanao kay Festa. Ah, wow! Ayoy! Wow! Murag, basta diha sa New Lanao kay Sagaran na ba diha kay Kabaw. Wow! Oh. Lami ang Kabaw. Kani si Kagawad Jerry Binoya na murag paborito yun na niya ang Kabaw ba? Anyway mga katropa, itong oras alas sa 5:25. Unsa naman niya akong cellphone ngayon ni Bayulit naman yung ibabaw yan eh. Panahon na ba ni nga magpailis na ni siya? Murag ngita ang tanig sponsor siguro ani. Wow! Eh, taka, nagtuplok ay. Eh. Ah, AJ Garopel! Char, 2.0 daw. Oh. Ayan, nagpalag diha. Nga no, bitaw nga, waka ni hulat kagabi eh. Actually, murag gipamaulan tagamay sa to ang kaning atong pickleball. Pero ana na siya. Normal na siya, part na sa atong kinabuhi. Ah, Ate Darling, good morning. Ah, si Kiante, nibangon na te. Oh, ting, kuan ra baron? Sa matib test ra baron? Unsa naman atong mga kuan niya? Ayaw! Nalimot ko. Kian man dai akong kauban diri nga technician. Butangan lagi ta ni apelyido lagi gihahak man dai. Kian sa ulte. Nakamata na diha kay Kian man gud ni akong kauban diri nga technician. Ayaw. Dong mata na diha dong kay atong sa matintis karon dong di ta pwede malit. Tarong nga gid diha ang makakuanta maka perfect score. Adi na ta magandoy anang perfect score, ha? Basta kay makakuan lang ta, makatongtong lang tas 90 okay na kay na. Ayoy. Di lang kay na to presyoron. Anyway mga katropa, sa tanan na tong ang mga nagapanikay-sikay na karon labi na sa mga teachers. Oh, kanisa ti darling, wagin ni, perminti gin ni siya sa'yo. Sa'yo mang laba. Ayaw! sa'yo magluto. Amo ni kinabuhi sa mga maestra maestro. Okay, dili ka pwede maglit-lit diha mga teacher. Kaya og ikaw maliit na. Ikaw gid mo'y graduhan sa imuhang mga estudyante. O, labi na sa mga teacher nga tuwa sa medyo bukid-bukid nga area na assign. No, dili gid sila pwede in town na magpalami-lami lang og tulog. Kinahanglan gid in town ni sila nga mo kuan ba? Mubangon gid in town og sayo. Bahala bisag unsa ka kapoy sa kagabion nga ilahang mga naagian. gikan sa ilahang pagbilar-bilar sa mga unsa pa ilaing mga trabahoon diha nga mga gipang bilaran. Mauna nga pastilan in town. Maayong buntag ha sa tanan nga mga teachers o mga empleyado. ating mata na gyud in town ron. Ay si kinsa ni ha? Si boss nakalimot man ko aning iyahang kuya sa perte gyud na kung boss kamao. Usahay di gyud na ko ma-memorize ni imong account ba. Boss kamao may buntag nimo dia. Oh, so sa ato ding mga kuana sa ato mga kabukirang bahin karon. Labi na diha sa mga areas, mga bukid-bukid nga kana bang prone sa kuan bitaw. Landslide. Ayaw mo kumpiyansa mga katropa ha kay karong panauna. Murag mao naman siguro ni epekto man siguro ni bagyong Bobby. No kay murag mao ni akong latest nga na hibaw-an nga bagyo karon. Manghinaot lang ta mga katropa nga di kay ni mo epekto sa tong nasod Pilipinas. Kay og mo epekto gani ni dagdag problema na pod. Wa na ra ba in town tay kwarta kay tuana hurot na smalita. Amo na sa mga kapamilya na to ha, mga katropa na to, nga duol sa mga kasapaan, duol sa mga kabukiran, ayaw mong kumpiyansa in town mga palangga. Mga pinalangga namong mga katropa, amping-amping din in town mo. Labi na usab sa mga magbiyahe, no, ang atong kalsada pertigyong danluga. Anyway mga katropa, good morning sa pagkanay sa Eyeglass. Shout out Longhas family, Himoros family og Sumagang family. Anonso also Bantilan family. Good morning watching from isa kay ato sa di mabasa ang tanan. Watching from unsa man good morning sa tanan listening radio radio at the same time watching live your vibes Kuya Ray. Grabe gud ni siya. Ano eh. Grabe gud ni kayo siya kay pati sa cellphone to apa sa radyo. Ikaw gud talaga the best ka talaga te. Sa tanan taga magkiangkang ha sa magkiangkang labi na sa mga Sumagang og Himoros Longhas family. No, maayong buntag ninyo dia. Kang kuya taas Bantilan na may buntag ni mo dia kaya anyway mga katropa tong oras alas 5:31 na mo break ona tas makadiot human lamang nining pipila ka mga painumdom mo balik ta mga katropa aron usab pagpaabot diha sa inyo ha sa atong mga nahagpat nga mga impormasyon og lugang mga impormasyon nga dapat ninyong masayran mga katropa ay mugawa kay mo balik ra ko human lamang nining pipila ka mga painumdom.
2: Exciting Pilipinas
3: XFM.
4: Usa ka adlaw sa sayong kabuntagon dinhi.
5: Hoy apo. Hoy apo. Apo.
6: Kap.
5: Estudyante ba ka?
6: Ano man?
5: Usingan naman ha? Alas 7 na bangon na, gimalate na ka. Hoy, ay bangon na.
6: Exciting!
7: Sa Taon Plus Gold User, atong paminawon.
8: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, taon na, na mandugay na to, na ako'y piang, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Matanungog mo kay si Rin doon, matistingan daw. I-try na ko, inom ang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, take one, ha. Sa isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisma. Una, gamay, kaya munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayod yun akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na kani produkto sa Yes Toil na panyan, dako kay katabang sa kuha.
7: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
9: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
10: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko. Santon Plus Coffee Mix.
9: Santon Plus Coffee Mix. Available nationwide.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
11: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Masa ko kabalhabal driver. 42 na akong pangidaron. Sa akong pagkabalhabal driver, imintigin ako masungatan sa dalan, mga abog. Pasok sa kumata. Magsinig, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata. Manapahanap. Giraman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na patyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 User.
12: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, batian jud kag kakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad nakainom ko ani. Kabalo mo kondisyon gi akong lawas gadadlaw. Way kapoy ibangon lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
7: Premium D3. Tatak, yes, to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
13: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
9: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
13: Oh, yes.
9: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
13: Mas lalakas ka pa.
7: Seven Plus Herbal Soap.
14: Yan ang sigal lang na, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha.
7: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.

0: Tika Nationwide. Sister
1: Paige. Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Cess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuhinom o kaduha or katulog.
2: Sister Paige. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Paige.
3: Symptoms persist.
2: Consult your doctor.
3: Ibilis sa mga butika.

0: sa Pilipinas, alas 5:43 na. Okay mga katropa, may buntag kang Ate Amor. Once again, kumusta man diha ang imong iriyate? O kang ti amo Johoy? Junob, unsa ba ni? Kang ti amo, good morning po sir, good morning din po ti amo. Michelle Kadungog, pa-shout out from Davao City. Ay, wow, grabe ka layo ha. Inday Ilongga, morning sir, Philippines, good evening Italy. Ay, gabi ipaday diha. Amping-amping mo diha, maayong pagpangatulog, madama Inday. Okay mga katropa, diri una ta before ta mo kuan mga katropa, before ta mo babay, no? Ako sa ipaabot kaninyo kining ato mga pipila ka mga nahagpat nga mga impormasyon na sikop na tigom. No? Nakulikta sa atong mga kabanan. Okay, gikan kang Jonathan Lee Soriano, personality arrestado. Drug personality arrestado sa drug bypass operation. 15 gramos nga shabo. Ato ning siren mga katropa na kumpiska kuno matud pa. Ha? XFM
1: report. Arrestado ang usa ka drug personality sa kasang joint drug bypass operation alas 9:30 sa gabi niadtong Hulyo 4, 2020 sa Purok 1B Barandias Pangantukan na Bukidnon. Giilaga suspitsado nga si alias Junjun 32 anyos samtang nakopiskato sa operasyon ang lima kapakiti sa gituag gasyabo nga mutimbang og 15.26 gramos og dunay standard drug price nga 103,768 pesos na sakwit usab gikan sa maong drug personality aga 1,000 piso bill isip bypass money og cigarette pack nga gihimong sublanan og gasyabo aga dinakpan gibalog na sa lock up seal sa Pangantukan Municipal Police Station og katakdag pasakaad og kasong kalapasan sa Republic Act 9160 kung pagpayhot sa ginadili nga droga. Katropa, hanap ba nga pananaw doon ni Gabon nga mubabag sa imong kalimutaw? Sinyalis ka na nga doon na kay katarak. Ay pasagdayin nga mahanap ang pananaw, tumar og Visionix Plus Soft Gel Capsule. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako, si Katropa, ang Jonathan Lee Soriano. X Agam News! Exciting!
0: XFM Report! Okay, dagang salamat katropang Jonathan Soriano, no? Katropang Inday Ilongga mo, nagyun ni atong nasod, oy. Mayo na lang kadiha, kay naamang kadiha sa layong dapit sa Italy, madam. No, murag safety cas mga dautang mga elemento din sa tuang nasod Pilipinas. Anyway, dirita sa... kining kang Jubit Espanyol matod pa mga negosyo nga mag-hire og senior citizen og PWD sa Davao City posibleng hatagan og insentibo ato ning sayron mga katropa be. XFM
2: Report. Giduso ni Davao City Councilor Lorenzo Benjamin Villafuerte ang pagpasa sa usa ka ordinansa nga maghatag og incentives sa mga negosyo nga mo-empleyo og senior citizens og persons with disabilities kon PWD sa Dakbayan sa Davao. Matod ni Villafuerte, kinsa chairman sa Committee on Social Services, duha na ka committee hearing ang ilang nahimo kabahin sa maong hisgutanan. Dugang pa nga tumong niini mao ang paghatag og tax deduction sa mga establishmento nga mohatag og trabaho sa mga senior citizen og PWDs. Gilauman nga mahuman ang pinal nga detalye sa insentibo pinaagi sa pakigtigom uban sa City Treasurer's Office, City Legal Office og Persons with Disability Affairs Office. Target karon sa konsehal nga mapasa ang ordinansa sa dili pa magsugod ang National Disability Prevention and Rehabilitation Week karong umaabot nga Hulyo 17 ning tuig. Aron mas mapaligon pa ang kasamtangang special employment program alang sa mga senior citizens o PWDs. Mga katropa, arong kanuna ay boosted ang immune system at doadlawan sa paginom ang Xanthon Vitamin C, ang alkaline niya Vitamin C. Katropa nyo sa balita sa Davao City, Juvet Espanyol, XFM News. XFM
0: Report. Okay, katropang isa Jobet Espanyol, dagang salamat sa imuhang report. Sumuna siya katropang katropang Inday Ilongga. Kaya nga parang takot na akong umuwi diyan. Okay. Sumunang mag-amping yun mga katropa. Anyway, katropang Jubit, salamat. No? At least ang Davao City mga katropa, doon ay pag-ila sa tuang mga persons deprived of liberty. You know? Mga PW, di ba? Person with disability. No, so kana gyud maayo pod nga mahatagan gyud pod in town ni sila og oportunidad nga makapang diskarte, no, makapang panarbaho og madawat sa ilahang pagpang-apply. Kay lisod kaayo nga do na kay kanang kuan ba do na kay problema, ha, kanang with disability ka unya mag-apply ka kay gusto lagi ka nga dili ka mahimong inutil, di ka gusto mahimong palamunin, so kinahanglan nga mo diskarte ka apan na tungod kay inilaging atong nasod mga katropa nga murag daghan kaayog kaartihan, murabag dagkog sweldo ning atong Pilipinas, may nalang ni si katropang Inday Ilunga kay dako manig sweldo dito sa Italy. Okay, direkta kang Bung Algabre dito sa Maydabaw si Tagum City atong sayron mga katropa kay matod pa. Ha, 25 anyos na sikop sa Baybas operation sa Panabo kapina 20 City Mela balor nga gituang shabo. Ha, na kompiska. Okay, dia po, dire na po tabi atong paminawon mga katropa. FM
3: report. Nasikop sa usa ka drug buy bust operation ang usa ka 25 anyos nga lalaki nga gilalabang sa pangalan nga usa ka alias Ryan sa Barangay New Visayas, Panabo City, Davao del Norte. Alas 12:43 sa kahaponon niadtong milabay nga adlaw, gipahigayon ang operasyon sa Panabo City Police Station ubos pagmando ni Police Lieutenant Colonel Dexter R. Cuevas uban sa Sikan, Davao del Norte Provincial Mobile Force Company ug sa koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Davao del Norte. Base sa investigasyon, nadakpan ang suspetsado human kini napalitan sa usa ka pusir buyer o gituhuang shabu. Na-recover gikan sa suspek ang duha ka sase na gituhuang shabu nga adunay gibugaton nga 4 gramos o adunay gibadaban ang standard drug price nga 27,700 kapisos. Ang suspetsado nga residente sa may barangay Quezon, Panabo City, ana na karon sa kustudiya sa Panabo City Police Station o giandam na ang kasong paglapas sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samtang nagpasalamat ang Panabo City Police Station sa padayon nga koordinasyon sa komunidad sa kampanya batok sa illegal nga droga ug nag-awag sa publiko nga ipadayon ang pag-report sa mga kadudahang individual ug kalihukan aron mapadayon ang kalinaw ug kaluwasan sa siyudad. Katropa, siguruhan nga baskog ang imong lawas pagtumar og Santon Vitamin C para immune system ligon pirmi. Alang sa Rico San Filipino para sa Pilipinas, katropang Bong Umaki Algabre, XFM News. XFM
0: Report. Nawa na mo samot na gyud kahadlok hinoon si katropang Inday Ilunga. Okay, gikan sa bukid nun hantod sa kining Panabo, report gyapon sa kwan, report gyapon sa droga. Mo lang ni ako nabantayan po usahay ha, kung dito sa kauluhan gani ang madakpan, walay kwan, katong kanusaman ni nahitabo ni sa Davao City nga doon ay gibutang murag kung wako na sayo, 15 million ang drug or kining shabu mga katropa. Nga dunay drug value nga 15 million sa gipresent ni Jose Claire Castro, no, dunay nadakpan nga 15 million nga shabu mga katropa. Mao ni kalahian ha, bantayan nato mga katropa, di gyud ta pailad sa ilahang mga anomalya nga mga kining pasangil. Kay og sa Davao City madakpan nga shabu koy or drug pusher, doon ay suspek. Pero pipila ka mga dagko nga mga minilyones nga mga shabu ang nasikop dito sa kauluhan, dito sa Islas Luzon. Pero tanaw na to sa balita, doon na ba'y suspek? Di ba wala? Maunay ato ang bantayan mga katropa. Ha? So, kanabang walay transparency nga itong makita mga katropa sa ilahang mga operation. Posible ba nga ang Davao City gi plantingan para lang jud hugawan ang record nga naagyod gyapoy shabo, o kung tinuod man galing nga naagyod gyapoy shabo?

0: plano unsay pagpalambo sa itong nasod Pilipinas. Kay karong panahon na bisag di ta mangutang, nakautang na manghihapon ta tungod aning pagpangutang nila. Sayunan kag trilyon-trilyon na ang utang sa Pilipinas. Unya karon kinsa may magbayad ana? Gisod pug moingon ta nga si Marcos ra gyapon ang magbayad ana. No, dili man gyud na niya kaya bayaran ang minilyones, trilyones. Sumuna mga katropa nga padak, posible ani. Dagdagan na pud atong mga taxes ani. Dito na pud na bawion sa atong mga tax. Muna nga bisan pag wa pa nag 1 year old imong anak, makaingon na nga naanay utang. No? Anyway mga katropa, wala naman ko igong oras, no? Nga mapadayon pa sa unahan atong oras mga katropa, alas 5:54 na naman yun. Mubreak na yun ta sa alas 5:55. Muna nga ako na lang kaninyo mga katropa, magpasalamat. No, labi na sa itong mga viewers, gikan sa Italy, gikan sa asa pa ning uban, Saudi Arabia, ya, sa ubang dapit sa isla sa Pilipinas. No, daghan kayong salamat, labi na diha kang presyoso John Mark, diha sa may esperansa. Oh, sa mga presyoso diha sa may maliwanag esperansa o tahina esperansa, maayong buntag ninyo diha ha. Labi na kang kapitan presyoso. Mga katropa, daghan kayong salamat. Alang na lang si Kreatibook ang puwersa sa XFM San Francisco sa pagdumala sa mga station manager katropang Ray Celeste Surabasquez. Uban usab kang admin amo, Ali Vicente sa akong mga kaubanan sa usab si katropang Limuel Okay sa news desk. Og sa akong kaubanan sa field reporter and anchor, katropang Junji Librias. Sa kinatibuk ang puwersa sa technical department, kauban si katropang Keanu Sibial. Kamay atong kauban karon sa pagdumala usab ni katropang Milani Duran. Og sa kauban namong Harvey Ramis mga katropa. Kaming tanan sa XFM, magaingon kaninyo daghang salamat o God bless kanatong tanan mga katropa.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
2: Exciting!
3: Exciting!
4: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
5: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo, usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga sahay mapugnan nini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis usab mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minantikaan o mga perito nga mga pagkaon ang numero uno nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
1: The Secret of Health.
5: Aron malikayan ang pagkagrabi o pagkaadunay sakit sama niini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti atherogenic o anti-atherosclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw nini ang mga natigom ng mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids. Usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
1: Santon Plus Gold.
2: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag Santol Blast Gold ka. Ang kapsula nga dunay extracted

0: sa kamunggay, mangustin, ahos, ambalaya o spirulina. Mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Sunzone Plus Gold o Sunzone Vitamin C. Ang alkaline nga vitamin C. O kapili sa pag-inom sa healthy nga kape. Sunzone Plus Coffee Mix. The secret of health.
1: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat, maong pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine, sama sa mga kape o energy drink. Maong ilis din na ang naanda na ninyo nga kape, mag Sunzone Plus Coffee Mix ka na. Sa Sunzone Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, minom og Sunzone Gold Herbal Capsule o Sunzone Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee. Ang Sunzone Plus Coffee Mix, ang premium D3 Coffee Mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
2: Sunzone Plus Coffee Mix.
3: Ako si James. Dagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan nga nauyunan yun na ko. Ang Sunzone Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog. Ma-feel yun nimo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Digyon na ko ibaylo ang Sunzone Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Tuloy yung ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Sunzone Plus Coffee Mix.
2: Sunzone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Sunzone Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Ang Sunzone Gold Herbal Capsule, ang Sunzone Vitamin C, ang Sunzone Plus Coffee Mix, og Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika, og sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar, og uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo, pangita ang tatak, yes to health. Kay kini, aprobado sa Food and Drug Administration.
2: The secret of health.
1: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Uyan pagani, mura lagyuk, asawa o ginastahan. Nakakaing mga bawal, bawal rin, bawal dito. Nya nga no, anxiety?
6: Exciting!
7: La la la la la la la la la la la la la la.
8: Ah, tadal sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
9: Tungod ni sa Craft Gold Buy.
8: Ha? Sa Craft Gold Buy? Pag-sure da buy. Ngano good?
9: Sukad nga nigamit ko sa Craft Gold, midakuha akong abot sa uma.
8: Unsa din ang Craft Gold Buy?
9: Wala pa day ka masayod, buy. Ang Craft Gold, daghan na ang migamit niini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo paggamit. Ang Craft Gold usa ka liquid nga pulyar, sticker o hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Craft Gold, na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
8: Mauday na ang Craft Gold, bay?
9: O, bay.
8: Salamat sa kasayuran, bay. Timing kayo kay na ako isprihanan. Alto sa kubay, kay mupalit ko Craft Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Craft Gold, kinabukasan ay gold. Ang Craft Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Craft Gold na ta.
10: Ining programa, gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Bayari sa hustong panahon ang imong power bill. Aron dili ka maputlan sa kuryente o malikayang makabayad ka pa sa reconnection. Pahinumdum gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
11: XFM.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health. Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
1: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kagampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napakabisa para mapangalagaan ang kalusugan ng ating mga kidneys. Pinoprotektahan ng Premium D3 ang ating kidney sa mas maraming paraan. Kahit na ang kidney ay nasa 0.5% lamang ng timbang ng ating katawan, ito ay tumatanggap ng mas maraming dugo kaysa sa alinmang bahagi ng katawan maliban sa atay. Kaya't ito'y madaling napipinsala dahil sa oxidative stress, diabetes at mataas na presyon ng dugo. Ang Premium D3 ay mayaman sa HDL or good cholesterol, ganun din ang garlic acid na pumipigil sa pagdevelop ng atherosclerosis sa mga daluyan ng ating dugo at pinipigilan ang pagkakaroon ng alta presyon na maaaring makapinsala sa ating kidneys. Pinapataas din ng Premium D3 ang sensitivity ng insulin na nagpapababa ng bilang ng asukal sa ating dugo at binabawasan ang lapot nito na maaaring magdulot ng portal hypertension na maaaring makapinsala sa maliliit na daluyan ng dugo sa ating kidneys. Sa isang pag-aaral na isinagawa noong 2019, napatunayan dito ang kakayahan ng vitamin D3 na isang active ingredient na matatagpuan sa Premium D3 na bawasan ang toxicity dulot ng mga antibiotics. Ilang mga clinical trial ang isinagawa at nagpapakita ng kakayahan ng Premium D3 sa pagbabawas ng toxicity na dulot ng mga drugs. Ang Moringa seed extract ng Premium D3 ay mayaman sa polyphenolic antioxidant. Hindi lang ang gallic acid, kundi pati na rin ang ferolic acid, quercetin, catechin, at mericetin glycoside na wala sa ibang D3 supplements. Ang mga polyphenol na ito ay lumalaban sa pamamagitan ng kidney para maiwasan ang chronic kidney disease o CKD o yung end-stage renal disease. Pinatataas din ng Premium D3 ang production at absorption ng mga bitamina sa kidneys gaya ng B1, B2, B6 at B12 sa pamamagitan ng pagpapataas ng bilang ng mga active probiotics na mahalaga sa production at absorption ng mga bitamina na ito sa ating bituka. Ang lauric acid na nasa Premium D3 naman ay nagiging monolaurin kapag naproseso ng katawan at pinoprotektahan nito ang mga kidneys mula sa isang bakterya kagaya lamang ng E. coli. Ang bakterya na ito ay nakakarating sa pantog na nagiging sanhi ng cystitis at pagkatapos ay pwedeng tumaas sa ating mga kidneys. Ang impeksyon ng E. coli ay maaaring magdulot ng pananakit ng tiyan, lagnat, pagtatae at pagsusuka. Ang impeksyon ay maaaring maging malubha para sa ilang mga tao at maaaring humantong sa kidney failure pag hindi ito naagapan. Ang napakabisang vitamin D3 mula sa Premium D3 ay maaaring ding makatulong sa pagpapababa ng viral load ng mga virus tulad ng cytomegalovirus at hepatitis na maaaring makaapekto sa ating mga kidneys. Kaya para mapangalagaan ang ating kidneys, mapanatiling malinis ang ating dugo at maiwasan ang mga viruses, bakterya at iba pang simple at malalang sakit, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
0: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
3: Premium D3 Food Supplement. Pinakamalakas na immune system booster.
4: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3. Try nyo.
3: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kagampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: Oras ka trupa, alas 6:14.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan. Sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM. XFM Express Balita.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Luzon, Visayas, Mindanao, Caraga Region, Agusan del Sur. Good morning. Agatrupa daw na sab nga Lunes, pitsa sa is niya tunga bulan sa Hulyo 2026. Welcome agatrupa. Ako si Katrupa ng Riceleste Surabasquez, kining Express Balita.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Mga trupa, itong nga tulungan na natod Gris, mayong nga kabubutaon sa Yester Health Incorporated. Nagdalas mga produktong tiunay, garantisadong lahutay. Usas mga produkto ni ini mga trupa, ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Nagatabang, nagaputiktar sa itong nga panglawas mga katrupa. Siguro akaroon nga panahuna kay uso mga katrupa ang trangkaso. Mas maayo. Gamitan na to, mga katrupa, mag-take kita og Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ato kining mapalit din ha sa mga butika nga duol sa atong dapit mga katrupa. As of today, hurut-hurut gyud ang atong Santon Plus Gold diri sa atong istasyonan. Diha sa mga butika mga katrupa, daghan pa na, no? O nang bisitain ninyo, usa sa mga butika, naapod kini sa mga National Pharmacy, sa Mercury Drug, sa Outstar Drug, TGP o Generica Nationwide. Oh, diya sa inyong mga butika sa inyong mga lugar mga katrupa, pangutana mo kay daghan man kini Santon Plus Gold Herbal Capsule. At usap tulaman nun hatod kinis mayong nga kamabutoon sa Crop Gold Fertilizer. Mausap kini ang nagtabang sa ato mga farmers, ato mga mag-uuma mga katrupa aron mas mapalambo ang pananom. Of course, kung doon na kay maayong tanong mga katrupa, healthy mong tanong, mas daghan usab og ani. Siguro basta fertilizer gani ang imong gamiton, Crop Gold Fertilizer. Na kini mga katrupa mapalit sa mga agro-store.
2: Express Balita! Express Balita!
0: Doon na nagkitay 16 minutos na mga katrupang nakalabay sa lasais. Diri kita sa uluhan sa atong mga balita.
2: Headlines. Headlines.
0: Sa mga balitang lokal, tribal leader patay human gipusil sulod sa iyang balay dito na sa Talakugon.
2: Headlines. Headlines.
0: Lugnganan ni Bubit Baterbonya sa Talakugon, padayon kining ginadagsa sa mga tao.
2: Headlines. Headlines.
0: Traffic enforcer patay human mibangga ang gimanihong motor sa nakaparadang truck dito ako na sa San Frans.
2: Headlines. Headlines.
0: Bagong drug personality sa Santa Josipa na dakpan kini sa bypass.
2: Headlines. Headlines.
0: Mga katrupa sa atong balita sa Regional, bugante kasong murder, dakpan human sa 23 katuig nga pagtago-tago.
2: Headlines. Headlines.
0: 20 ka mga mag-uma sa mainit Surigao del Norte, preparar nga mamahimong agropreneurs sa organic fertilizer.
2: Headlines. Headlines.
0: Magdiayong senior citizen na palgan kining patay sulod sa ilang balay o gadunay mga samad pinusilan sa kalawasan.
2: Headlines. Headlines.
0: Tungod sa away sa utang, lalaki gidunggab sa iyang bayaw sa San Fernando, Bukidnon.
2: Headlines. Headlines.
0: Sa laing bahin, CCTV cameras dakong tabang kining nailhan ang mga nanglungkab matod pa sa iPhone store dito na sa Turil, Davao City.
2: Headlines. Headlines.
0: Dugang bahin sa itong mga blitang regional konsumante sa kuryente sa Davao del Norte, walay angay kalibgan. kung asa mo bayad na sigon kini sa Davao Light.
2: Headlines. Headlines.
0: Mga trupa, dinig kita sa atong mga balita. Kung balita sa National, Pilipinas nakakuha kini og 2.5 billion investment commitments gikan sa Canada. Relasyon gisaka sa strategic partnership.
2: Headlines. Headlines.
0: Sa balita sa international, IRGC sa Iran nagbahad batok bisan unsang atake dungan sa pagbangutan sa kamatayon sa ilang supreme leader.
2: Headlines. Headlines.
0: Sa balitang sports, Alex Yala mihimo kinig kasaysayan human gipildi ang world number 3 aron makasulod sa Wimbledon round of 16.
2: Headlines. Headlines.
0: Sa showbiz, wedding of the century, Taylor Swift og Travis Kelce gikasal na sa New York.
2: Headlines. Headlines.
0: Mga katrupa, katunguluhan sa atong mga balita.
1: Express Balita.
2: Express Balita.
0: Alas 6:20, mga katrupa, dinig kita sa pagtunol sa kompletong detalye sa atong mga balita.
1: Express Balita.
2: Express Balita.
1: Balitang lokal. Balita sa lokal.
0: Tribal leader patay kini human gipusil sulod sa iyang balay dito na sa Talakugon. Detalye sa report ni katrupang Ree Alinton.
2: XFM Report.
3: Nagbangutan karon ang usa ka tribal community human gipusil patay ang usa ka respetadong leader sa mga katutubo sulod mismo sa iyang panimalay sa may Purok 5 barangay Kuliram Talakugon Agusan del Sur sa miaging Hulyo 1, 2026. Pasado alas 11:30 gabi giusisa pa karon sa mga otoridad ang motibo sa pagpatay sa biktima nga giilanga si Henry Durango Morgades sa 66 anyos minyo ug mas na ilhan sa ilang tribo isip Dato Hawodon Sandigan. Sumala sa initial nga report, malinaong natulog si Dato og ang iyang asawa. Sa dihang kalit lang misulod ang wala mailhing suspek og gipusil ang biktima. Nagkaangkon og tulog kasamad pinusilan sa ulo si Dato nga maoy hinungdan sa iyang hinanaling kamatayon. Matod pa sa umagad sa biktima nga si Fracchio Akuram, ingon man sa mga silingan niini, wala sila'y nahibaluan nga dunay kaaway at raso o kalali si Dato sa ilang lugar. Gihulagway ang biktima nga usa ka matinabangon nga lider og daghan na ang natabangan. Sulod sa ilang tribo, hinungdan nga dako ang kasubo nga gibati sa tibo o komunidad. Padayon pa ang gihimong imbestigasyon sa kapulisan aron mailhan ang mibuhat sa krimen ug masuta ang laom nga motibo niini. Dungan sa ilang pagbangutan, hugot nga nanawagan og hustisya ang kabanay sa biktima. Din gipahibalo usab sa pamilya nga gikatakdang ipahiluna sa iyang katapusang kapahulayan si Dato Henry Morgades karong Hulyo 2026.
4: Nahitabo gid siya kay makita ang pud to sa kuan mga tao pod nga nakaila sa iya dili makatuo nga nungingana nga dili wala man gud tana siya kuan kanabang dili gud ingunana kung ang senaryo na siya kalaban kanang taliwas gud ba kay dili man gud ingunana ang iyang kinaiya.
3: Ang tipik sa pamahayag ni Fracchio Akuram, mga katropa, kapiba ang imong gipangita nga makatabang sa balatian, Santon Plus Coffee Mix. Alang sa Dekusang Pilipino para sa Pilipinas, kinis katropang Real Buro Alinton, XFM News.
2: Express Balita!
1: Express Balita!
0: Dugang bahin sa tumabalita, padayong gihapon nga gidagsa sa mga supporters, higala og mga nagmahal kang Rene Clerc Bubet Nua Baterbonya. Ang iyang lubnganan nga nahimutang kini sa bagong public cemetery sa barangay Labnig, Talakugon, Agusan del Sur. Magkita sa maong dapit ang daghang mga bulak og mga mensahe sa paghinumdom nga gipahimutang sa mga bisita isip timaan sa ilang lahom nga gugma o pagpasidungog sa Mitaliwan. Usa sa mga bisita mao si Colonel Arnold Ogensia nga mibiyahe pa gikan sa Davao Region kauban ang iyang pamilya. Matod ni Ogensia, ilahang gituyo ang pag-aadto sa lubnganan tungod kay kanunay nga nagmasalubon ang iyang asawa sukad pa pagpanaw ni Bubet. Naglaom sila nga pinaagi sa personal nga pagbisita, pagdala og bulak o pag-ampo sa iyang lubnganan. mahinay-hinay nga mahupay ang kamingaw o kaguol nga gibati sa iyang kapikas. Hangtod sa kasamtangan, wala gihapoy paghunong ang pag-abot sa mga tao nga gustong maghatag sa ilang nga katapusang pagtahod o pagpamalandong alang kang Rene Clert Bubit Baterbunya.
5: Nagkuan gaming time kay katong niagi magud sila sa Tagum, peting hilak sa kong asawa ba. Nag-attend gud mi sa highway niya. Wala magud mi ka anhi ka uban atong nga time. Kasubo tong nawala siya sa mga tong nakuan sa social media na disgrasya na siya niya. Ginasubay-bayan gud ni namo iyang dula since last year pa nga MVP siya sa 2025. So proud kay mi nga taga Mindanao nga naa siya ba. So, Mrs. Kanun na yun, hantod karun. Sige, tanong akong Mrs. Sa iyang mga video nga mga kuan, ginahaya siya. Bitaw sa'yo nga magkuan ko kay Mrs. Kung ayaw po kay stress anak kay kuan naman. Humana naman ang tanan ba?
6: So, at least karun na nakaanhi.
5: Oo, nasatisfied na po na ako siya. Kami po, yung happy sa mga nga. Yung nani dahil siya ka sikat ba no nga.
0: Mga trupa, ang usas sa mga nagmahal ni Bubit Arnold Bubit Baterbunya nga sila si Colonel Arnold Agunsya.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 6:25 mga trupa, dugang bahin sa tumabalitang lokal traffic and pulusan. Patay kumayakon, patay kini human mibangga ang gimaniho ni ining motor sa nakaparad ang truck sa San Francisco. Sa inyong tanga detalye sa report ni katrupang Ree Allington.
2: XFM Report.
3: Nakabsan sa kinabuhi ang usa ka traffic enforcer human sa iyang gimanihong motorsiklo nga mibangga sa usa ka nakaparadang dump truck sa National Highway Barangay San Isidro, San Francisco, Agusan del Sur. Yadtong Hulyo 2, 2026, gila sa otoridad ang biktima nga si Joel Vargas lumulupyo sa Barangay Ormaca. Nadawat sa MDR Arimo sa FER Team 2 ang tawag alang sa emergency response pasado alas 12:50 sa udto. Sa pag-abot sa mga responder sa dapit nga nahitabuan, dali nilang gihatagan og first aid ang pasyente og padayon nga gimonitor ang iyang mga vital signs. Human sa initial nga pag-atiman sa lugar, gidala dayon si Vargas ngadto sa labing duol nga ospital aron matambalan sa mga doktor. Bisan pa man sa paspas nga paningkamot sa mga emergency responder, gideklara gihapon nga patay ang biktima sa attending doktor sa ospital tungod sa grabing impact og kadaot nga naangko niini sa iyang lawas gumikan sa kusog nga pagkabangga. Sa pagkakaron, padayon pa ang imong pagsusi sa kapulisan kalabot sa dugang detalye sa maong insidente.
7: Okay, pero pag-check sa mo ang team leaders, pinapas naman niyang ginawa, pero may protocol na ito din siya gaton sa DOP. Tapos kita bang kaman sa siguro mga 15 minutes o 30 minutes ang pagtabang sa iya sa DOP. Kaya after mga 30 minutes, wala lang nataw, one hour, nindiklare naman ang attending physician nga, wala, wala na siya niya.
3: Ang tipik sa pamahayag sa usa sa mga responder, katropa, aron kanunay tinaw ang atong mata samtang kita nagabiyahi sa kadalanan. Inom kanunay og Vision X Plus. Alang sa Rekyusang Pilipino para sa Pilipinas, inis katropang Real Buro Alinton, XFM News.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Padayon sa itong mga balita, anaan na karoon sa prisuhan ang usa ka bag-ong na ilhang drug personality. Umuan na dakpan sa gihimong bypass operation sa Purok Tres, Barangay Santa Isabel, Santa Josipa, Agusan del Sur. Ngayon nagkalabay nga Sabado sa gabi, Hulyo 4, 2026. Gipahigayon ang operasyon pasado alas 10:33 sa gabi. Pilagi na sa iniusang puwersa sa Santa Josipa Municipal Police Station, Agusan del Sur Police Intelligence Unit o Philippine Drug Enforcement Agency, PDEA. Ang dinagpan gila kini sa mga otoridad ubos sa alias nga Tibag, kinsa na lista isip usa ka street level individual. Atol sa mga operasyon, na-recover gikan sa suspek ang tulo ka heat cell plastic sachet sa gituhang shabo nga mutimbang kini sa 6.5 gramo nga mabalor kini sa 44,200 pesos. Usa ka kalibreng 45 nga pusil nga dunay magasin ug unom ka buhing bala. Usa ka 1,000 pesos nga mark money, coin purse og lighter og usa ka asul nga Yamaha sniper nga motorsiklo. kasamtangang anaana sa kustodiya sa kapulisan si alias Tibag. Alang sa sakto nga dokumentaryo o dokumentasyon o sa pagpahigayon nini sa pagpasaka o mga tukmang kaso. Gipahinamduman sa mga otoridad nga sa pagkakaroon, nagpabiling aligasyon pa lamang ang mga kaso batok sa suspek o aduna pa kini katungod nga isipon nga inusinti samtang wala pa mapamatudaan ang iyang sala sa kurte. Gipahayag sa PNP Santaw Sipa nga padayon ang kunpadayon pa o dili gayon muhunong ang ilang kampanya batok sa ilegal nga druga o uban pa nga matang sa kriminalidad aron masiguro ang kalinaw kat, kaluwasan sa tibuok komunidad.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 6:29 mga katrupa.
2: Express Balita. Express Balita. Balitang regional. Balita sa regional.
0: Diri na kita sa itong mga balita sa regional. Dito sa Surigao del Sur, usa ka pugante sa kasong murder. Dakpan kini human sa 23 katuig pagtago-tago. Detalye sa report ni katropang Ali Vicente.
2: XFM Report.
8: Nabugto na ang 23 katuig na paglikay sa balaod sa usa ka pugante human kini nadakpan sa hiniwasang operasyon sa Lianga Municipal Police Station o Malapatan Municipal Police Station sa Rangane dito sa Lianga, Surigao del Sur. Ang dinakpan gila sa mga otoridad pinaagi sa alias nga Nestor nga nagatubang o standing warrant of arrest alang sa kasong murder gikan sa korte sa Sarangani Province. Nadakpan ang suspitsado pinaagi sa usa ka intelligence driven operation nga gihimo sa nagkahiusang puwersa sa kapulisan sa Sarangani o Surigao del Sur. Matod sa Philippine National Police, ang maong kalampusan usa ka ligon nga mensahe nga bisan unsa pagdugay ang pagtago sa usa ka pugante padayon gyapon kining pangitaon sa balaod hangtod nga maatubang ang saktong hostesya. Gipasalig sa Lianga Municipal Police Station ang ilang padayon nga paningkamot sa pagmintinar sa kalinaw ug hapsay pinaagi sa epesyenteng pagpatuman sa mga mando sa korte ug on nga paghiusa sa mga law enforcement agency. Katropa, aron mas mutinaw ang imong pananaw, pag Vision X Plus Soft Gel Capsule Matag Adlaw. Alang sa naghiusang Pilipino sa Pilipinas, katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Sa pika sa bahin dito sa Surigao del Norte, 20 ka mag-uuma sa mainit Surigao del Norte. Gipreparar kini nga mamahimong agropreneurs sa organic fertilizer. Detalye sa report ni katropang Lemuel Okay.
2: XFM Report.
9: Giandaman karon sa kagabhanan ang mga miyembro sa Tigbawan Agung Ungan Farmers Agriculture Cooperative alang sa ilang pagpalapad ngadto sa negosyo sa organic fertilizer production. Pinaagi sa duha ka adlaw nga seminar sa pagpalambo sa Katakuskon Capability Building Seminar ang maong kalihukan. Gipahigayon pinaagi sa pagtibangay sa Department of Trade and Industry Surigao del Norte ubos sa Comprehensive Agrarian Reform Program Negosyo Center Mainit ug sa Department of Agrarian Reform. Kapin sa 20 ka mga miyembro sa kooperatiba ang nakadawat og saktong kaalam sa negosyo nga gibahin sa duha ka adlaw. Sa unang adlaw gitudlo ang pagpalambo sa brand, pagputos og paglabel nga gipanguluhan ni Miss Jezebel Tapales sa DTI Carp. Ditun-an sa mga mag-uuma kung unsaon pagpauswag sa kalidad sa ilang produkto aron makasugakod sa merkado pinaagi sa saktong pagbranding, pagputos og pagsunod sa mga sumbanan sa gobyerno. Aduna usab sila hands-on workshop diin sila mismo ang naghimo sa ilang brand name, logo, color og tagline. Sa ikaduhang adlaw gituki ang pagkwenta sa gasto og presyo nga gidumala ni Miss Chris Malo Guadalupe sa Negosyo Center Mainit. Gibansay ang mga miyembro sa pagdumala sa panalapi aron masiguro nga mulungtad ang negosyo. Gitudlo kanila ang pagkwenta sa overhead expenses, variable cost o mga pamaagi sa pagkuha sa saktong ginansya or profit margin. Kini nga inisyatiba sa gobyerno nagtinguha nga mapalambo ang mga lokal nga mag-uuma gikan sa yano nga pagpananom ngadto sa pagkanegosyante nga makatabang sa kaugalingon. Gawas niini gipasiugdahan usab sa maong lakang ang eco-friendly agrikultura o ang pagpalig-on sa lokal na ekonomiya. Mga katropa, para sa instant nga energy, Pagmar o Premium D3. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Lemuel Pagalaran Ukay, XFM News.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Tungod sa away sa utang, lalaki gidunggab sa iyang bayaw. Dito na sa San Fernando, Bukidnon. Report na katrupa nga Michael Ricabo.
2: XFM Report.
10: Sama ron ang usa ka lalaki human kinigidunggab sa iyang kagalingong bayaw. Pasado alas 6:30 sa gabi ni atong Bernice Honio 3 2026 dito sa sitio Kauswagan, Barangay Little Baguio, San Fernando, Bukidnon. Ang biktima na ilang si alias Biboy, 19 anyos, hinsa daling gidala sa Bukidnon Provincial Hospital kon BPH San Fernando aron matambalan. Base sa investigasyon sa San Fernando PNP, ang biktima niadto sa balay sa suspek hinsa nailhan nga si alias Brando, 32 anyos. Toyo sa biktima nga kumprontahon ang suspek may tungod sa ilang panaglalay sa niaging adlaw tungod sa wala mabayrang utang sa ilang gitrabahuan. Atol sa kumprontasyon, wala na matikdi sa biktima nga niduol ang suspek sa iyang likod o gidunggab kini tumong sa walang bahin sa iyang hawak o dali dayong nikyas ang suspek human sa paghimo sa krimen. Alas 11:15 sa gabi sa susamang adlaw, voluntaryong nitahan sa istasyon sa kapulisan ang suspek. Gidala usab nini ang kutsilyo nga iyang gigamit sa pagbanunggab. Sa karon gihikay na sa kapulisan ang mga dokumento alang sa pagpasaka og kasong kriminal. Batok sa suspek, mga katropa aron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tumar perme sa mga pod supplements nga gama sa Yes to Health Incorporated, labi na ang premium D3 Subgel Capsule alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Michael Caratoricabo, XFM News.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Oras mga tropa, 35 minutos na nakalabay sa lasay. Samtang atong balikan ang report ni katropang Rostoma Villapranca. Magtiayong senior citizen na palgan kining patay sulod sa ilang balay o adunay mga samad pinusilan sa kalawasan. Report ni katropang Rostoma Villapranca.
2: XFM Report.
11: Palgang patay og nadugta na ang lawas sa magtiayong senior citizen sulod sa ilang panimalay sa may Proxeta, Barangay Palakapaw, Quezon, Bukidnon. Giila ang mga biktima nga sila si alias Along, 64 anyos, mag-uuma, ug ang iyang asawa nga si alias Sidad, 66 anyos. Base sa report, nakalawat og tawag ang mga pulis gikan sa usa ka concerned citizen niatong Biyernes, Hulyo 3, 2026 sa alas 4:30 sa hapon. Sa pagresponde sa Quezon PNP, nakita ang mga patayng lawas nga ana-ana sa advanced state of decomposition. Timaan niya pipila na kaadlaw ang nilabay sukad niya sila namatay. Na-recover sa suko team ang upat ka kabhang o usa ka bala sa caliber .45. Nakaangkon usab ang mga biktima o mga samad pinusilan sa ilang lawas nga nagpakita nga dunay nahitabong krimen kon foul play. Di kataho nga hilit ang maong lugar gikan sa sentro sa barangay o layo sa silingan nga adunay 50 metros ang gilayon gikan sa National Highway. Sa gihimong ocular inspection, walay timailhan niya giransak o gikawatan ang magtiayon tungod kay kompleto, hanay o walay nangawala sa ilang mga personal nga kagamitan. Wala usab nakita nga agi sa pinugos nga pagsulod sa balay. Padayon karon ang investigasyon sa mga otoridad aron mailhan o madakpan ang responsable sa maong krimen. Mga katropa, kape ba nga healthy imong gipangita? Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Rostom Villafranca, XFM News.
2: Express Balita. Express Balita.
0: CCTV cameras dako matud pa kinig tabang sa mga nga diin na ilhan ang mga nanglungkap sa iPhone store dito sa Turil, Davao City. Report ni katropang Marvin Ibano.
2: XFM Report.
12: Gibutyag ni Turil Police Station na Station Commander Police Major Cheryl Bautista nga dako og nahimong tabang ang naka-install nga CCTV cameras sa gilungkab nga iPhone store sa Turil, Davao City ug sa kasikbit ni ining mga establishmento nga maoy rason nga nailhan ang mga kawatan. Tungod ni ini, giawhag ni Bautista ang mga tindahan ilabi na ang dagkong mga establishmento sa pag-invest nga makabaton kini og high definition cameras alang sa ilang seguridad.
13: I really would like to encourage all our business establishments, no, nga dako kaayong tabang tungod sa CCTV sa ato ang establishment, na identify natin yung mga suspects. And indeed, I would encourage na especially sa katong mga medyo matataas na yung mga capital ng business to invest invest in high definition cameras kasi definitely if may mangyari sa establishment nila, doon ang una naming titingnan. So that would be a very great help sa ating kapulisan para ma-identify natin at masundan natin yung crime. So meron naman tayong CCTV ordinance actually in Davao City. I hope that everybody would comply with it. And sa kanila naman po yun eh, para po sa kabutihan ng ating mga business owners at syempre tulong na din sa ating kapulisan or law enforcement pag may mga nangyari naman ng incident.
12: Una nang gikumpirma ni ini nga identified na ang tanang 8 ka mga suspect diin aduna na itulo ang naaresto samtang padayon nga gipangita ang mga kaubanan ni ini. Mahinumduman nga Hunyo 24 ning tuiga takna sa kadlawon dihang giransak sa mga suspect ang maong iPhone store ug sumala sa tag-iya nga si Alias P nagkantidad sa 2.7 million pesos ang brand new ug second hand nga iPhone units nga nadagit sa mga kawatan. Na-recover sab sa kapulisan ang uban ni ini nga gipangbaligya sa usa ka tindahan ug cellphone sa Marawi City. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ebano, XFM News.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Mga katropa, itong orasan, doon na kita'y alas sa 1:40 na. Konsumante sa kuryente sa Davao del Norte. Walay angay kalibgan gumikan kay kung walay kalibugan kung asa kini mo bayad sigun kini sa Davao Light. Detalye sa report ni katropang Lars Sanyol.
2: XFM Report.
14: Gipamahayag sa tibaba sa Davao Light and Power Company kung DLPC nga walay angay kalibgan ang tanang konsumante sa kuryente sa Davao del Norte kung asa mo bayad sa ilang mga power bills. Sa interview ni katropang Arnold Cortez sa programang Bullseye kang Sherilyn Lariosa, DLPC Community Relation and Communication Supervisor, gihatagan ni ini og dugang katinawan nga ang tanang konsumo sa kuryente sugod diantong Mayo 26, 2026 ang Davao Light lamang ang adunay katungod sa pag-reading, pag-billing o pagsingil sa mga power bills sa mga konsumante.
15: Iklaro no, sa tanang konsumante nato na wala gid sila'y angay ikalibog. Mm-hmm. Kaya kung aduna sila'y kinahanglan nga isettle dito sa ilang service provider until May 25 ragyod. Kaya daan pa sa ingon ni attorney, beginning May 26, 2026 onwards, kami nagyod sa Davao Light ang nag-operate o kami ragyod ang naay right na maningil ana sa ato ang or na authorized na maningil sa ato ang mga konsumante. Mm-hmm.
14: Giklaro usab ni Lariosa nga subay sa mando sa Energy Regulatory Commission kung ERC wala ipagayang pagpamutol sa mga dili makasitel sa ilang mga power bills hangtod di bulan sa Hulyo kinitungod matud pa sa nasinating krisis sa produktong petrolyo.
15: Wala kitay putol mo na ang order sa ato sa ERC Energy Regulatory Commission na hangtod July 3 months na ilang gihatag sa ato na wala guy mando nga pagpamutol tungod na siya sa crisis no fuel crisis yes. Na gihatag nila sa ato
14: para ugaling maputlan sa Nordeco gilayo mapadangat ngadto sa ilang accredited customer service center sa DLPC nga imutang sa gisano mulob dagom alang sa pag-file og request aron mabalik ang linya sa kuryente samtang miduwang sab og pagpasabot si attorney Ella Bumanglag kamay sa legalidad sa Davao Light kini human gihatagan og awtoridad sa Regional Trial Court sa Tagum City ngayong Mayo 26, 2026 pinaagi sa pag-issue sa writ of position og giklaro nga una pa man kini nahitabo gihatagan usab ang DLPC og katungod sa balaod ubos sa Republic Act 12144 sa pag-operate sa ilang franchise area sa Davao del Norte.
15: May 2026 ang Davao Light na ang gitaga og otoridad.
16: Oo.
15: sa ato ang Regional Trial Court din sa Tagum.
14: Gipasabot sab ni Judy Sanchez, Government Relation Officer, nga lahi matud pa ang kahimtang karon kung itandi sa kaguliyang kaniya totali sa NIA og CDA. Sanglit ang kasamtangan paghitabo, naisubay matud pa sa batakang balaod, ingon man sa tulo ka mga basihan, sama sa gimando sa korte nga nasangpit kay balaod, usa ka konstitusyonal pagdaog sa DLPC sa usa ka hearing sa RTC Branch 2 sa Tagum City nga gitambungan matud pa sa mga opisyal sa Nordeco ug ang pag-issue sa ARC o ga Provisional Authority kon PA. Kamayon sa Certificate of Public Convenience and Necessity. Dugang niya ang bisang kinsa musaka sa poste sa kuryente o mamutol nga dili taga Davao Light usaka illegal.
17: Ug napigisyo ang ato ang RTC nga notice to vacate.
16: Mm-hmm.
17: Meaning ang Nordeco gimanduan na pagbakit sa ilahang operasyon diri sa Davao del Norte kay ang tanang asset diri giton over naman ni ngadto sa Davao Light karon.
16: Mm-hmm.
17: Ang Davao Light na ang naay legal authority mag-operate ining tanan nga distribution system. muna ang mga subsistion o atong mga distribution line.
14: Para makita og maambot ang ambisyon, dapat tinaw permanente ato ang vision. Mag Vision Express of Gel Capsule. Adlaw-adlaw, katropa mo sa balita sa Tagum City. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Lars Sanyol, XFM News.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Sa pikas bahay na forced evacuation, gimando alang sa mga apektadong pamilya sa Pulumulok, South Cotabato, tungod sa landslide. Report ni katrupang Philip Oligario.
2: XFM Report.
16: Nagpabili ng 55 kapamilya sa Purok, Tenifulan, Barangay Maligo sa Pulumulok, South Cotabato sa evacuation center. Human gimando ang forced evacuation tungod sa nahitabong landslide o flash flood ni aging adlaw. Sumala pa ang kamanduan, nagtumong nga maprotektahan ang mga residente tungod sa serious na makusugang pag-ulan kundi imposibleng maapektuhan ang yuta sa kabukirang bahin o subling mahitabo ang landslide. Labing giatiman sa Maligo Elementary School isip evacuation center ang mga PWD, mga babdos, senior citizens o mga bata. Hinoon gipasalamatan ang mga taga MDRRMO, LGU Pulumulok, PNP, Barangay Council, BIPAT o mga volunteers sa pagtabang nga ma-evacuate sila. Kahinumduman nga labing apektado ni aging simana ang resort sa Purok Dam, Barangay Landan sa Pulumulok, South Cotabato tungod sa flash flood. Mga katropa, gusto ba makaangkod og healthy body o strong immunity? Mag Santon Plus Gold Herbal Capsule na. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Oligario.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Droga o gagakon. Droga matod pa o granada na kumpiska sa search warrant operation sa Bagong Bayan, Sultan Kudarat. Report ng katrupang Iban Pulunan.
2: XFM Report.
14: Sikop ang usa ka lalaking giilang si Rick. Human nakuhaan o gidudang ilegal nga droga o usa ka granada. Ato sa search warrant operation sa Purukto, Barangay Daguma, Bagong Bayan, Sultan Kudarat. Gipahigay ang operasyon sa inisang puwersa sa kapulisan subay sa kamanduan sa Regional Trial Court Branch 19. Sa pagrekisa sa panimalay sa sospek, na-recover sa otoridad ang upat ka dagkong sachet sa gituwang shabu ug usa ka granada. Kasamtangang nagtingkagol sa Bagong Bayan Municipal Police Station ang sospek ug bag-atubang kini sa kasong kalapasan sa Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ug Republic Act 9516 o kon Illegal Possession of Explosives. Mga katropa, aron magpabiling lagsik ang panglawas ug hait ang memorya, inom og Sunthone Plus Coffee Mix. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Pulonan, XFM News.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Bueno mga katropa, alas 6:47 na samtang sa atong balita sa national.
2: Balitang Nasyonal.
0: Balitang Nasyonal. Nagakuha ang Pilipinas og gibanabanang 2.5 billion US dollars. Kapin kini sa 140 billion pesos nga kantidad sa mga investment commitment gikan kini sa mga dagkong kompanya sa Canada human sa opisyal nga pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa maong nasod. Kini nga investment musulod sa sektor sa pagmina og enerhiya, information technology og business process management, digital economy. Gipasigarbo sa Pangulo ang maong kalampusan nga dako og mamahimong tabang alang kini sa pagpalambo sa ekonomiya sa Pilipinas. Sa sideline sa iyang pagbisita, na kigmeeting ang Pangulo sa mga dagkong negosyante sa Canada. Matod niya, dako ang iyang pasalamat apan wala matapos dinhi ang buluhaton. Butyag usab sa Malacañang padayon ang negosasyon alang sa posibleng free trade agreement tali kini sa Pilipinas ug Canada aron mas mapalig-on ang negosyo sa duha ka nasod. Gawa sa negosyo, gihisgutan usab sa opisyal nga pagbisita ang posibleng nga pagtukod o mga training center sa Pilipinas aron mapalambo ang kahanas sa mga lokal nga mamumuo sa teknolohiya sa AI. Gidayeg sa Pangulo ang padayong nga pagsuporta sa Canada sa Rules-Based International Order o sa United Nations Convention on the Law of the Sea kung UNCLOS, ilabi na sa isyu sa South China Sea. Tungod sa kalampusan sa maong biyahe, opisyal nga gipaybalo ni Pangulong Marcos nga gisaka na sa ngadto sa strategic partnership ang relasyon sa Pilipinas ug Canada. Kinihuman sa iya nga pormal nga pakigatagbo kang Canadian Prime Minister Mark Carney o nga uban pang mga opisyal sa gobyerno o nga sektor sa negosyo. Di nasabta kung nasabutan ang mas laom nga kooperasyon sa seguridad, trading, enerhiya o teknolohiya.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 6:49 mga katrupa.
2: Express Balita. Express Balita. Balita sa international. Balita sa international.
0: Nagpagawas og seryoso og bug-at nga pahimangno ang Islamic Revolutionary Guard Corps sa Iran batok kini sa bisan unsang pag-atake sa ilang nasud dungan sa pagpangandam alang sa opisyal nga haya sa ilang napatay nga supreme leader nga si Ayatollah Ali Khamenei. Direktang gipahayag sa IRGC ngadto na sa ilang mga kaaway, partikular na sa United States o Israel, nga likayan ang bisan unsang maling kalkulasyon o pagpangatake samtang anaa sa kasubanan ang tibuok nasod. Gideklara sa IRGC nga ang bisan unsang agresyon o paghasi nga himuon sa ilang mga kaaway, balusan og mas determinado o katastropik nga wala pasukad na saksihan sa kasaysayan. Sa pagkaroon, gipaubos na sa pinakataas nga level sa combat readiness ang tibuok armed forces sa Iran ubos sa pagdumala sa ilang bagong supreme leader nga si Mojtaba Khamenei. Kaya duman nga si Ayatollah Ali Khamenei napatay sa usa ka airstrike sa US o Israel niadtong Pebrero 28, 2026 nga mao'y timaan sa pagasugod sa dakong giyera. Nagsugod niadtong Sabado, Hulyo 4 o mulungtad hangtod Hulyo 9, 2026 ang opisyal nga haya alang kini sa mitaliwang leader. Gilauman sa kagamhanan sa Iran nga mukabat sa 10 hangtod na sa 20 milyones ka mga tawo. Lakip na ang mga langyaw nga delegasyon ang musalmot kini sa maong seremonya. Tungod nini mas gihugtan pa ang seguridad o gipang-lockdown o gipangsira ang pipila ka airspace sa maong nasod aron malikayan ang bisan unsang daotang insidente.
2: Express Balita. Express Balita.

Dari kita mga tropa sa itong balita sa paugnat sa kusog. Kasaysayan ang gipatik sa Pinay tennis star nga si Alex Yala. O maniyagi palagpot ang defending champion o world number 3 nga si Iga Swiatek. Aron maangkon ini ang iyang pwesto sa round of 16 sa prestigyosong Wimbledon tennis tournament. Gipakgang ni Yala ang mga prediction o maniyagi pukan ang Polish tennis star sa street seat 7-6 o 6-2 sa ilang sangka sa third round. Sa unang seat 7-6 na sinati ni Yala ang grabing hagit batok sa dominanteng dula ni Swiatek. Apan gipakita sa Pinay ang iyang kaisog hangtod nga nakuha nini ang tiebreak sa ikaduhang seat 6-2. Hingpit ng gidominar sa Pinay tennis sensation ang tibok dula. Din wala na niya gihatagan o higayon.

0: diri sa pika sa main page atong ablihan be. Og good morning usab by the way sa atong mga higala din ha sa sentro nga bahin sa San Franz mayo pag paminaw din ha. Unya day no asugda na day tood mga katropa ang impeachment trial ni BP Sara. Tanga ni unya. Good morning usab katropang Mar Datuin Matignao. Okay, katropang kagawad Jeremias Moraldi. Good morning usab. Kinsa pa? Okay, hurot-hurot na. Thank you so much sa inyo mga katropa ha. Salamat sa inyo nga pagpaminaw mo sunod na sa bang programang Bullseye. Uban ninyo si katropang Lewis Locay, si katropang Jun Jelebria sa ugwa papuhon kay Naigo sa trangkaso. Mga katropa, mas maayo mag Santon Gold yun. Ako bitaw nga, nakalimtan akong Santon Gold mga katropa sa Igo agad. Sa na, wapa na mo ulimti ang Santon Gold sa makaigo. Kalimtan man na, Igo ay. Waka sagang. Okay, mga katong naglangkob sa itong kanitong bahay sa itong mga balita, mga katropa, dahil salamat. Of course, ngala na lang sa kanitong puwersa sa XFM Philippines Network. Sa XFM Magusa, 91.3, 95.7, sa kontrol ng katropang Harvey Jerames. Atong news sa katropang Lemuel Locay. Atong, of course, atong mga anchors reporters, sila sa katropang Rui Alinton, katropang John Jalabres, katropang Ali Vicente. Sa magkausapan, ang salamat ako sa katropang Rui Celeste Sura Vasquez. By the way, mga katropa, unya day at ang inin nyo, doon ay matawa mga po na ito ng school on air. Gatudlo ni sila via sa kahanginan, mga katropa, mga pagtulunan, school on air. No? Ang unya alas 9 to alas 10. Diri sa itong Sibyaan. Duhan ni ka simana sila mga katropa, no? Alas 9 ngadto sa alas 10 atangin ninyo. Sa kausap pa, salamat ako sa katropang Ray Celeste Sura Vasquez, may buntag ng tanan dan Ligon ang Diyos.
1: Express Balita. Express Balita.
2: XFM. XFM.
3: Ma, bakasyon naman yun. Patuloy na kumabi. Libre na biya tuloy sa barangay.
4: Ay, dong. Wala tayo mong papa para magdungan mo.
3: Kita lang, good ma. Ay, nauba na si papa.
4: Na, nilagyan na pwede, dong.
3: Mama, good. Ay, nga naman.
4: Inahanglan mo nga mag-uban sa imong papa. Eh, para magdungan mo, magpatuli.
3: Pisot pati si papa.
4: Pisot pag yun taon.
3: Dagawa, papa eh.
4: Ah, magpatuli na mong duwa sa imong papa.
5: Exciting!
6: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Santon Plus Gold ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
7: Mayong adlaw o welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
8: Santon Plus Gold.
9: Kasi Melissa nga taga Bugo Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako, mga suwayan og tumar ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, miubos na og nang normal. Daghang salamat sa Santon Plus Gold.
10: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
11: The Secret of Health.
7: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sikreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing og maguba ang kidney og kining mga nerve damage. Ang sikreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
10: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan ang natabangan.
5: Dili ako mata, sir. Dili ko kaklaro labi na og madugayan kog tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Mutuon ako nagduhad-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya, nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita 33 Anyos at taga Jensen.
10: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
7: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarata, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
11: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
12: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamudiha nga may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix kamo.
11: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
7: Kita nga mga Pinoy, hilig yung taong kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom mo kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din hi kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
11: The Secret of Health.
7: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, kini siya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
11: The Secret of Health.
7: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold, ubani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: kapalit sa mga butika nationwide.
1: La la la la la la la la la la la la la la.
2: Ah, tadaag sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
1: Tungod ni sa Crap Gold bay.
2: Ha? Sa Crap Gold da bay? Pag-sure da bay? Ngano good?
1: Sukad na nigamit ko sa Crap Gold, midakuha akong abot sa uma.
2: Unsa din ang Crap Gold bay?
1: Wala pa day kamasayod bay. Ang Crap Gold, daghan na ang migamit ni ini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo pagamit. Ang Crap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormone. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Crap Gold, na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
2: Maudi na ang Crap Gold, bay?
1: Oh, bay.
2: Salamat sa kasayuran, bay. Timing kayo kay na ako isprihanan. Anto sa kubay, kay mupalit kong Crap Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Crap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Crap Gold mapalit sa talang Suking Agri Supply. Mag-Crap Gold na ta.
3: Kining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang pagtanom sa similya sa kahoy, dinha sa duol, o tungod bahinoon sa linya sa kuryente. Pahinumdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Oras mga katrupa, Philippine Standard Time, alas 7.15. Oras mga katrupa, hatod gyud nato sa maayong tingwa sa Clear Skin Soap para sa hamis o puti nga pamanit. Pantagligo mga katrupa, mataghilamos. Gamitan gyud nato mga katrupa sa Clear Skin Soap, produkto sa Yes to Health Incorporated. Mapalit ka na sa inyong mga suking butika.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
0: Katrupa, kumusta? Maayong buntag. Welcome, laing edisyon na sab diri sa atong pagpanaguban sa atong tolamanon.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Murag na baguhan ko diri katrupang harbi. Kay for the first time nga kita mag-operate karong adlaw. Sud sa duha ka oras ha. Dili ni TOTO mga katrupa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Akong partner sa technical division katrupang Harvey Monton Hiramis. Sa ngalan sa mong station manager, katropang Ray Celeste Sora Vasquez. Sa among admin officer, katropang Ali Vicente. Siyempre, sa itong makabanan sa news and reportorial o sa atong main anchor, no? Ni atong tulamanon. Si katropang Junji Lebrias. Apan si katropang Junji. Doon ay mga importanteng buluhaton karong adlaw mo nang kita sa iyang gibinlan ining iyang tulumanon.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Duha ka oras na mag-uban-uban pero kuan ra ka nang di rata mabtag duha ka oras kaya katong oras katropang harbi alas 7.17 na. Ha? Mukulbaan tag duha ka oras sa katong pagpanag-uban labi nagbatay istorya diri sa tubangan sa mikropono. No? Mao na itong kaproblemahan pero di tamabala ka. Kay ato mga tigpaminaw, mutabang man po nato ni kung sao atong ipangsulti din he. Kumusta man mong tanan mga mga tigpaminaw nato sa kinatibok ang lalawigan sa Agusan del Sur. Kutob mga katropa sa maabot sa lanog sa Sibya. Sa duha kasibihan sa XFM Agusan. Ang XFM Bayugan pinagi sa frequency ng 95.7 o gadini sa San Francisco. Mabati mga katropa sa frequency ng 91.3. Tanan nga mga kabalayan, no? Mga negosyo, ato mga kaigsunan diha sa kabukiran o sa lungsod, kutob sa nagapaandar o radyo nining orasa, naminaw sa atong pagpanag-uban, maayong pagsikay-sikay nining orasa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ang atong pagpanag-uban mga katrupa, mauni ang paghatod niya na kaninyo sa mga balita, no? Isyo, impormasyon o komentaryo. Mauni mga katropa ang flagship program sa XFM Philippines, ang Tulumanon.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Mga katropa, mga isgutanan ng atong pagtagaag, pagtagad karong adlaw, atong kuhaon niya ang detalye, no? Ining shooting incident de repita sa may Talakugon, Agusan del Sur.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kay pagduna gani shooting incident mga katropa, diha ta makulbaan. Kay kini napakita mga katropa nga ang atong palibot di data safety ini.
1: Bullseye!
0: Kay ang armas mga katropa ang mga suspect gawas nun maday kay makadadag armas unya mamusil mga katropa. Di basta-basta ang sistema sa pagpusil mga katropa sa kining biktima. Kay kana bang kuan gyud? Ha? Ingon pa linuog. Ha? Kay kuan man.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ang suspek murag talawan ang iyang paagi ba? Kay natuog man ang biktima, unya dito mga katropa, gipusil.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Mga makaiuntag tinalawan kay ang iyang kalaban walay kakapas mga katropang musukol. Muna ito tagaag pagtagan niya, unsan ay update sa itong PNP Talakugon. Ano ba yung mga person of interest ini katropang Ri Alinton? Siyempre mga katropa, ato pong gisubaybayan karon ang mga update kay samtang nagkabisi ang national ining impeachment batok sa Vice Presidente Sara Duterte. Wa sila kamatikod mga katropa nga grabe na ang pagkuyanap karon sa illegal nga droga. Maingontag grabing pakuyanap kay sunod-sunod na ang mga nadakpan. Pinaagi sa drug bypass operation. Dili lang ditong dapita sa kauluhan, apil din dapita sa tong lokalidad sa Agusan del Sur. Muna itong tagaag pagtagad unya mga katropa. O siyempre, mga isyong politika. Kaya itong oras, taas-taas man eh. Muna ang iyong kuninyo. Tabangan kuninyo kung sa'yo kong isulti din eh. Kaya parang dili tamadidir mga katropa diri sa itong pagpanag-uban. Alas 7:20 na katropang harbi. Mag-commercial una ta mga katropa. Manginabuhi sa ta, kayo mabalik taon niya. Ang itong pagpanag-uban, naka-live ta sa Facebook ha. Pwede mo makapaabot mga katropa sa inyong mga mensahe. Sa inyong mga... komentaryo baka diha or inyong mga opinion sa atong mga isgutanan kay para magparihat ang duha ko mohatod og opinion kamo pod mohatod og opinion na dugdaghan ang mga opinion mga katropa ang atong pag-asawhan kay lahi-lahi man tag opinion lahi ang akong opinion lahi ang inyo mo nang inyong opinion pwede ninyo i-comment diha sa ato ang live nga program sa Facebook mga katropa kay atong Bulls ay naka-live ta sa atong main nga page XFM 91.3 San Francisco Agusan del Sur. Mobalik taon niya human sa pipila ka mga komersyal.
2: Bullseye! Bullseye!
3: XFM
2: XFM.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Parparali pagunpar? Pakuratira ko na yung kumpare nga. Naasay mo hayang asawa?
5: Exciting!
6: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
7: Ambot rin ni mo. Dahi kagyog o. Sige, tanahonan bitaw na ito. Unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
6: Ma, pasagdi na lang gud-gugod. Kalipay mo na ako ni.
7: Ahay! Ambot rin ni mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhao ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Maka-high blood kagyod. Timplahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
8: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
9: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
8: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
10: Vision X Plus. User, atong paminawon.
11: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pagyod, daghan akong tambal na testingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
10: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
12: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
13: Pag inom mo premium D3, ragyan na kapalagsik na kubalik. Itong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumar na ko premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
12: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
14: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
15: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalo naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
14: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
15: Sure ka?
14: Oo.
15: Exciting!
14: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
15: Ay, nunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
14: Lahig yun. Basta naka-turbo.
12: Turbo food supplement for men. Nihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
16: Turbo, wagas ang lakas.
12: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
17: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selson Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
18: Sandong Gold Coffee Mix.
19: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Marita. Kaning nga kapigyod, gahatag og kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho og energetic kaayo ko dili ko. Pation og kapoy og mihamis pud akong pamanit ani. Layo ra kani adto na kong kutis. Kinaadyo ni siya glasatayon og collagen. Daghang salamat, Sandong Gold.

0: Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako si Ricky and I'm proud Sister Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gilain, makapawala sa sore throat na to. Sister Pain Regued. Paspas kayo mawala ang pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: Symptoms persist.
1: Consult your doctor. Mapalit sa mga butika.

0: Bullseye.
1: Bienti 7 minutos mga katrupa nakalapas sa atong pagpanag-uban. Palainta sa atong tulumanon ng Bullseye.
0: Bullseye.
1: Oras mga katrupa hatod dyan ato sa maintingwa sa Premium D3. Amuma ho na to ang atong lawas matag-adlaw. Ato yung gamitan o Premium D3. Pinagi sa atong pagtumarin ni mga katrupa. Makahatag kini kaayuhan sa atong panglawas. Kaya ang Premium D3, syempre doon na kini Vitamin D3, Virgin Coconut Oil or VCO o Moringa. Makatabang kini alang sa ligon nga bukog, suporta sa resistensya o dugang kusog sa adlaw-adlaw nga buluhaton. Mas epektibo nga absorption tungod sa VCO o dunay dugang nutrients gikan sa malunggay. Premium D3 Soft Gel Capsule para sa mas kusgan nga lawas matag-adlaw. Mapalit ka na sa inyong mga suking butika. Diha na available usab sa Mercury Drug, South Star Drug, TGP o generika nationwide. Gani mo available usab ka na address sa istasyon. Napapalit siya na stock diha katrupang ali. Atong Premium D3 ng atong istasyon na himutang kita dininapita sa may Purok 1 Barangay Pisaan.
0: Bullseye.
1: Sa dili pa ta mga katrupa mo pa dayugdog or morangkada sa atong mga hisgutanan karong adlaw.
0: Bullseye.
1: Ato sa nitagaag pagtagad ng inyong mga mga patindan sa baka or mga pa shout out kay moro ba ni naanda ni katrupang Junji nga iya yung basahon mga katrupa ang mga nag komenta diri sa atong Facebook Live mga katrupa. Ang atong panahon diri sa lungsod sa San Francisco karon medyo kuan pa naggabon-gabon pa karong mga panahuna. Murag timailhan siguro ni katrupang Harbi nga init karong adlaw kay basta gabon gani. Kunaanad ba nga di makukutig sayog duty di resibihan kay atong mga niagi nga akong duty alas 8 mangyod. No, kay akong program sa una sentro man. Munang adjustment jud ang gihimo no, kadlawon pa mata. Siyempre natay mga estudyante mga katrupa nga timanon. Muna nga sayo po tamo travel mga katrupa diri sa atong pagpanag-uban para nga di tamalate.
0: Bullseye!
1: Kumusta mo namang tanan? Di repita sa inyong himutangan. No? Wala ba mo diha na kasinati mga katrupa? O mga pag-uwan-uwan? Kay mura gabi kusog ang ulan mga katrupa. Kay kuan? Kanang basa ang atong palibot. O, talagay na nag-comment diri katrupang Harvey. Si pinaka-kuan rin, most punctual, si Randy Santisas. Oh, salamat kay sa inyong pagpaminaw. Kay Lina Pataho, good morning Sir Lem o sa tanan na minaw sa Bullseye. Salamat Madam Lina. Kay Langlang Asis Colintas, good morning mga dul. Nagtanaw ko sa inyong live from Buena Gracia, Talakugon. Kumusta mo diha mga taga Talakugon? Kay salamat sa pag-share po da. Itong live i-share ninyo. May nalampod nga. O daghan-daghan ang atong mga viewers, mga katrupa. Puting Manok. Maayong buntag, katrupang Limwil. Ayun na, nagbutangig, sir. Kayo, di man ko, maestro. Ikaw na bahala diha, katrupa. Laag man tong partner ni mo, Sir Junji. Bitaw kayo, kaya tabangan ko na yung resulte. Kaya gusto, duha ka takaura sa pag-istorya dere. O niya, guwata isulte, mga katrupa. Basig madid-erta. Ako na daw bahala. Okay, ako'y bahala kung sa'yo isulti niya. Kay Prince EJ. Maayong buntag katrupa. Shout out ko sa akong asawa nga nagtrabaho sa St. Peter. Si Aileen Brital. O kang Nanay Binida Estubio, iyang landlady. Dagang salamat. Lanog inyo trumpa. There is a Mount Olive. Uy! Taga Mount Olive, akong lugar nga natauhan. Kay Madam Gloria Malala Apelo, maayong buntag niyo diha. Nag-trumpag yun ay mo gamit diha, Prince AJ ha. Di yun na basta-basta. Ingon pa ni katrupang John J. Murataan nagnamaligya o isda. Tamban mo diha, tamban. So, si Gloria Malala Apelo, Sir John J. Lebrias, and Sir Limwil Ukay, always listening Bullseye. Have a blessed Monday from Bayugan City. Salamat kay ninyo diha mga taga-Bayugan ha. Ang pikas page mga katrupa, kung na'y nag-comment dito, unya na ito na ako ablihan. Kay gini atong pagpanag-uban ng good nga Bullseye, dili man siya greetings program. Magbalita man ta sa inyo, muhatod po tag mga komentaryo, mga pag-usisa sa mga detalye sa mga balita. Muna nga di pwede nga akong hotdonig basa. Unya na po ni taod-taod ning isa ka page ako tong ablihan mga katropa. Standby lang mo diha, pero sa akong kabahin, bahalag di mo mutanaw na ko sa Facebook. Kay sige mo tanaw na ko nga murag papulan mo sig tanaw. Pwede ra na ninyo. Pwede ra na inyong mga radyo sa inyong balay, permintin niyo na pandaron kay bahala dihag mabisi mo sa inyong trabaho kay karong orasa mga katropa. Ting trabaho pa ron, ha? Ilabi na doon na kay estudyante, mong pakanon, pero ang gain ng mga estudyante dari San Fran, pero alas 6 midya, nagguknat na kay sayo ilang plug ceremony mga katropa. Ilabi na adlaw nga Lunes. Mga isgutanan karon mga katropa, dari sa atong lokalidad, na nagapadayon na igituod gihapon ang pagdagsang sa mga tao nga may bisita sa lubnganan sa kining Agusan del Sur sports icon nga si Rene Clert Bobet Batarbonya nga gipahiluna mga katropa dira pita sa may barangay Labnig Talakugon Agusan del Sur.
0: Bullseye.
1: So kini mga katropa nagpakita nga daghan jud kaayo ang nagpangga no sa kanhi sikat no nga basketbolista sikat manggihapon ni siya karon kay gidagsang man sa mga tao. Gani kagahapon si katropang Realinton, may bisita man hirapita sa may Talakugon. Kaya ang gi-follow up mga katropa ang shooting incident ditong dapita. Hato dapita katropang Ray. Murag bukid man tong lugar at tong imagiatuan kagahapong adlawa. Din iyang nalabyan mga katropa di hirapita sa may barangay Labnig. Nga ubay-ubay gihapon mga katropa ang mga tao, no? Gikan sa mga nagkadaiyang lugar. Dili lang mga parinte, dili lang mga higala. Kung dili, bisan tong mga dili niya parinte, gikan sa nagkadaiyang lugar, ni adto, gikan sa pag vigil pa lang, hangtod sa paglubong, daghag tao, o hangtod sa paghuman sa lubong, pila naman kaadlaw ang nilabay, hangtod karon, no? Pero kagahapong adlaw Domingo, daghan gihapon ang ni adto dito. Nagdag bulak ang uban, no? Siyempre, pag mabisita, magdamag yung buwak. Napuno na og buwak, mga katropa. Ang lubngana ni late Rene Clert Bobet Batarbonya. Muna, mga katropa, nga makita nato ba nga daghan yun ang natandog sa kinibitang kinabuhi ni Rene Clert Batarbonya kay mga artista, pag mupanaw, pag humaglubong, murag talagsa na magyug ka makadungog, mga katropa, nga ginabisitahan gihapon sa mga parinte ug dili parinte. Di ba? Bisan ang atong presidente mupanaw. Ha? Pag human ana, wa naman kay madunggan nga tuapay ni bisita pagkasunod adlaw. Pero kay kanang video gahapon man nakuha ni Ray Alinton. Pero inyong makita mga katropa nga daghan gihapon ang mga tao nga buot nga musudong bisan sa iyang lubnganan mga katropa. To tanawan ninyo na puno gyud og buwak mga katropa. So diha nimo makita no nga ang iyang kinabuhi buutan magud siya. Mo na nga daghag na wili mga katropa gani kadaghanan jud sa mga panawagan sa mga katawhan kay kini magong iyang kamatayon mga katropa nahibaw na man gyud mo nga katuhuan dili kay ang ingon sa taga Ateneo or katong ilang coach na lumos nga normal pero daghan man gyud maingon nga hustler mo langoy pero nganong nalumos. Wa baka gituyo mga katropa. Muna panawagan nila hustisya pero wa ta kabalita karon mga katropa o usa nay update. No sa investigasyon mga katropa sa CIDJ kay naman to rekomendasyon nga kinibitawong pasakahan og kaso ang katong coach o guban pa nga mga individual. Ang pangutana karon mga katropa kung unsa nay status karon. No kay mayong tag na pasakahan diha ra sa DOJ pasaka. Diha pa sa DOJ na, murag kung maingon ka, naapa na sa status sa investigation. Pero kung maingon ka nga, ang status sa investigation sa DOJ, doon nagyoy ligon nga ebidensya, nga doon nagyoy foul play ang iyang kamatayon o ang kining mga suspect, ang kining mga nalambigit sa krimen, wa pa ta mahibaw ni ini makatropa kung kanusa kini masangat ngadto na sa korte or sa regional trial court. Para ang regional trial court, mo'y mo-issue mga katropa o warrant of arrest, batok ngadto na sa mga suspect. Kay kung kana mga katropa mahitabo, nga doon nagyoy manubag o galing doon ay foul play ang iyang kamatayon, dili lang man kay si Bubit Watermonya ni ini ang nisinggit og kamatayon. Bisan pa man gani ang pamilya ni adtong mipanaw nga basketbolista gihapon nga tuwa na dito gilubong sa Nigeria si Divine Adili, kustisya gihapon makatropa ang ilang singgit karong mga panahuna. So kana no ang eksena diya dapita sa may barangay Labnig nga nalabyan kagahapon ni katropang Ray. Gani atong nasayran pod na base sa interview ni katropang Ray Alinton nga doon na po'y nakakuan gihapon, na doon ay mga namaligya, nakatabang gihapon daw sa ilang panginabuhi. O, nahinabi ni katropang Ray Alinton kagahapon, ang usa sa mga namaligya dinapita sa area kung asa gilubong si Bubit Watermonya. Ni side din po siya makatropag pamaligya. Itong paminaw na katropa ang interview ni katropang Ray Alinton.
2: Ma'am, naagid ka diri, muha magiging isyo na diri karon. Gikan sa paglubong ni Bubit, letre ni Bubit Watermonya, ma'am. Unsa inyong mga nasinatian sa dagsa sa mga tao diri yun?
3: Sukod sa paglubong niya, kaya ako magiging siyang makuanan, kaya naaraman among balay. Huwag iundang sulod sa mga tao diri. So, mga gikan sa paglubong niya, mga duha kagabi, ni ari iyang mama, nga, pabantay-bantayan ko no kay mo na sila nakuan nga di maayo. Motong giistorya ko sa iyang mama nga naamang ka diris dool na makita man ka ang palihog ko sa imo og bantay-bantay ang ko oh ma'am kay naaraman ko diri nya naapon siya nga naamay mga kagawad pun nga magbantay mga CBO
2: so naa diri. Naamgit ka diri, nino, dool mungit ka, naikainigusto diri. Mga unsa oras kasagaran yun maundang ang mga tao yun diri?
3: Mahima, murag mamingaw-mingaw, mga alas 8 kapin.
2: Alas 8 sa gabi eh?
3: Oo.
2: So, siguro mga 6 or 7 na agad
3: yun? Daghan po gyapon, oo.
2: Sa inyo ha, yung nakita, kadaadlaw yun ni siya diri?
3: Kadaadlaw yun.
2: Kadagsan.
3: Kasagaran ng...
2: Nakuha ninyo ngayon po, mga taga-asa daw po nila sila.
3: Tagalagyo man, sir, na agad ni mga Dabaw, taga-Tagum, taga-Apat, makalimot manggugo. Mga lagyo lagi. Nya, ganing-ganing ako, sir, nga tinda, no? Hatag na po ni sa ako, anang kuwan sa bulak. Okay. Di haman ko magtanaw-tanaw, ina. Loy po siguro nga nung wala ko ikuhan. Ingon na siya.
2: Pasabot ani, wala gid ka na maligya sa
3: wala gid ko sir kay wala gid ko ikapahunan. Dire ra ko si tanaw-tanaw.
1: So mga katong mga katrupa, ang pahayag no, na dayon tawag bantay diya, si Nanay Elsie. Siya yung naka-witness mga katrupa, gikan sa adlaw, padung sa gabi eh, alas 8 sa gabi, mamingaw-mingaw na. Pero diha ni mamakita ba nga, gikan sa paglubong, until now, unsa na mga pizza ha, July 6 naman ron. O niya, July 24 man to siya gilubong mga katropa. So pila na kaadlaw, kapina sa napulo. Pero gidagsang gihapon mga katropa sa mga tao nga buot no nga mo bisita. Ha? Dihang dapita sa lubnganan ni late Rainy Claire Bubit Watermonya mga katropa. Sa ato pagbalik unya mga silingan atong tagaag pagtagad kining usa ka tribal leader ba na siya or usa ka miyembro sa tribong Manubo no dihadapita sa may talakugon aton ning klaruhon ni asa ning lugar katropang Ray nga gipusil mga katropa ni ato miaging gabi eh ngilingig kay nga pagpusil mga katropa kay samtang natulog kauban sa iyang asawa. Gipusil mga katropa sa wala mailing suspect. Ato po ning kumustahon ang atong PNP Talakugon katropang Ray. Napaka-interview sa PNP Talakugon. Kung unsa na'y update sa ilahang gihimo ni ini nga investigasyon, para nga kung aduna may suspect, siyempre ang pamilya ini lisod pod og mamahimong gawas nun. So, mapriso gyud. Ato ni tagaag pagtagad unya ba katropa? Human sa pipila ka mga commercial.
0: Bullseye! Bullseye!
4: X-X-F-M
5: X-F-M.
6: Ma, ang saan ng sudan?
7: Ang atong sudan,
4: ni Christmas tree ug lansang.
6: Ha? Christmas tree ug lansang?
4: Kamunggay ba nga gisubakan og buwad bulinaw?
6: Exciting!
7: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
8: Romeo Duran, sa akong ribs bitaw, na ay mga bugon doa kabo, murag na kong koko sa tao, sakit kayo. Tapos na piko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung, ninahinay na siya, ninahinay na siya, nagkawala, hando, nawala na yun. Mga yun ay pinakalibis niya, kaya nawala, magod. Basta kakusal ko kung matestimonin niyo, alanga, nindot yun.
7: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
9: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
10: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako yung amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni salawas. Makawala daw og stress. Ako asyang gisulayan. Nagdaw kaadlaw. Nag-arang-arang. Dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
9: Premium D3 Coffee Mix.
11: Premium D3 Coffee Mix.
9: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Ang Yes to Health Incorporated maghatod ganato sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ganato og relaxing experience plus aduna pay daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, og mo-promote sa healthy cells, og naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan og dili makatulog sa gabi-i. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
12: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wa nagyud ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
13: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
14: Vitamin C. Mag-Vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C, Vitamin C, Mag Santon, Vitamin C.

0: Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ibilis sa mga butika.
4: Zenton Plus Coffee Mix.
5: Sa imong ginagamit sa mga produkto sa Yestel?
6: Tanton Plus Coffee Mix, Tanton Plus Gold na basiyo.
5: Ay, nakapalit yung gas. Nagkapalit yung basiyo. Asa ka nagkapalitan eh?
6: Dito sa Baba.
5: I-check yun mo nga naitatak ng Yestel.
6: Oh, Yestel. Nabay ako.
5: Para makasure yun dapat
6: na
5: naitatak ng Yestel. Katong wala pa ka nagainom aning Tanton Plus Coffee Mix o Tanton Plus Gold.
6: Naghangayong hawak, likod, mga sakit pa niya. Kung kabuhi, sige, sulong-sulong kabuhi.
5: Sukat nakainom ka o Tanton Plus Coffee Mix.
6: Arang-arang na. Nako kayo, galahe. Ano eh, akong kasing-kasing po din naman kayo mong pag-update. Muna akong gimintin karon.
5: Ron. Tanton Plus Gold, kung sino katabang si mong balatian?
6: Dili na ko kapuyon kayo. Magtrabaho ko. Nagigoy energy yan eh. Katulong ako mo tumar si Scatlaw. Sa mahaw, panuntung, panihapon. Para yung makuhan yung loob. Ang epekto ane, kakiting, pika sa akong likuran niya mo. Kuhan rin ang gabuhi.
5: Karon, kumusta naman? Sa sige ni mag-inom ane.
6: Okay, okay na siya. Ayahay ng paminaw na kong tulog ko magabi eh. Maya na akong magtulog. Diba? Kanapong pagbawas bitaw, isa po rin ng Santon Plus Gold. Kamong akong mga silingan din sa Santerin eh. Maggamit na mo Santon Plus Gold o Santon Plus Coffee Mix. Kaya dako kaya na ikatabang

0: 49 minutos mga tropa, nakalapas uman ang alas 7. Oras mga tropa, hatod kanato sa maintinguha sa Vision X Plus capsule. Sa adlaw-adlaw nga sigitag tutok dia sa tong cellphone, computer, bisan pa sa sigitag tanaw TV, kana mga tropa makadaot kana sa tong mata. Mao na nga tong mata atong proteksyonan, magtumartag Vision X Plus kay kini adunay lutein, beta carotene, vitamin E o zeaxanthin. Mga sustansya kini mga tropa nga makatabang sa proteksyon sa mata, mas klaro nga pananaw batok sa kakapoy. Ayan. Or stress sa mata. Og matag-adlaw, di na ito kalimtan ha. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mapalit ka na sa inyong mga suking butika.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Parente sa itong pagpanaguban sa itong tulumanon ng bullseye, sumuni ang itong gitapsingan kagaina nga dili tiaw ang kamatayon nga nasanatian.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sa usa ka dato magunaihang kuan ini, so may kasagaran ba sa dato mo, ingon matag leader sa tribong Manubo, no? Kay pag mo kag dato, naagin ni siya mga posisyon ba kaha? Or kaha, mamaguni ilang mga pangalan mga katropa pag miyembro ka sa tribo, o tawagun ka mga katropa dato. Dili tayo tiaw iyang kamatayon kay siyempre, wa man siya ay ikasukol. Kay natugod sa yunan kag alas tungang gabi eh. Alas 11:30 sa gabi eh, mga katropa suma sa report sa kapulisan. Natulog ang biktima kauban sa iyang asawa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Masama na siya, gisaka ba ni siya sa suspek sa ilang balay? Unya, gipusil mga katropa. Mangutana mog asa dapit ni nahitabo. Diha ni dapita sa talakugon, pero ang iyang barangay nahimutang kini sa may ang complete address ini naasa Purok 5. Barangay Kuliram, Talakugon, Agusan del Sur. Ni ato ning miaging gabi mga katropa, gani karon gihaya pa gini siya. No? July 1 man ni siya gipusil. Unya ang lubong ini karon pang July 10 mga binating tigpaminaw. Ang suspek, giilang si Henry Durango Morgades, senior citizen pagininitaw ni, kay 66 years old naman. Minyo og mas nailhan sa iyang pangalan, no, sa tribo nga Dato Hawodon Sandigan. So mala sa inisyan nga report, natulog si Dato og ang iyang asawa sa dihang kalit nga misulod. Ang wala mailing suspek og gipusil ang biktima. So man siya, pag mayong kag natuog, so siyempre nanirado ni. Posible giguba ang sira ini kay kuan man kining natuog man tungang gabi igod, so giguba ang sira ini or ang yabi niya ang lock, giguba siguro niya nakasud ang suspek og sa iyang pagsud mga katropa didto gipusil mga katropa ang biktima igo sa iyang ulo. Tulogod kasamad mga katropa ang iyang nahiaguman nga mao'y hinungdan sa iyang hinanaling kamatayon. Sa pahayag mga katropa, sa umagad nga si Fracchio Acuram, ingon man sa mga silingan ini, wala sila'y nahibaluan nga doon ni kaaway. Atraso or kalali si Dato sa ilang lugar. Gihulagway ang biktima nga usa ka matinabangon nga leader og daghana og natabangan sulod sa ilang tribo. Hinungdan nga dako ang kasubo nga gibati sa tibuok komunidad. Padayon pa ang gihimong investigasyon sa kapulisan aron mailhan ang mihimo sa krimen og masuta ang lawom nga motibo niini.

0: Muni nga layo-layo na yun isa sa sentro. Pwede po nato mahulagway kung unsa baka niyang balay. Wa baka isulingan. Manis ka trupang rin. Kini adto mani dito. No? O guay silingan. Unya sa pagbuto-buto ini. Wa baka nakadungog ng mga silingan. Hmm? Kay kung madunggan, syempre, makalili ang mga silingan. Pero unsa ang paglili ato nga gabi imang dako. Wapod na butang sa report mga katropa o unsa nga klase sa armas ang gigamit sa suspek. Hmm? Sama nang gigamit ani basin o surit-surit na baka katropang Ray? O kaha 45 baka nga pistola? May na itong palauman ato paningkuha ag pahayag mga katropa ang PNP. Kay kung kining mga high power ning armas or kining mga armas nga dili kato mga kinaraan ng mga dibumba, ma-identify ni mga katropa sa iyang bala. Muna atong klaruhon mga katropa, makahatag po doon spot report ang itong PNP talakugon. Kay ang mga shooting incident diri sa atong probinsya, medyo sunod-sunod na gyud. Gikan dito sa pita sa may Bayugan, unya murag atong nabalitaan po dunay gipusil dito dapita sa may Santa Josefa ni atong mga miaging semana. Din karon di dapita sa may Talakugon. Normal makaingon gyud buta nga makapangutan na taba kung safety pa pagkaha kita. Muna usahay nga makapangutan na taba kung safety pa ba ang atong palibot karong mga panahuna. Di ba na ay mga programa ang atong pulis karon nga Uplan Bakal? Ha? Napag-itig lang itawag na Uplan Katok? Eh, manaman ni sila yung mga record, mga katropa, ang atong PNP kung kinsa kining mga naghupot og armas. Kini ba mga loose firearms? Oh, nani sila yung mga record og kinsa itong nag-expire? Moni dapat ang ilahang pakusgan karong mga panahuna sa pag-embargo. Kay kining mga suspek, dili biya ni makagunit, makatropa o pusil kung walay lisensya o kung naamay o kung na-expire man ang lisensya, katungod yun na makatropa sa PNP mga katropa nga ilang embargohon or ilang kumpiskahon ang armas. Muna itong klaruhon kung ang suspek nagamit manig armas mga katropa nga lisensyado or expire. Kay kung expire, so normally dapat ang atong mga kapulisan ila pang pakusgan ang ilang kampanya batok sa loose firearms. Kay ingon ra ba ang kabanay ni ini nga biktima, wa kunoy kaaway mga katropa ang suspek, buutan kuno. Anyway, na-interview ini mga katropa sa iyang umagad. Ang umagad, murag makasulti yun sa tinuod. Kaya iya maning umagad, di man iyang anak. Kay kung anak, pwede man siya tabun-tabunan sa iyang binuhatan. Pero umagad naman yung nagsulti nga buutan. So makatuog yun mga katropa ang biktima buutan. Pero unsay nagpaluyo mga katropa, nga nung nagipusil siya, muna atong gusto masayran unya, mubalik ta, human sa pipila ka mga commercial.
1: XFM. Kapitan Ludi.
2: Oh, unsa man urak?
1: Labing kay kay Lula ba?
2: Mo?
1: Imong tawag niya kay darling, honey, sweetheart, unya babe.
2: Oh! Ayaw sa ba urak? Kay nakalimot ko sa iyang ngan. Dugay na, basin urig masuko kung mangutan na ko.
1: Nge, exciting? Exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Moabot og halos 15 milyones ka mga Pilipino ang adunay hypertension